Siguro may pagitan lang ng mga 1 to 2 seconds ang bawat isa, pero ang importante, pwedeng ma-verify sa ng resulta ng bawat isang entity kung pare-parehas yung napadala sa kanila sa bawat presinto. So kung ano po yung ginawa natin noong May 12, 2025 elections, ay ganun din po ang gagawin natin sa Bangsamoro parliamentary election. Gusto po natin hanggang gabi ng September 14 ay hanggat maaari maproklama natin hanggang madaling araw man lang ang parliamentary district representative sa 32 na parliamentary district ng Bangsamoro. So sana magawa po natin yon. So that at least in 2 days man lang, magawa po natin maproklama na ang lahat ng mga nahalal sa buong Bangsamoro para po makapag-elect na sila ng kanilang chief minister. Ngayon po, yung balota natin, 1 piraso lang ang gagamitin sa Bangsamoro. Hindi na po 2 piraso o yung napakahaba. Ang size na lang po ngayon ito ay 27 inches. At kahit na merong ibang nakikiusap sa amin na huwag na ilagay ang picture, baka daw po kasi i-photoshop yung mismong ibang pictures, nilagay pa rin po namin ang pictures ng mga kandidato ng parliamentary districts at nilagay din po namin ang pictures ng number one nominees ng mga sectoral organization. Natatandaan po ng lahat, lagi po namin sinasabi, diyan po sa Bangsamoro, meron po kasing iba't ibang sektor. Pero yung pong sektor ng NMIP, hindi po sila magsasama sa eleksyon, sila po ay mag-assembly lamang sa kanila at sila ang pipili among themselves ng mga organisasyon. Dalawa po ang entitlement po noon. At meron din pong isang sectoral organization na may 2 representante na ihahalal ng mga mamamayan. Yan po yung settler community. 2 pong ihahalal, ang kabataan isa, ang kababaihan isa, ang traditional leader isa. So may tigitigisa po yan except yung pong NMIP na 2 at except po yung mismong settler communities. Ngayon po, nangangahulugan, para po maliging maliwanag at kasama na rin po sa ating voters education sa mga taga-Bangsamoro, ang isang botante sa Bangsamoro ay boboto ng isang political party, ng isang district representative, at boboto po siya ng 6 para sa sectoral organization base sa iba't ibang sectors. So, 6 po, 1:6 ang boto po nila. Hindi po katulad sa party list natin na 1:1 lang ang boto. Isang party list, isang botante. Sa kanila po, sa bawat sektor na pinabibilangan, kung ang sinasabi sa sektor ng kababaihan ay isa, boto po siya ng isa. Pag sinasabing sa kabataan ay isa, boto pa rin po siya sa kabataan. Pag sa settlers ay 2, boto po siya ng settlers ng 2. So that kung yan po ay 5 lahat, makakaboto siya ng 6 na mga tao na magre-representa doon sa iba't ibang sectors na yon. Iba po sa kanila kumpara po sa atin. Uulitin ko po, meron po silang political parties. Sa kanila, yung political parties na pagpipilian, 6 po lahat yung inaccredit ni COMELEC. Sa 16 na yon, pipili sila ng isa. At kung sino ang political party na makakakuha ng 2.5% ng lahat ng valid votes cast, yung lahat ng bumoto sa buong Bangsamoro. Ngayon po, meron 2.39 million ang botante sa Bangsamoro. Sabihin po natin na ang bumoto sa Bangsamoro ay 100,000 lamang. Kung sino ang political party na makakuha ng 2.5% ng 100,000, which is 2,500, kunyari lang po yan. Kung siya lang po ang makakuha, kanya po ang buong 40 na parliamentary seats sa buong parlamento. Ang political parties po kasi sa 80 na miyembro ng parlamento ay dapat may 40 na representante. So kung sa 16 na political parties, isa lang ang nakakuha ng 2.5% ng lahat ng boto sa buong Bangsamoro, yung buong 40 ng 80 na miyembro ng parlamento ay maibibigay sa isang political party lang. Kung 2 silang nakakuha ng 2.5%, hahatiin yung 40 ng tig-20. Kung 3 sila, hahatiin yung 40 sa 3. Kung isa nakakuha ng 10% ng lahat ng boto sa Bangsamoro, isang 5%, isang 2.5%, base po yan ngayon sa representation proportionately. Kung walang nakakuha, yun po yung walang nakalagay sa kung paano ang mangyayari sa Bangsamoro. Mangyayari po dyan, vacant, kung sakasakali,
ang posisyon. So that nangangahulugan po

0: ay madaming chance ang bawat isang partido na magkaroon ng representasyon. Kasi po, binabaan po ng parlamento ang requirement dati po, 4%. Naipasa po nila yung kanila pong act of parliament, ginawa po nilang 2.5%. Again, dyan po sa Bangsamoro, meron po silang tinatawag na anti-political dynasty. Ibig sabihin, doon sa anti-political dynasty, yun daw pong mga nominado ng mga partido ay hindi dapat magkakamag-anak up to the fourth civil degree. Yun po ang sabi po nila. Therefore, nauna pa po sila sa national sinatin sapagkat meron po silang ganon na feature sa kanila pong electoral code na meron po silang anti-political dynasty. Tuloy na tuloy po ang Bangsamoro. Sa kasalukuyan po, yung pong mga pangalan, pinost na po namin ang mga kandidato sa website ni COMELEC. Pinapaalam lang namin kung talagang wala na silang correction. At the same time po, ngayong linggong ito, ilalabas na namin sa website namin ang lahat ng certificates of candidacies ng lahat ng kandidato po, sa Bangsamoro bilang pagtalima natin sa principle of transparency. Gusto natin, alam ng mga kababayan natin sino ang mga tumatakbo. Ngayon lang po kasi ay nagkakaroon kami ng reduction. Tinatanggal namin yung mga personal information para naman hindi ma-violate yung data privacy ng mga kandidato natin. At yan po'y gagawin din natin, lalo na sa mga susunod na halalan, ang barangay, pwede hindi, pero po yung national and local elections ng 2028, lagi po natin ilalatala sa COMELEC website din, yung pong mga certificates of candidacy. Ah, okay. Pag-usapan naman po natin ang barangay ng SK.
1: Teka sir, bago tayo tumalong. Yung sa barn, tapos na registration, no more registration. Tapos paano na yung sa sulu na sa Supreme Court, paano na distribute sa district rep?
0: Opo, ang ginawa po nila, siyempre po wala na po yung pito ng sulu.
1: Mm-mm.
0: At ito po ngayon ay dinistribute na sa iba't ibang probinsya. Like for example po yung Lanao del Sur, dati 8, ngayon naging 9. Yung Tawi-Tawi, dating 3, dating 2, ngayon naging 3. So binigyan po ng bawat tigitigisa ang bawat probinsya.
1: Di pa 5 yun?
0: 7 po. At tapos yung probinsya po, probinsya ay 5 lumalabas. Ngayon po, meron din po yung binigyan ng isa ang Cotabato City. Ang Special Geographic Area ay binigyan din po ng isa. So, na-distribute po ito. Sa kasalukuyan, ito po'y kinwestiyon sa Korte Suprema. At yung petitioner ay humihingi ng restraining order upang pigilan yung distribution ng pito ng originally ng sulu.
1: Oh.
0: Ang sabi po ng petitioner, meron pa rin daw pong gerrymandering. Sabi naman po, siyempre hanggat walang natatanggap na restraining order mula sa Korte Suprema, patuloy po si COMELEC na magpe-prepare para dyan po sa Bangsamoro. At kung ano naman po yung development na ginagawa namin, we always write the Chief Justice to inform the Honorable Supreme Court kung ano na yung mga updates na ginagawa po ni COMELEC tungkol sa bagay na yan.
1: Okay.
0: Sa kasalukuyan din, yung katulad ng binanggit ko, isa pa lang din po ang nasa red category area na munisipyo ng Basilan. Wala pa po tayong, wala pa po nire-recommend ang security forces na ilagay under COMELEC control kung sakali mong pumasok na ang later on, yung tinatawag natin na election period. Wala pa rin pong namomonitor na masyadong marahas na election-related violence o karahasan dyan sa Bangsamoro na masasabi natin na may relasyon sa ating halalan. Noong nga pong filing ng candidacy, noong May 5 to 7, wala po kahit isa na untoward incident na na-report dyan sa buong Bangsamoro. Talaga pong naging normal ang filing ng certificates of candidacy
1: May
0: sa buong Bangsamoro.
1: Noong May 5,
0: May 5 to 7 po nagkaroon ng filing ng certificates of candidacy sa 32 na parliamentary districts sa Bangsamoro. Ulitin ko po, sa Bangsamoro, 80 ang miyembro ng parlamento.
1: Uh-huh.
0: At sa 80 ngayon, 40 doon ay mula sa political parties. 32 ay mula sa parliamentary districts.
1: Uh-huh.
0: At 8 ay para sa sectoral organizations, para po 80 lahat na miyembro ng parlamento.
1: So, tapos na yung COC filing.
0: Tapos na po at inilalagay na po namin ito later on sa data, sa system. Kasi nga po, automated election po ang Bangsamoro parliamentary election. Hindi po ito manual election.
1: Yes.
0: hindi po katulad ng barangay SK na ito po'y manual. Ito po'y automated election.
1: Natapos na din.
0: At sinabi po ng batas, yung Section 3 ng batas na nagpapaliban ng halala na nag-prefix sa September 14, sabi po ng batas, gagamitin ni COMELEC ang lahat ng makina, equipment, devices na ginamit noong nakaraang May 12, 2025 election. Mas napadali po nito ang trabaho ni COMELEC, ang problema natin sapagkat kung hindi po mapipilitan si COMELEC magkaroon ng panibagong procurement process para lang sa mga makina na gagamitin. At dahil po sa provision...
2: Okay, doyon drong porsyon ko Raya karang nga pag paabot ita COMELEC sa preparasyon yung tara ha, para sa barangay aga escape. No? Roaton karang nga eleksyon sa maabot karang nga November 2. Mga katropa is automated. Kasi sa mga previous nga mga barangay aga escape eleksyon, tawag kon makahabol gid ra. Ro kwan nga ra. Ro pag plaster ag pag organize mga katropa itay karang barangay ag SK election sa mabot karang November 2. Although may mga nagaguwa abi nga base hindi madayon. No? Ro barangay ag SK election. Now, sa pagkumpirmasyon itaton karon nga COMELEC. Ro COMELEC waiting malatara. Ha? Gahugat kita sandara. It kun anor magiging desisyon it kongreso. Kasi una naghahalin doon eh. No? That's why nga tawag ni kun mahabol ro automated kasi previous election naton is manual voting. The same time manual counting. Mga katropa. So base sa iba bukon pa it fully automated. Kapareho itaton nga national election mga katropa. Pag inaman naton nga manual is papel tagihapon o gamit. Manumano ro paghuyap pa. Ha? Aga madasig mga katropa rong pag kwanti karay. Transmission ag consolidation nga ginatawag. Depende sa mga gamit makaron itaton karang nga COMELEC. Pero mga gamit makaron COMELEC mga kwan yun man eh. Yung mga kita sa high-tech nga sistema mga katropa. So raton nga voters registration is October 20. Hasta ron ita May 18, 2026 nga nagtapos na. No? Yes, aton, sa mabu-abu man. Ro, filing of certificate of candidacy is September 28 to October 5. Agro election period is, daya, ganbanda. Sa election period is October 3 to November 9, mga katropa. Ro, official campaign is October 22 to October 31. Ro, election day is November 2. Mga katropa. So, ro, deadline ita anda karang sosis sa mga nagfile is December 2, 2026. Ro, assumption of office it mga nagdagaog is December 1, 2026. So, hasta lang it December 1 or katapusan it November ro mga magatapos ng mga barangay official mga no? So importante na to nga masayuran no nga sa aton karang nga mga ibangod may mga pagbawag dun sa pagpangampanya bago ro official campaign period. May nationwide gun ban bukod niya tat sa sangka lugar una. While nga ongoing ro aton nga election period, gun ban gid kita. Ro termino itay karang nga mga magadagaog nga mga barangay ag SK official magiging 4 years mga katropa under sa bag-o nga layo. Di ba? So doon doon, 4 years randa karang nga termino. Randa karang nga pagpungko and then election yung mandayon. Ito yung nampang sa barangay ag SK. Sa ato makaroon nga pagpropadayon, 8:15, datong nga oras sa mga katropa, sa ato karang pagratsada, datong nga porsyon na todokato ni Santon Vitamin C. Ro, vitamin C, nga maghalin ron sa Santon. Ag vitamin C, halin man sa mangustin. Diba? Ginapabasko graton karang resistensya, gabi yung gid sa aton nga mga physical activities. Ginasukan ng patig. Ginabuligan, nga mapadasig kita sa mga ginabatsyag naton sa mga kagawasan naton nga mga masakita. Kung adlaw-adlaw nagiinom kita, it vitamin C, Santon, matik ni sa aton karang mga katropa. Okay? Santon Vitamin C, mga importante para sa mga inunga, sa may mga ginabatsyag sa kagawasan, dapat adlaw-adlaw, may vitamin C ra. Produkto ra it Yes to Health Incorporated. Mabakay sa mga butika, pwede man online sa mga sukin ninyo karon nga mga online mga katropa sa Lazada, sa TikTok, agsa Shopee. Available. Pero raya nga Santon Vitamin C, alkaline nga vitamin C. Bullseye! Sa iba pa natin nga mga mainit nga mga topiko, oy bantay ka mo ha, may resolusyon makaroon nga nagatanyag it padya. May reward. Sa sinuman nga makaturo o makatao it impormasyon sa mga nagaduso it illegal drugs or nagagamit it illegal nga droga, iya sa may banwa it kalibo. Bullseye! Bullseye! Mayroon nga programa makaroon. Kunan ninyo nga medyo kabuabo makaroon rong mga bypass operation it aton nga mga otoridad. Ay kung iya sa may banwa it kalibo, kung makabulig ka sa aton nga mga kapulisan, may reward. Istoryahan taro na, gindosura ni SB. Ni SB, pwede tayo nila mo maging SB member. Si kagawad na Kim Milgarejo, ita poblasyon. Doon na, istoryahan taro, balikan ta pagkatapos yung ginit. Aton nga mga commercial, kindly stand by. Bullseye!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santhan and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rapalan Fernandez Tornino Mabigon yung Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFN libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
9: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Pili na! Santon Plus Herbal Soap.
14: System Pain.
15: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side-sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na sis the pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
16: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
17: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika.
19: The Secret of
20: Health. We will be talking about constipation. Ano ini Doc Leo?
21: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa atong sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kung dira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamalga ni kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magamalga kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ka dyan nagabat katyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siringa colon. Ang iban kung nabuton man pwerte man kabudlay. Ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao.
20: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
21: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton suninga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kontani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
20: Amo na kalaba ha.
21: Amot lang kung paano nila taksona.
8: Santhon Plus Gold.
21: Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila suninga sustansya. Kag of course may upod gid sila siringa fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding yasin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
8: The secret of health.
20: So, if constipated, maginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
21: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
20: Oo.
21: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
8: The secret of health.
14: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agya gyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sa Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
8: The secret of health.
17: Santhon Gold Coffee Mix.
20: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingredient nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen na kong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na to sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santhon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yasang kape, hindi ko gusto yasang caffeine, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo sang function sa ato sa nga brain.
8: The secret of health.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santhon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santhon Plus Gold Coffee Mix.
22: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya
0: kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
3: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: natin nga oras alas 8:35 na sa gahapon.
1: Bullseye!
0: Daya nga porsyon nato da katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro Vision X Plus may lutein plus beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ro mga binipisyo karam bahog ng bulig das pananawa natin sa aton nga mata. Imorano nagatao it protection. Ginaproteksyonan ra aton nga mata sa mga problema kapin paro mga long-term vision issues kat mga may mga katarata o ano man yung mga sakit o nasa mata, ay dapat imnan kita ninyo rot Vision X Plus Soft Gel Capsule para manami ro aton nga pananawa mga katropa, no? Kasi adlaw-adlaw, hawos nagagamit kita ita gadget, computer, cellphone, nagano pa, na apektuhan ro mata. May pagkapasma man ko na matraton nga nga mata. So, Vision X Plus, rusabat ka ron ha, sa aton karang mga katropa. Kama namin raton nga pananawan, adlaw-adlaw magbakag, mag-inom. It Vision X Plus para sigurado nga manami raton karang may kahayag sa aton nga pananawan mga okay. Sa aton makaroon nga pagpropadayon, good morning kay Mike De La Torre nga nagapropamate. Sa mga taga CVM Pawn Shop, una sa iyo Torong, good morning gida.
2: Good morning.
0: Harama ka na aton nga igabasyad na kinyo si Isbi, Kagawad, Kim Milgarihoy Poblasyon. May resolusyon nga nagatanyag makonit padya, reward. Sa makatao it impormasyon sa mga nagaduso nga right illegal nga droga yas banwa it kalibo aray manu resulta kun hamat madinagag on wrong operasyon it aton karang mga otoridad para makaron ginapropose ra mga katropa si Kagawad Kim Milgarihoy Poblasyon Kalibo pamatian ta.
3: Kagawad Kim, kamusta? Ano rin pinakanaong darit imo nga ningarano nga gingdihon yung pasang resolution ko si ina nakabaghag yang itawaan, ita reward o monetary reward pero mga informant pero mga asset nga involved sa madinagon nga drug bypass operation niya sa kalibo kara Kagawad.
4: Yes ma'am, daya nga rang ugat ito nga rang resolusyon yung pasar para sa ato nga ang dunya mayor ay dahil da no nga para i-encourage sa ato nga mga pamuyo especially ro mga ato nga mga asset no itaton yung mga kapulisan especially ro mga gataw it information at the same time gataw it information with transaction sa aton yung mga drug pushers yes sa aton yung barangay para mataon aton da it insakto nga information nga may transaction yung alang natuhaw sa drug pushers nga gataw aton yung trabaho sa aton nga kapulisan, especially sa aton niya Kalibo Municipal Police Station Drug Enforcement Team, ang imaman sa aton niya Provincial Drug Enforcement Unit niya, doon ay information ay positive at katropang clear nga pag ang i-validate lang ra, i-validate lang ra itaton niya, ano no, itaton niya mga kapulisan, itaton niya.
3: Pero di ba nga, Kagawad, kagabanan man sa mga nagiging asset rin, mga operasyon, mga aton man niya, from katapot aton niya kapulisan, or sanda man mismo nag-monitor ka ra, or haron gid, may mga operasyon niya, may informant gid, akita Kagawad.
4: May naman na bigara katropang clear no nga operation nga gagamit it asset raton niya mga kapulisan nagbay naman niya sanda mismo ro ga transaction. So hindi say ano ba magiging parte naton daton niya aton niya komunidad dahil hindi man nabigid daton da masugpo ro raya nga mga illegal drug pushers dahil kung hindi gid mag ano no hindi gid mag ugyon raton yung mga komunidad especially ro raya mga aton nga asset dahil sa ibang kita katropang clear no nga raton nga asset ay ginabutang mananda sa risgo raton nga randa karang kamuhi para magbulig sa aton yung mga kapulisan katropang clear.
3: Pero if ever may mga na Kagawad niya mapasar dahil karang resolution na ano roan ang karang coverage kumbaga ro mga ano nga to kumbaga mahambang nato niya tag mga ano gid ang civilian gid ang mga asset ro pagatawat reward pero mga kapulisan syempre trabaho at part mata ng trabaho ra ano mga civilian niya tagid niya informant.
4: Yes, katropang clear no. Dudaya nga rang ano, dudaya nga rang ano na gina-clarify nato no.
3: Mm-hmm.
4: Gina-clarify nato niya ano gina-

0: clarify natin niya doon ay ang arang ginapasa natin resolution ay parang rasa informant nga may positive nga transaction sa ato ng mga drug pushers nga magiging positive bro ano no magiging positive bro drug bypass operation ito ato niya kapulisan katrabang der.
1: May anon ka ra kagawad may kumbaga exact amount pila ra indo igataw nga reward.
0: Nakadepende yun na katrobang clear sa aton niya ano no, sa aton niya ang niya mayor kung ma-aproban na na pero may positive yung gidman niya nga reaction na aton kaya nga mayor ang nakadepende yun nakala kong pilara ng igatao dahil sa'yo man kita katrobang clear nga aton niya ang niya mayor ay very supportive gidra kapin pagid sa kung ikamayan ni aton niya bilog na balot ka rin mo katrobang clear.
1: So nakaabot siya man naragali kagawad sa opisina ni mayor. Kamusta ro response na nakara?
0: Actually kapon katrobang clear no sa aton niya pag ano pag tapos kagi kara session kapon nag naproban na yung send naton no kopya kara through messenger no kay mayor Joris Bautista sa Sokro gin-clarify na naruraya nga resolution ka trobang clear.
1: Pero ano kagawad syempre kabuabot ang operasyon no rin yung man niya naging pangunahan kay bahan kagin permi man kagabanan karon kagawad mga sa mga special sa mga dinagon niya mga operasyon mga ano gid aron tag mga individual gid ang civilian or mga information sa rin niya tawo nga subject person ro nakakatao kinyo it ano information
0: mostly katropang clear no ginamba ko ani nga kailangan ginaton ano kailangan ginaton do buli ginaton nga komunidad para magiging successful do mga dayang arang operation naton katropang clear dahil hindi man naton gina ma buo kung wae buli ginaton nga komunidad katropang clear.
1: So nga ni sa panuning guy through this resolution pagay mas maingan nyo man do ibang may sayod agod nga mas masugpo ro mga nag-engage sa illegal nga droga kagawad.
0: Yes, katropang der. Para siyempre, ro daya nga mga Muslim man naton yung mga police asset ay siyempre mga nakaibahan man o kakilaga man yung daya nga mga drug pushers nga na. So with this tigang hay ma ano man naton ma santa agud ba sayran anda nga may reward sanda so siyempre ang kinangaman sa direct ay ano i reward so pinagi karay matawa man sanda it kay gayunan niya matawa ni reward na ng kabudlay ka to.
1: Kagawad no may mga ano bingar no may mga balita nga may mga nagawa nga kuamat may mga instances klaruhon ko lang man na may mga instances gid man kagawad niya ruyon niya ni no mga dati man niya mga drug pusher or mga engage siya illegal nga droga ro mismo nagatout information sa aton niya kapulisan.
0: May instances gid man na katupang der no ang Muslim man yani ay lugar engage sa kan mga dati man. So daya nga mga gatikan nga katupang der ay mabaw gid ro kabulig sa atong kapulisan kana katupang der.
1: Oo, ag syempre ro confidentiality ay una gid aron na kagawad ag rupaga tago sa nang pagkakilaganan.
0: Yes, katupang der. Gina pasiguro man aton nga ro oro confidentiality na lang ang pagkatao ay inagi doon permi 100% gidon nga hindi nato pagibunyag kung sino ro aton nga mga informant nga na katubang klera kung sino ato mga asset.
1: Ayun yung mga ano pagin nga hino kagawat kit mga ginasingan na ng palit ulo may mga makaroon gidman niya dati nga nag-engage yung sa illegal niya droga kinahangan mo magturo magdot information para nga hindi ka abiman na pag-monitor yung madit kapulisan may mga makaroon gidman.
0: Justification yung taron is mga kadaya ka ng mga tao ba pangler o mga ano ang taon mga siging yung taron is mga tao nga gapakuno-kuno nga biktima or gapakuno-kuno nga inosente nga wasan na nabilong sa doyon niya ron niya operation niya positive niya ni nga nabakan sanda ay gapakuno-kuno pagapon niya inosente sa dakato pangler palit ulo kuno para magpalit ulo ka aron yun positive yung may transaction nga bakan ikaw doon yung mga bago yung taron dakato pangler at mga tao ng mga purilon.
1: So kagawad daya nga resolution ni mo ay ano i-look forward na to na nga ano makapasar da kay mayor agama mo ani naging positive matero response kara ni mayor.
0: Yes, ako tropang derga. Ako tagi kapatid ako nga magiging positive ka ro, ro outcome kay Mayor Joris Motis. So, pero dahil sa'yo magkita sa ato niya ang doon niya Mayor nga ni, nga basa ay kamayan dito ato niya Manwa at Kalibo. Bukod niya, sa'yo man ka mo, katropang Claire, no? Nga, pero ato niya ang doon niya Mayor, basa sa'yo kamayan, maskin sa ibang Manwa ay gabulig imawara. Maskin nga niya sa ibang Manwa, gabulig imawara. Mas more sa ato pang Manwa at Kalibo, nga imawara ato niya, imawara ato niya ama at Manwa at Kalibo. So gaano talaga kala ga tanaw ta ko magiging positive ra yang ara ag magiging hopefully magiging huwaran dahil bilog ng probinsya Taklan no? Or hopefully magiging huwaran do Banwat Kalibo sa dayang tikang ara it bilog ng Region 6 o kabay pa ka sa bilog ng Pilipinas katawag dal.
1: Makaroon niya nino kagawad sunod-sunod yung mandro inyong operasyon na sa rakyat mga drug by bus operation so mahamba pagitan nato niya maabo-abo sa gyapon ako ginamonitor aga siguro mas maabo pagit kung maabong information na makaabot sa ato niya otoridad.
0: Yes, yes, katropang Claire, no. Sir man ka mo nga raton niya kapulisan, raton niya kapulisan nagro aton niya pidiya aklan ay wagid gyud pabaya pagabot sa monitoring sa mga illegal drug activity at mga salot nga ng mga tawo ya sa aton niya bilog nga probinsya Taklan especially sa Banwa at Kalibo. Dahil sa iyo man ka mo, katropang Claire, no. Aton niya nga nga mayor, si Mayor Joris Bosita Sucro, may yanat na nga ano, permit agad na naroon nga gina-remind raton niya mga kabaranggayan, especially raton niya mga kaibahan sa barangay at ay Dagabus Council, nga dapat sa aton niya bilog nga Banwa at Kalibo, white illegal drug activity, nga mag-tuhaw ya sa aton niya bilog nga Banwa at Kalibo, especially pero pagbaligyan illegal nga droga ya sa aton niya area of responsibility. That's why nga do inyong Poblasyon Kalibo, Barangay Tayo Dagabus Council, ay main-in-gid monitoring sa aton nga barangay. Kung may aton man na baton nga mga information, especially sa mga dayang tikang arang may mga positive nga mamugat ang information ang sa pagvalidate it aton nga banak especially pagtao tayo information sa aton nga mga kapulisan especially sa aton nga Kalibo Municipal ng Station ng Enforcement Team at the same time sa aton nga Provincial ng Enforcement Unit nga pagtao naton nga natin information ng pagvalidate ay positive. That's why nagkakandak rin kita ito nagbay ba sa operasyon niya sa ato niyong barangay katropang Claire.
1: Sige. Akagawad, unless may mga gusto kang ipabot niya mensahe, especially sa may mga nakasayo doon na nga royon galing persona or may mga kilaga nga nasayuran niya, may mga ano gali, nag-engage sa illegal niya droga. Siyempre, buko niya taraman dahil sa may reward eh. Sama mo nga ni Big Help Ra para sa madinagon niya paglimpyo sa kontra sa mga illegal nga rang mga drugista. Iya sa ato niya Banwa at Kalibo no, siguro imo nga pag mas encourage yung kanta kagawad niya aron makipag-cooperate gid sa ato niya mga otoridad.
0: Yes, katropang Claire, no? Ganyo ginaton naton yung mga pamuyo, especially yung pamuyo, bilog ng Banwa at Kalibo, no? Mag-cooperate kita sa ato niya mga kapulisan, especially sa mga tao nga rang nga salot sa ato niya susyudad, no? Kaya mga drug pushers. Kung sa man kita nga kung may illegal nga droga sa aton niya komunidad dahil bulok kita aton niya peace and order. So buligig ninyo rin yung mga barangay officials, municipal officials, especially na itong mga kapulisan na aton niya pidiya. Hindi man namin aton na katropang Claire maubos-ubos kid, kundi pasiguro kita aton niya sa bulig itong komunidad, mabuhin na aton sa na katropang Claire. Ag kamay pa nga sa Gyapon, magbuligan kita para sa kinami, ikalinong ang ikimrobar pa yun aton niya barangay, dahil kapati kami. Ngawat mabugat ko Brown, nagwat mabaw ka problema kung tanang kita nagabulikan. Ang bugit siya mat, meron nga pa na bigam sa solo.
1: Sige, si Kagawad Kimil.
2: Bullseye! Yan, thank you gid no, kay Kagawad Kim Milgariho, ita poblasyon na. Well, manami matarang nga programa. Kasi side man naton nga, grabe tagihapon ro pagduso, ag paggamit it, illegal drugs nga rin. Despite sa mga programa, nga ginaubrayt gobyerno may una tagihapon di gidam swara rotikang itaton nga munisipyo it Kalibo barangay publiko base kung makabulig matang ta husturay ro pag taungara it reward sa mga makatagam karo mga adik makatagam.
3: Pusay! Pusay!
2: Sa Quarantine Web, speaking of operation it aton nga mga autoridad. Mga sunod-sunod nga mga operation nga ra, drug bypass operation, pati ro mga illegal firearms, no mga loose firearms nga, sa aton sa probinsya Taklan, ginatutukan ra makaroon eh. Mga madinagagon nga ginkasait ng mga otoridad diya sa probinsya Taklan. Sa dayang buga niyang Itmayo, no? Maabo kung doon ito karang nga mga na-monitor ang nadiskubrihan nga ginpatigyan nga drug bypass operation. Pati ro mga nagagamit it daya karang nga mga illegal padayon nga ginatutukan it aton nga mga si Police Captain Aubrey Ayon, aton karang nga chief ita PIO, ita Clan Provincial Office, ita PNP, may pagpayag. Harama karon pamatian ni natin.
1: Bullseye! Police Captain Aubrey Ayon, ma'am, no, nakita nato na nga sunod-sunod yung man makaroon, ro, operasyon ni aton yung mga kapulisan, ni aton yung mga otoridad, sa raya karang mga nag-engage sa illegal nga droga, sa mga nagahupot it illegal nga armas. Kamusta, ma'am, ro, aton karang nga ano panibagong data ra ma'am especially sa mga illegal nga armas ay syempre kakatapos siyang man it ano no inyo karang pagpresenta sa mga although surrendered illegal firearms what ara to ma'am.
4: Yes ma'am, sa aton ano ma'am no nga campaign naton against loose firearms ma'am no. So dayang pinaka recent naton ma'am nga record naton may aton nga asambato nga na record ma'am no nga dayang ani hay ana nga ni ma'am no nga ginpatigayon do dayang implementation nga raro nagpatigayon karero atong provincial intelligence unit sa pamuno ro ni Police Major Manahan ma'am sa Banwa Itkalibo ma'am the other day May 17 ma'am.
1: Sa Puok to ma'am no, kamusta to ma'am? Kay man may mga pagpamalibad ma'am no, pamilya, ro suspect nga hard ani anda taro illegal nga armas although syempre anda matarod niya stand. Pero kamusta ma'am no, naging operation ka to?
4: Yes ma'am, makabig na to no nga rura tong operation ay naging successful imaw but hoo tama ron may mga allegations nga doon yun pero do allegations mat it ato ag statement it aton nga suspect ag ana nga pamilya ay ginaano naton dun ma'am ginarespeto naton anda mat aduin yun nga statement however sa part it aton nga provincial particularly sa part it aton nga provincial intelligence unit naton ma'am no pag abot sa operation implementation itself ma'am inagid aro aton kon pagpatuman it mga protocols naton mga standard operating procedures is para gid ma'am no mapatun maano naton mapanindugan naton do credibility ag integrity it aton nga operation nga kung siin nga ni ma'am kaparte karon ma'am hay during operation mismo actual operation may aton dun nga body worn camera nga do atong mga operating unit may aton man nga mga witnesses and before karon ma'am kita mag-conduct it aton yon implement do search warrant nga ron may mga series of intelligence monitoring nga ginakandak ag syempre may mga reports man nga nabaton nga ruruyon nga ni nga ron ma'am nga suspitsado ay engage sa pagpanutok ag pagupok it baril ma'am
1: so ruin do ana nga naging ano ma'am naging ugat it try karang nga report nga gapanutok tagal ira karang nga suspect.
4: Yes ma'am, oo ma'am.
1: Oo, alin do ma'am sa ano may random nga panutok imaw or nakainom or may naging kaaway imaw?
4: Random man nabiraan na nga may inabi man nga may time nga tamam nga nagapanutok imaw ag nababatian daan nga mga inaman sa palibot nga gapagupok ag imaw rugi natumod kaya base sa reunion nga mga reports nagconduct da unit intelligence monitoring ro aton nga validation pagidro aton kaon nga intelligence unit naton ma'am no ag diyan nga ni ma'am hasta sa nag-apply dayon kita ma'am no it search warrant ag duyon na aprubahan it korte ag ginimplementar dayon dun ma'am it aton nga PIU naton ma'am do duyon nga sugo it korte naton ma'am paagi sa search warrant ma'am.
1: Regarding man ma'am no mo ko ni sunod-sunod ro operasyon makard aton yung mga otoridad di ka naman saga engage it illegal nga droga sa sugod it sang adlaw naging daywa ro operasyon gid ma'am naging patigayon ita puro ano tara ma'am no pagpangunat PDEU.
4: Umpisa naton ma'am no kung mabase kita sa atong record umpisa it May 1 hasta it 18 may aton doon ma'am nga tatlo nga ka na record ma'am no as ambato karon ana it malinaw mariwana matadanda katong I mean shabu matadanda katong ma'am no tapos may aton ma'am nga tama ron ma'am may aton nga sa Malay may aton man sa Malay ma'am no sa, tapos do pinaka recent naton ma'am nga kadungan imo it aton nga malinaw MPS nga ginimplementar Hayro Raya nga ra ma'am nga ana man it PDEU naton ma'am no sa pamuno man gihapon ni Police Major Manahan, kabi imat amam.
1: Okay, oo. So, ano to ma'am, daya ka lang, magkampod to ma'am, no? Di ka lang sa may Kalibo?
4: Yes, ma'am, mag-insampod sa dara, ma'am. Dudaya nga ranga daywan naton nga kasuspitsado, ma'am.
1: Oo. Ano yung background nanda ka to, ma'am? Do you know, nabuuan sa that like illegal niya droga? Ano ginabaligya man nanda ra or gagamit siyang?
4: Adu, daya, bingara, ma'am, no, is true by bust naton. So, meaning habakan kita sanda, meaning gabaligya sanda, ma'am. As to the background, it aton nga ranga kwan, ma'am, no, dayang daywang kasuspitsado, bali sanda ra matekorize naton nga street level individual imaw. Ag newly identified sanda ra, ma'am, no. But, kung matandaan naton sa mga pilaman nga interview nga ginbuhian, it daya nga ranga, ano naton, ma'am, sambato sa mga suspitsado, aminado mat imaw nga nagagamit imaw, ma'am, sa it daya nga illegal nga droga, ma'am.
1: Ma'am, di ka to sa ano nga to, sa driver nga to sa Malinaw. So may mga monitoring, ma'am, nga bago abi man nimo magbiyahe nagagamit ay mora.
4: Doon sa bato, ma'am, sa mga dagagan it ano, ma'am, it mga investigation, ma'am, mag-intelligence monitoring. Kasi kung ano, ma'am, no, sa pagkaklaro lang naton, ma'am, no, sa tanan nga nga ginakandak nga anti-illegal drug operations, it aton nga mga operating units, may mga series of patara, ma'am, verification nga ginakandak, intelligence monitoring, and then even test buys nga ginaubra, ma'am, para mapamatud-an gid, ma'am, nga ruraya nga mga individual nga rahay ano gita sanda, ma'am, minatuod gid nga nag-engage sa raya nga ra nga mga illegal nga droga. Kumbaga, uwa ang kita, ma'am, nagabase sa sugid abimana or sa report, kundi ginakandakan gid naton thorough investigation and intelligence monitoring and verification, ma'am.
1: Mm-mm. So, ma'am, mama mo nga ni kayo, naumpisa May 1 as to the present, pilang operation, ma'am, naging patigil.
4: Tatlo, ma'am. May aton nga tatlo nga na-record, ma'am.
1: Sa bypass pa natarun, ma'am, no?
4: Yes, ma'am. Tama, ma'am.
1: Sa mga ano, ma'am, nagahuputit illegal nga armas?
4: May aton, ma'am, no, nga sambato nga to nga pinaka-recent naton, ma'am, sa Puok nga ni, and then may aton nga to man dayon man, ma'am, sa Ibahay. May ana man it Ibahay nga operation man sanda, ma'am, nga ginkandak.
1: Mm-mm. Ma'am, pareho abi sa pangutan at iba, no, para sabi man sa mga surrendered firearms nga ra, mga nabuong na, mga illegal nga armas, si Inkunuro na agto ginaalinday na at mga otoridad. Same man, ma'am, sa aton yung mga nakumpiska nga ra, mga illegal drugs, ma'am, sinatunod, ma'am, ano man dahil ginadaya.
4: Basta rong mga baril, abi, ma'am, no, nga nabuo pamaagi sa law enforcement operation naton, law enforcement initiative nga initiation nga operation naton, ma'am, no, pasit mga kamana ko dayang mga search warrant nga ra, ma'am, gina-turn over naton dun, ma'am, no, sa crime lab, ma'am, para ma-examine the same ballistic examination, the same man dun, ma'am, sa drugs man naton, ginadala man dun sa crime lab para mapamatud-an kung daya nga ra, ma'am, imaw is shabugid man imaw or mariwana gid man imaw, ma'am. So do yun ginapaagi ron imaw sa nang forensic examination, do yun ngon nga mga na-recovered naton nga mga ebidensya, ma'am.
1: Mm-mm. So ma'am, ro mga ging serbihan mat ang search warrant ay magkaiba gid imo ron, ma'am, no, sa mga ging surrender mat ang mga illegal nga armas, kubaga ro pag categorize kanda or pag huya pay iba mat amam nga data.
4: Yes, ma'am, tama dun, ma'am. Kasi roato na bimam nga kampanya against loose firearms. Daywang klase roato nga approach. Roonang approach naton kaon, ma'am. May ginatawag kita nga may aton soft hand approach. Daya ro aton nga under imaron sa projectile naton or tukhang kontra armas luthang kung siin paagi sa aton sa buligit aton mga barangay officials naton, ma'am, no, nagapamagay-bagay kita, nagahinyo. Nga ro may mga armas luthang nga ra nga maskapin tagmauam at lisensya, mga homemade nga na huptanan dahi i-deposito nanda, ma'am, i-surrender nanda sa mga police stations. Do yun do, kaibahan it mga baril nga gin, aton nga gin presentar kahapon sa mga media partners naton at sa publiko naton, ma'am. However, do sa bato pagidan naton nga tama, another kategorya pagid, ma'am, no, ruraya nga ra nga produkto imaw it aton nga ginatawag nga law enforcement law enforcement operations naton, kaibahan yung di karon, ma'am, dudaya nga ra nga pag implementar it search warrant nga iba pagid aro bilang man sa duyon nga ron nga mga ano, ma'am, iba mat aro huyap ag iba ro klase ro pagtatar sa duyon ngon nga mga baril, ma'am, nga na buo naton sa mga law enforcement initiatives mat anaton, ma'am.
1: Ma'am, sige da sa bigi hapon, no, mga ginaserbihan nga search warrant, pero mahamba mat anaton, ma'am, nga madinagon ro aton niya kampanya sa mga surrendered niya ng loose firearms, ma'am.
4: Yes, ma'am, makabigida naton imong madinagag-on successful imaw kasi everyday doon, ma'am, almost everyday. Ina gida may naga-surrender, may naga-ano katon, ma'am, may naga-pagapit, may naga-salig. So daya abi nga ra, ma'am, ruraya nga ra din nga nero aton nga ginhambang, ma'am, nga ruraya nga ra abi, ma'am, ha isang kapamatuod nga ro kooperasyon ag partisipasyon ag ro pagpati it mga pumuyo sa atong mga kapulisan hay una. Kasi isang katinutuyo malabi na nakara, ma'am, mabuo naton do dayang maranga illegal nga ranga mga armas o at mga lisensyado nga armas kasi daya posibleng gamiton sa mga bisan anong klaseng krimen. So daya ro sambato sa pamaagi naton, ma'am, para ma-maintain pagid naton do peace and order sa probinsya at Aklan, ma'am.
1: Police Captain Aubrey Ayon, siguro ma'am makaroon padayon no nga reminder sa royon nga mga nag-engage sige hapon sa illegal nga droga aga mga nagbalik sa pag-engage sa illegal nga droga apisar nga haron niya ni may mga record yon na ita nakul-

0: nga dahil nga ramam nga mga butang wagid arasan daet madaga nga kamagayran ag masama diyan do mga puturo it aton nga mga pumuyo nga ga-engage kara. So gaano kita kita ma'am gahinyo kita nga untatan yo nang daraya nga ra ag sa mga pumuyo man aton ma'am no nga may nasayran nga mga tawo abimana ma'am no nga nag-engage kara ma'am, pwede sana magpagapit sa atong mga police station, mag-report sanda, magtaos sa not information ag ginapasalig naton ma'am ngora anda nga information, anda nga data, anda nga identity, it do yun nga magasugid ka mo ma'am is pagaprotektahan at pag magiging confidential imaw ma'am pag abot sa aton nga mga kapulisan naton ma'am.
1: Sige, with that, mabuhay niyo salamat si Ma'am Police Captain Aubrey Ayon, Chief PIO Itaclan Police Provincial Office. Rayaman si Katropang Claire Tia, Detax FM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: Bullseye! Thank you kita sa kay Police Captain Aubrey Ayon, raton karang PIO Itaclan na PIO. Sa anda karang mga successful operation, especially sa dayangarang kampanya naton against illegal drugs. Ang kampanya naton agin sa dayangara nga mga loose firearms sa mga abot ang gihapon no. Daya pero sa bilog nga rason kun hamat kababong ang mga krimen no, mga loose firearms. Oh, dapat matutukan gid aton nga mga oto. Last 2 raton nga oras. Kina ko gabos sa kinat oras sa aton makaron nga pagpangalagad. Morning ani kay Master Christian Dorigo, pare, good morning ha at sa mga katropang Bliss na nagatutok makaron karang agahon iya sa pagpangalagad natin.

0: Hoy, ginakugabos na kita itong oras. Ibang nga mga mainit, yung mga topic ko, bantay ka mo sa ibang mga news and public affairs na ita XFM Kalibong. Bantay man ka mo hindi na mga katropa sa aton nga santo na XFM libu-libong pa-premium. Hindi magbuhay mo. Una, bantay nyo sa sintro. O na itong oras, naging kabuligtag, naging kakbay sa atong makaroon nga pagpangalaga diya sa atong nga programa. Sa atong nga technical side, kabuligtag at tropang si Pril Kit Palmona. Yaman sa atong karang XFM News Center, kakbay ta katropang Mariani Tulintino. Kabulig ta sa pagratsari, datong nga mabalitaan, katropang Clarity, sa kay manit patrol si katropang Ariar Colas. Sa ngagan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garing. At syempre, kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Nagahamba, uy, happy weekend ah! Para sa 96.5 XFM Kalibo, ako ang katrupa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Atom Plus Cold.
1: Landa Baga sa Pandacan, Manila. Itong mong aking kamay, kung may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Atom Plus Cold. Nawala yung apo ko po. Sumasakit ang puson. Inom ng Atom Plus Cold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
0: Atom Plus Cold.
2: Iba ka sa lahat.
0: Atom Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.

0: Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: XFM
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ako si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
7: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Rapadan Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
7: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
9: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
1: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
10: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
5: FM.
14: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
15: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Sanfon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
14: Sanfon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
16: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Tila ba may hangin sa tiyan?
19: At masakit sa pakiramdam?
18: Kabagyan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
18: na all-in-one.
19: Sa presyong magaan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
20: Kung mamati ka sa XFM.
21: Pero subong nga nagapamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang? Sungkot ko pala sa imo, dugay kinawala ka tawag-tawag. Ha? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
22: Yeehaw! XFM.
23: Katropa mo!
24: Exciting!
25: XFM.
26: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time. 13 minutos, mga kataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Ñagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Ñagaon, Probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning! Welcome! Welcome na welcome na karoon sa tunya pagarangada pagpangalagad programang Serbisyong Katropa. Makaroon kita nga adlaw at Biyernes. Petsa 22 sa buwan it Mayo, dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Happy, happy Friday, mga katropa!
1: Exciting!
0: Thank God, that's Friday. Exciting morning, everyone. Wow, gidaan. Naharoon yung mataro. May mga katropa kita nga, syempre mostly, nag-pangibabaw. Nag-aarangkada, roan na karoon niya mga energy. Pero ro iba, may una matasigi hapon niya, paubos na. Paubos na roan ang mga energy. Hay, gaoy gon sa bilog nga, Domingo. Pero iba bikaroon ay it's either nga paubos yun doon ang energy, hay paubos yun man roan ang kwarta. Ay katropang Claire, weekends yun, day off man yan eh, waman yan it kwarta, waman yan it budget. Ay sige lang, importante mga katropa, makapupahuway sa inyong mga bagay. Legit, literal nga. Stay at home, hayuan it budget. Ay sige lang, 'di ba? Sulitan rin yung karon niya day off sa paggubog-gubog sa inyong mga bagay. So, ano ang anay, budget friendly ang anay rin inyo karon niya pilion, 'di ba? Hindi na to pagpiliton. Kung what budget ay hindi pagpiliton, 'di ba? Kesa man niya pagpiniliton mo, mag-inusoy ka gidit pa maaging weekend getaway, kuwang man galeri mo nga budget, hayro yung dumalisod ka roon. Pagkabot it sweldo mo, mas nagkagot ka it, oho. Ay, ipangtapal mo sa imo nga naging weekend getaway. Pero okay lang mataroon, di ba? Depende matakin nyo roon. Kung may pangbayad mata sa inyo karon niya igautang para maka-ala for this weekend for the go. What at magain sa pag-utang basta it may pangbayad, agresponsable ka sa pagbayad. Duin mo lang do importante karon. Pero kung sa inyo nga sweldo may nakatagana aron nya pag-aagtudan, aga weekend getaway kapag gid makaroon, mausoy ka gid pa maagi, mautang ka gid para maka-ala for this weekend. Hay, do yun do bulok ka mga katropa. Nga hobby ni mo rayon kung nakasanayan yun ani mo nga rimo nga mga pagbakasyon rimo pagpano ay ginautangan mo gid ay ruin karon do bulok nga part kapin ko nga tight ka na sa budget, may ginataganaan yun, imo karon niya sweldo, said mo nga, workout extra, mag-abot ay mga sweldo, pero nagdugang pa kapagid, imo nga utang, maka-alafar yung this weekend, ay do yun karon do, bulok nga parte, mga katropa. Hamba ko nga ni, white magain mag-utang, basta it may pangbayad, agwa it makompromiso nga mga kinahangan, yung unahon dapat niya bayaran na. So, kung tight gid sa budget this weekend, eh, manami man gyapon magstay at home. Diba nga, magpaliwaliwa sa inyo karon yung mga bagay. Buksan do radyo. Very nostalgic ro part no nga. Weekend, day off mo, tapos radyo ang imong ginapupamatian, nagagubog-gubog, nagapupang hape. Slow day, slow morning, diba nga. Rito ato niya ginacrave lately mga katropa, slow days. No? Sa kadasigon, it mga kinatabo, sa kabuabong kinatabo, deserve naton it slow day, slow morning. Peace mga katropa, legit nga peace.
1: Exciting.
0: So so man, happy happy Friday. Mga katropa, kuwa ka mat energy makaroon. Apisar nga Friday, bangod niya ni wakat kwarta, same.
1: Exciting.
0: Parehas kita kita mga katropa, pero syempre nagapabusag yapon sa atong energy. Thinking makabugaw kita hinaga, di ba? White alarm nga nagabugtaw ka to eh. Pero rubadi clock, doy man japon ka to nagabugtaw no mga katropa. Hay naanad na sanay rato niya gawas gabugtaw kita temprano nga ni kuamat. Maskin na wow ta kita alarm clock, matik nagabugtaw ta na ro aton nya system, di ba? So tawag ka nay body clock. So at least ay hindi ka mo magkapas no mag magkama rather magkama sinaga sa inyo kalo niya pagbugtaw. Kumbaga, legit yan nga slow morning. Hi, wait, so good. So, rin ang doaton kanya niya pang pa-boosted energy. Mga katropa, maka niya Friday. Agro iba, hamba ko nga ni iba-iba durasyon eh. Ito niya mga katropa, haman dito. Ro iba eh, naga umaapaw ro andang energy bangon niya ni thinking pa nga Friday na ay karon pang nagaapon do andang energy weekend na hinaga tapos ro iba mataw haron niya ni may mga bakasyon may mga getaway may mga trip no this weekend ay literal nga makapaboost kita analyze inyo karon yung mga energy ro iba mata and that is valid ano matahi mo nga ginabatsyag makaron niya Friday ro iba paubos na ro energy ay bilog nga Domingo gaoy na stress sa work na stress sa school o kun ano man durasot inyo nga ginkastrasan ay ngani paubos yung taro energy this Friday ro iba Friday na ubos na ro budget so deserve mag recharge this weekend mag stay at home aga ro yung no, mga kato pero ato nga reminder karon hamba ko ngani kung tight rin yung nga budget stay at home mag recharge pinahagi nga maka-recharge inyo nga was at the same time maka-recharge maka-recover do inyo nga busa diba ga so buko nita hala lang nga hala gali ay baon na sa utang no ay maya dyan kung may pangbayad dyan kita perme at the same time no ay wat na ko kompromiso nga bills ay okay la taron mga katropa wag na makon karon it magain so ano man ro inyong energy ano man ro nga klasit aura ro inyo makaron nga ginaburbat syag mga katropa o kung may angkon ka mo makaron hi for the go happy Friday o even yung ako sa talas Gisa gangon mga katropa makipag-angot ka kung magpadat nyo mamin sa mga pagtami o greetings sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, makipag-angot ka ko. Magpadad nyo mamin sa mga pagtamyo greetings sa numero 0998-591-5186. Well, rato nyo pagtamyo, rato nyo pag-abi-abi, rato nyo pag-welcome. So, mga katropa, natin naka-monitor tutok na sa nakaroon nyo mga transistor radio FM bonds. Nakatrini na sa XFM Kalibong Megahertz 96.5. Mga katropa, ayaw ninyo pagkalipatan nyo, magwas ninyo karoon yung mga radyo. Live na live, rato nyo karoon yung pagpangalaga, rato nyo pag-ililibas naman yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share, rato nyo karoon yung live, agad niya. The more, the merrier kita nga iliba, makaroon niya gahon, makaroon niya adlaw, it, Biyernes! Mga katropa, scan the QR code nyo, naka-flush sa inyo karon nyo mga screen. And directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So man mga katropa, scan the QR code nyo, naka-flush sa inyo karon nyo mga Facebook, sa ato nyo Facebook live streaming. And mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. Ayaw man ninyo pagkalipatan, of course nga. I-like and follow Ramon nyo official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, good morning man sa atin yung mga tricycle drivers, PUV, PUJ drivers, sa atin yung mga drivers, sweet lovers, good morning. Happy Friday, happy monitoring, mga mamang choper, sa atin yung mga drivers out there. Nagaburo biyahe, nagataristaris sa atin yung Banwat Kalibo, probinsya, Itaklan, nagahugat yung pasahero, nagahugat yung andakaroon yung mga pila, sa andakaroon yung mga tag sa ka-terminal. Magaling sa 1st and 2nd District, mga katropa, Western Eastern Terminal, good morning, everyone. Sa atin yung mga katropa sa Kalibo Public Market, good morning. Sa atin yung mga vendors, mga negosyante out there, sa mga manog bakal. Siman ka mga merkado, publiko, tayo papabakan, tindahan, sa magkaroon yung pangorasan, good morning, everyone. Well, sa may Kalibo Shopping Center, sa mga suki natin na ha, good morning. And sa may Islat Boracay, Mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, ito niya probinsya, Taklay, na mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayroon niya gahon, mga katropa. Sa mga katropa man natin niya overseas, Filipino workers, okay, OFW, sabay ka mga partid kalibutan na naman niya oras sa inyo karon niya mga lugar. Good morning, good noon. Good afternoon, good evening everyone. I-download na ka mo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre man lang man mga katropa. Aro atin ka niya mobile app. And manami gid aron nga akong everyday ka mo nakatutok sa XFM Kalibo. Kama naman bilog ng XFM Network Philippines kay man feels like home. Diba? So download na kamo mga katropa and that is only for free.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa natin nakatutok online. Good morning, good morning, good morning, good morning. Idaana, happy, happy Friday. Katropang Doy Zonyo, may rin nga pagpropamatik na pang Divina Zubiaga. Tama ka, gid. Good morning, katong tananag sa pamilya. Pamilya Auro Zubiaga, kabay safe kita tanan. Thank you, Lord. Thank you so much, katropang Divina Zubiaga. Happy, happy monitoring and happy, happy Friday. Idaana, kimo di karon. Well, good morning man ha. Happy, happy Friday. Good morning sa ito yung mga katropang nakatutok online pag-end. Katropang Josephine. Josephine Sistorias Valencia. Good morning from Iloilo. Oy, mayong aga. Katropang Josephine. Katropang Leonilo Victoriano Bulia. Good morning, mami. Yeah, hi, boss. Tawe. Ag Eduardo Lanx. Ano na? Lanx o Lanx? Aga, Mimi. Watching live in Poblacion Alta Basa. Good morning. Good ana sa mga katropang nato nasa Poblacion Alta Basa. Happy, happy monitoring everyone. Katropang Jory Jorpo. Good morning, my dear. Intro na intro pa lang. Lakas agad ng atake mo. Sobrang lakas ng energy. Lakas aura. Para kang double magnet. Nalakas ng impact sa dibdib kong ano? Grabe, Ana. Magtuldok ka man. Ka na pang jury? Dire-diretso man ako niya pagbasa. Huwag man lang abit quit or tuldok. Ako man niya na dire-diretso ako niya ginabasa. At para bang hindi man ako nga na makaginhawa. Na ibag dardating ni katropang Jory Jorpo. Sige, padayunon naton. Kung sa kanta na maybe my love will come back someday, haron ka uman. Kasi yun, kagadari mo nga niya si Siko.
1: Exciting!
0: Katropang TJ, Ninay Dalog Solidad from San Francisco, California. Good morning, katropang TJ. Happy, happy monitoring, gitana ha, sa mga katropan natin na all the way from San Francisco, California. Katropang Joy Di Juan. Good morning, Ma'am Claire. Pag grade 8, congratulations kay Joylyn Magno Hawuda for passing the teachers for teacher's licensure examination. Uy, congratulations! Katropang Joylyn Magno Hawud for passing the licensure examination for professional teachers. So, good morning and congratulations, katropa. Good morning, mananay, ha, sa mga katropa. Nato niya mga bagong bugto po ang di karon, bagong tune-in sa aton karon niya programa, bagong liso sa nakaroon niya mga radyo. Sa umayon, live na live, raton karon niya pagpangalaga, raton niya pag-ilipa sa amon niya official Facebook page, XFM Kalipo 96.5. Mga katropa, i-power share, raton niya karon niya live. Hey man, the more the merrier, mas marami, mas masaya, mas exciting. So i-share mga katropa, ro aton niya live, mag-ililiba kita makaroon niya Friday, syempre, sulito naton, Friday na mga katropa, Domingo, maninyo ko na mabatian or makitaan.
1: Exciting!
0: At syempre, ibang slot ro aton ka to nga pag-abuitan niya programa, aga kung same spot or slot ro inyo ko niya ginabantayan, ay Monday, pag nakaroon mag-kilibate, mag-kilita mga katropa nga ni. Sulito nga natin makaroon niya adlaw it Friday. So wasa man ang alas 10 ay baka shout aninyo di karon. Sulito nyo tanato mga katropa and aton gitaron niya. Of course, inyo ako nga ibhanas at alas 10 sa agaon. You're always welcome, katropang Joy Di Juan. Katropang Lios Ganandoy Martinez, una karo sa Aliputos naman siya sa bilog nga Randoy Martinez family. Good morning, gidaan ha, mga katropa. Happy, happy monitoring. Happy, happy Friday, everyone. Well, mga katropa, oras naton sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 29 minutos, makadaliwan sa oras, alas 9 sa agahon. And of course, today is Friday. Sambilog gamang rubuot ang bagon karon mga katropa. Today is SSS Day. Sa may mga inugutana, di karon ay for the go na. Sa may mga concerns, sa adakaroon niya SSS account. Sa mga may problema online, sa adakaroon niya social security system. For the go, i-comment. Mas manami agad, mas mabasa ko agad mga katropa. O rin yung mga queries nga ron, yung mga concern, yung mga gusto niyong ipaabot, may mga kutana ka mo, i-comment ron sa ito niya Facebook live streaming. Agad, madali na ito niya maipaabot kay Sir Amiel Hinova at SSS Western Visayas. So for the go, i-comment siya mang ron, everyone. So panibago nga topic ko ra ato nya pag-uwi Sir Yahan makaroon niya adlaw Biyernes with Sir Amiel Hinova it SSS Western of Visayas. So hindi ka mo maguya huya. Don't hesitate mga katropa kung may mga inog pangutan na kamuhay aton gidron nga pagdawan ni Danag Ligwa nga mapaabot kay Sir Amiel Hinova it SSS Western Visayas. 30 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agaw. Good morning, gidaanay ya, sa mga katropa natin. Una sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa Bilog ngay Bardula, sa Beltran, Isuga Family. Kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, kay Uncle Oreg, sa nakaroon niya Bilog ng Pamilya. Good morning, everyone. Una ka sa Dangkalan, Malina, sa Habal-Habal Boys. Kay Uncle Boy at kay Nanay Alice, good morning, everyone. And of course, una ka sa Biga, Malina, sa Beltran, ni Kayan Family. Masako-sako si Uncle Nunoy, Auntie Rewind, sa nakarang mga alaga una, ha? So for sure, una sa nakaroon sa Danga Farm, good morning mga katropa. And of course, sa Sitio Ob-Ob, Lina Bonsur, Banga, sa Bilunga Beltran, Villanueva Family, good morning mga katropa. And of course, si Uncle Cinti, ha? Una ko sa Galingan, nagasigabong roa, nakaroon niya monitor. Sigabong Sakop, Bilog na Sitio Ob-Ob, Lina Bonsur. Uy mga katropa ha, pwede ka na ka-like and follow sa mo niya Facebook page. I-like and follow na ninyo. Agad niya everyday kita nga. Not only sa radyo magilibati but also magililiba kita everyday sa mga program at XFM Kalibo Live. So makita ninyo ron sa mo niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. I-like and follow ron. Agad niya updated ka mo sa mga kaganapan, sa mga balitaan all over the world. Not only sa Banwat Kalibo, Provincia, Taklan, but Bilog nga Pungsod, Pilipinas. Bilog! Nga kalibutan, diba?
1: Exciting!
0: At least, diba, legit. Legit niya Marites. Pero inyong gina-follow. Factual information ng mga katropa. Uy, sa mga bagong bugtaw, di karon na abi-abi-abi-abi, mag-kinoon. Magbangon yun, di karon no? Angan-angan, ginasilakan yun, no? Inyo karon niya, uyahonit inyo nga, bole.
1: Exciting!
0: Dagan ka mo di karon sa gihapon at binalik ko to. Dagan sa gihapon ka mo di karon na ita. Pupamukot. Ginahugas-hugasan yun. Rin yung mga singit. Bango na ka mo di karon. Magbango na. Anong oras yun, no? Magkino na ka mo di karon. Aga, sa mga... may mga paganawon pa, base baga, malate ka mo di karon mga katropa. Bangon, bangon, bangon na. 9:32 na. Ano pa rin yung ginahugat? Ano pa rin yung ginahugat? Kung inog ilabas na po, grabe ba? Matindi na rin mga makaroon niya, mga inunga makaroon niya. Hindi gida na magbangon, itsugban. Hasta't hindi gida na gutmon. Grabe gida man. Abi, abi, hay, hindi na magbangon. Abi, magpupanilhig man, anay. Abi, maghamba man kay nanay or kay tatay niya. Ako man mahugas ka sa ato niya gingkanaan sa gingkapihan, di ba ga? So magbangon, bangon, bangon na kamo di karon. Oo, wanganit lase, waman kamot mga panganawon, pero anong oras yun, ho? Abi, mag-take over man sa kusina. Ay, kaina pa tao na si nanay, naga-inato sa inyong mga banggirahan dagapugan. Kamu man una mag-kino, mga katropa, anong oras yun, ho? Ano, hugat lang kamo di karon nga serbihan. Ano rin yung mga favorite line ni nanay?
1: Exciting!
0: Hindi kayo anak ka ng Harry or Reina. Grabe ba? Hindi kayo senyorito, senyorita. Ano yung magboro bango na kamo di karon? Kung unga ka man, it's senyorita o senyorita, kung isang ka senyorito o senyorita man kamo di karon, ay bangon man gihapon. Ay di karon pag matest siya, giro inyo karon niya pagiging time-oriented, di ba ga? At least, time will come, hindi ka mo mabudlayan magbangon, magbugtaw it temprano. Nasana yun ka mo nga, gabangon it temprano, nagabugtaw it temprano. Tandaan, early birds catches the worms, di ba ga? So for the go, magbangon na ka mo, di ka, kusiyon ko ron. Good morning, gidaanak inyo, di ka rin. Nakarapang Mario Abelio, good morning katropa, diretsuhag ang pagbasa, ayaw liko, mama. Doon gidaangan, hey, nauubusan man ako't ginhawa. Malisod magbasa kung wat tuldok, malisod magbasa kung wat mga kuwit, no, ginadire-diretso man ato't basa, wat liko-liko, dire-diretso. Mapunduan kong maubsan yung kita't ginhawa, pero palangga ko, kasi karapang jowry nga doon, eh. Palangga ko, kitaro ako niya rin mga katropa, di ba? Ano rin niya, siksik, liglig, umaapaw na pagmamahal. Sanay kayo rin sa akin ba?
1: Exciting!
0: Karamang Dang Villanueva, Tara, happy Friday, katropang dang. Nag-monitor yung daw na karon sa Bangat the Beautiful. Happy, happy Friday. Ay, ano yung mga kaganapan? Ano yung mga plano makaroon niya Friday? Sinuro may mga kaganapan makaroon niya Friday or later on or tomorrow sa weekend. Ay, mag-enjoy, magdahan mga katropa aga sa gihapon. Be responsible, di ba? Karoon man ang importante karoon. Ano naman ato yung mga kaganapan? Ano man ato yung mga plano? Hindu na, abimana, or hinaga nga weekend. Importante, what mga nakokompromiso nga mga obligasyon, responsibilidad, di ba? So, nasa inyo pa rin ang limit. Imagination mo ang limit naman ni Daddy Lods. Or syempre, hawak nyo pa rin ng beat, sabi nga nila. Ikaw pa rin ang makakakontrol ng inyong buhay at mga desisyones. Katropang yam-yam, masangya, good morning. Happy, happy Friday. Katropang Gemma Kiswani, good morning. Katropang Gems from Bacoor, Cavite, nakatutog gina na sa ito ni karoon niya pagpangalagad. Good morning, gina na sa mga katropa natin na unang karoon sa Cavite. 36 minuto, so kataliwan sa oras, alas 9 sa Agaw. Standby tutok mga katropa. Sa ito niya pagpanumbalik, makaibahan natin si Sir Amiel Hinova. It SSS Western Visayas. Panibagong topiko, panibagong programa. Hagadron, it SSS. Magapanumbalik kita after. Yamang pilang ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako Galisilis. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: Yes, mga katropa sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 41 minutos, mga kataliwan sa oras, dalas 9 sa agaho. Uy, sa tanyang pagpanumbalik, programang serbisyong katropa sa gihapon. Makaiba ninyo, katropa ang clarity. Uy, mga katropa, good morning, Anay. Sa ito nyo mga katropang nakatutok online, no? Isa uman sa mga late tuners natin out there. Sa mga bagong bukas, itadagaran nyo mga radyo, bagong liso sa ito karoon. Nga programa, live na live. Itadagaran nyo pagpangalagad pag ililibas sa mga official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Sa mga katropa, live ratan karoon nyo programa. Samon karoon nyo Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, power share dito nyo live. Agad nyo, the more the merrier. Aga, mas maburumabot, itatong karoon nyo tupiko. Makaron nga agahon, makaron nga adlaw, it biyernes. 42 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Tayo, Leopoldo Martinez Jr., good morning. Of duty, hinaga, sana all, yes, kay man. It's Saturday. It's Sabbath day, no, mga katropa. So, magpupamagandong, agmaga. Nilay-nilay, magpahangin-hangin, hi Friday. Hi Friday, Sabado, no, so weekend. Nung Samuel Tiad, good morning. Mayong aga sa mga katropa natin dira sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Good morning, mayong aga nung Samuel. Kagsabilog na Tiad family sa mga upod mo dira nung Samuel. Sa work, sa mga katrabaho ni nung Samuel, good morning. Mayong aga mga katropa. Kagsabilog natin yung mga katropa sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental. Good morning everyone. And mga katropa, samtang ginahugat natin na no, rolling niya da ni Sir Amiel Hinova. So, standby tuto kamoy, ato niya pag-uwi istoryahan. Makaroon niya gawin ka nga SSS E-Wheels Program. No? So, ato niya pag-asayuron with Sir Amiel Hinova. Alindo, SSS E-Wheels Program. Mapagkita ang nababatian, no? Ng mga programa, may countdown sa mga E-Wheels nga ra. Diba, may mga passport on wheels, may mga abuin, no? Ng mga kumbaga, ahensya, rumismong gaagtuya sa ato niya lugar. Kaping kumang ahensya nga magayo sa inyo karon niya mga lugar, diba ga? So, senda mismo nagadagat serbisyo sa inyo karon niya mga lugar. So, mga katropa, ato niya pagatutuka, no? Ano ro, sa parte matana, it SSS, ano ro, mga naungdan, it raya karanga programa, it SSS, e-wheels program. No, mga katropa. So, ato na rin niya pagkapadagman at pagkatutukan sa hindi magbuhay with Sir Amiel Hinova at SSS Western Visayas. Pero makaroon, samtang ginawat natin rin linyada ni Sir Amiel, labi mag-ano na ikamundi ka rin mga katropa. Mag-higup-higup, anay ka mo di karon Senton Gold Herbal Tea. Sa mga bagong pamahaw di karon, sa mga napaaboit pamahaw. Aga, feeling bloated, minko nalisdan mag-tunaw. Matapos, grabe nga lafangan, grabe nga pagkinaon. Hay, mag-inom ka mo, Senton. Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Raya isang ka-tea nga made of malunggay o con moringa, turmeric, and cinnamon bark. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea ay ginusuportan ro healthy digestion. Ginabulingan niya pag-uwaon ro toxin sa yawas. Ginabulingan ro ato niya yawas sa natural weight management. So mga katropa, ayaw gid natin pag-pabayaan, pagpadagan-daganan ro inyo karon yung mga irregular bowel movements. Ro inyo nga feeling bloated pero may nga tiyan. Aga, nalisdan niya magtunaw after niya magkaon. Ag, nalisdan maghigko. So, dapat mga katropa, tutukan ninyo ron. Ag, supportahan it. Raya karanga, Santon Gold Herbal Tea. Sa yida natin ng mga herbal tea nga ron ay nabubuligan kita nga matunaw ro aton yung mga gingkinaon. Aga, hindi mag-stuck, hindi mag-tininer sa sulit aton karon nga tiyan. So, dapat ipagwa naton ron mga katropa. Nga ni, kung may mga problema sa panunaw, mag-inom after your meal, matapos ninyo karon nga lafangan session, it's Santon Gold Herbal Tea. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea ay produkto Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Pwede ba ninyong ma-add to cart sa Shopee Ag TikTok Shop. Mga tropa, for natural weight management, mag-inom Santon Gold Herbal Tea. 45 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahan sa pihakalinyada ng mga katropa. Ay, wapa. Ay, okay na mali. Mali. Wapa galing mga katropa. Na-excite mo lang ako. I mean, kung na-miss ko si Sir Amiel. Siyempre, every Friday mo lang kami nag-ahilibati, nag-ahiliba. Ay, masyado ko yung mga na-miss. No, mga katropa. So, sayod ko, na-miss nyo man imaw, may mga inugkutana ka mo. Ay, stand pa yan ka mo di karun. Ayaw nyo ako pag-aiwanin. Ay, dungan kitang maghugat ka na kara mga katropa. Iba si masako-sako paro na kara nga linyada. So, hugat-hugat to niyang ginaton mga katropa. Si Sir Amiel Hinova. So, samtang ginugat naton imaw, no, mga katropa, may mga nabasahan kita, may kaantanan sa SSS Ewells program, no? So, mga katropa, ginapahayag nga, waman ni mga gidit pinagkaiba sa mga ibang nga mga Ewells program ngayon dito, ibang nga ahensya. So, ro SSS Matana, particular do SSS Ewells program, may siyang ka-mobile service program, it SSS kung siin, nagadagas mismo ro ahensya, palas pa sa iba mga kunya iha-ahensya nga, sa da mismo ro nagadagas servisyo, especially sa mga magayuan niya lugar, sa da mismo ro nag-approach sa komunidad, sa da mismo ro nag-agtuig to sa mga magayu nga lugar, para madagaro serbisyo programa it anda nga ahensya. So just like SSS, makaroon man do SSS Ewells program mga katropa. So sanda mismo, through mobile service, ginadaganan daro mobile offices nga kompleto sa kagamitan. Di kararo mga miyembro ag maging ro mga non-members ay pwedeng mag-transact it anda nga SSS concerns nga hindi igon kinahangan pa mag-agto sa branch or sa offices it SSS, no, kapinabiya sa Kalibo ay siin malang do may SSS branch ya sa Kalibo, may sa Boracay, so laban ang mga taga ibang banwa kinahangan pa nanda mag-agto ya sa Kalibo or sa Boracay kung gusto ginanda mag-inquire sa mismo nga branch, no, mga katropas regarding sa dakong yung mga concerns regarding sa mga may mga iba bigitang katropang hindi gid ka nakasugod online, no, so pinaagi sa SSS Ewells program ay hindi na kinahanganit ato yung mga katropa nga mag-agto mismo sa branch. So, with Sir Amiel Contay, masayra natin yung mga schedules, no, it SSS Ewells program. Pero makaroon ay mga short anay nga mga naungdan it SSS Ewells program. Pero ato niya, oh, istorya mga katropa, samtang ginahugat natin si Sir Amiel Hinova. Of course, do, side natin do, mabaho nga bulig mga katropa at mga Ewells program nga ra. Syempre magwas sa tipid sa pamasahe, tipid pa kita sa oras, very very convenient mga katropa para katon, especially sa mga wa masyado oras nga magpabanwa, magbiyahe pa para mag-agto sa mismo nga branch. Isay man naton rupila mga katropa. Isay naton rupila kung mismo nga sa branch kita naga-inquire, di ba nga? So through SSS Ewells program aboro maka benepisyo, no, mga katropa. So mismo ro ahensya ro SSS ro nagadaga sa lugar it anda karon nya serbisyo. So amanit ginlunsar do Ewells mga katropa. So natugupang dan it SSS nga maabong Pilipino ro may smart phone. May una man niya apang wait bastante nga kasayuran pag abot sa online system. Nga ni, hama ko nga ni, even though nga tanan yun hagus transaction it SSS ay through online, maabog hapon ro hindi makasugod through online bangod niya ni sa may mga katropa kita nga kugang sa kasayuran when it comes sa paggamit it online system. Kapin ro mga olds, kapin ro mga magugang o nato niya lang mga miyembro, mga pensioners, no? So, nalisdan, no, magamit it online. So, aro ibam na listdan mag-agto it SSS office nga ni ging lunsar, ging himo raya karanga Ewells program mga katropa, agud mapagapit ro serbisyo sa publiko, sa komunidad, ag sa mga miyembro at mga soon-to-be members. Agud siguraduhon nga wat maaiwan sa Social Security Protection. No, mga katropa, walang maiiwan sa laylayan. So, mga katropa, ano rin mga sakop itry nga mga programa, no? So, inclusive mga program mga katropa sa Ewells nga ra, tanan, no? Membro ka man o kon bukon. So, pwede gid sa EWILS program kamo maka-inquire kung ano may mga concerns. So, katuyuan kararo universal access sa SSS service para sa tanan. Ba ko nga ni membro ka man o kon bukon niya beyond sa informal workers o kon sa mga self-employed nga ra mga katropa. Said matabi naton man naro advantage it mga SSS members nga employed ay. Syempre si employer takaron ro direct nga nagapakikipag-angot sa SSS no haya. Kuha matabi na papabayaan kaping kuha nga ni makot oras si member kung sandahay mga self-employed or mga informal workers no napapabayaan randa nga account so nga ni manami ron time to time hi na update o kor na natatanaw ro status so mga katropa ano ro mga serbisyo nga pwedeng ma-avail sa eWills so sandig no sa mga posting man nakikita nato sa posting it SSS maabong serbisyo ro ginatanyag ita eWills mga katropa nga programa kakay para ro pagbuot SSS na number. Assistance sa may SSS registration para sa mga nalisdan di karon, makasugod online, password reset o kon account recovery. Abo kita karon makarelate ako man. Nga ko si kinahangan ko gida that time mag-agto sa branch no mga katropa sa office at SSS para ma-recover do ako niya account nga ni maya dyan iabat ang sakalibo madali ko kataagto na ay paano mga katropa nga ni makon na nga mga sa mga yung banwa no ay what oras mag-agto sa branch at kinahangan na da nga ma-recover do ano mga account so with the through this program through this raya karang SSS eWills ay very convenient imaw no kapin sa mga magayo nga mga banwa una sa mga yo nga banwa no mga katropa may naman niya paggamit it SSS mobile app pag generate it payment reference number kon PRN enrollment sa disbursement account pag file it claims ag loan applications pag button it akop o kon na akop compliance it mga pensioners. Ay syempre side man nato ng mga pensioners kagabaran gid kanda karon mga katigulangan ha nalisdan yo aron magpakalibo magpabura kay kung sino man niya branch ro kinangan nanda karon niya agto na so ro eWills mismo ro SSS ro magagto sa inyo nga mga lugar ag pagsabat kung ano para yung mga inquiry so ro yun do sakop itraya karanga programa. So, hagos kompleto no mga katropa, ngamin ko nag-agto ka man sa branch. So, yun do, naungdan, ano, katuyuan it SSS eWills. Ro, direkta nga mapaabot ro mga frontline services sa komunidad. Mapagapit ro serbisyo sa komunidad. Ag walang maiiwan sa laylayan. Charot. Walang maiiwan sa mga programa, serbisyo ng SSS. So mga katropa no, ruyun do mga sangkiri nga nasayuran nako. Wow. Mga ano lang sangkiri nga background with SSS eWills. So siguro next Friday kumabot naton si Sir Amiel ay padagman naton ro pro raya karanga programa it SSS. Kung hinuno ano ro mga schedules it SSS Kalibo kon SSS Aklan. Ano ang mga schedule sa pagbisita sa mga kabanwahanan iya karon sa Bilog nga probinsya it Aklan. Ruyun pagidro aton karon niya pagasayuron with Sir Amiel Hinovay siguro masako sa korona nga linyada makaron ni Sir Amiel so aton ron niya intindihon no aga magkilita ako na abuto naton lang imaw next Friday so next Friday may naton ipabuto yung anay karon niya mga concerns o kung yung mga queries 55 minutos mga kadaliwan sa oras alas 9 sa agahon. Uy, good morning gid anay ha sa mga katropa naton una karon sa Corona del City abo gid anay katropa ang Arnold Altivo. Magandang umaga po pala sa iyo mahal Claire. Happy Friday po sa iyo. I will always love you throughout my life. Grabe bas. Naonda. Thank you gid anay katropang Arnold Altivo. Makita ka lang pawi na ang pagod ko buong maghapon mahal Claire. Thank you so much, Rabang Arnold Altivo, sa maingit palaging pagmamahal at pagsuporta sa inyong katropa dito sa XFM Kalibo. So maraming salamat sa mga katropa natin dyan sa sa Corona del City. So keep safe always, Rabang Arnold Altivo. And mga katropa, oras na to sa XFM Kalibo, Philippine Standard Time, 57 o kung 56 minutos. So mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon, nagraya na nga portion. kapatid ani Katon, it's such the pain. Oy, nagapaganakit pa rin yung mga ugo. May mga sipoy na. Okay, nagapaganakit rin yung mga kagawas-gawasan. Ay, mga katropa, haraw taro sabat sa inyo. Karoon niya mga ginakabagakay na. Such the pain, you're all in one relief. Ging disenyo, prabuligan ka mga madasig nga magmayad. Sa masakit, kapalit tigagnat, ubo, pagbara sa ilong, bangot sa sipo, nagpagpaganakit itiyawas. Pero such the pain, may paracetamol nga nagabulig sa pagduit mga stress-related ag pagpaganakit itugo. Sabi nato mga katropa, kung masakit rato niya ugo, o kung may ginabat siya kita kaping kong sipo, na direkta amatik ron, kasakit rato niya ugo, nagatinugo, may katinugo sa ato niya ilong o kunbarado, nakaka-apek to ron sa ato niya daily routines, no? Nabubuhinan ro ato niya pagiging productive everyday. So nga ni dapat sunggaban niya agiron, imnan niya agi, it says the pain, ano man niya klasit pain ro inyo nga mga ginabatsyag. Pero kung pain sa tagipusoon, diba si ako ro makaduga karon ka tropa, charot. Bakit na para says the pain ay ginapabilin niya manami ro pamatsyag ag makapokus sa mga aktividad ag maging produktibo. Mga tropa para says the pain ay produkto yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, sus the pain, you're all in one relief. 57 minutos ang kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay ha. Sa mga katropa natin yung nagagabagaba sa makaroon yung pang-orasyon. Hey, go na katropa eh. Although bukot masyadong masilak, may mga paggawon, pero sige ang hay mahangin man, madangga man, mainit man, ruhuyo pitangin, magagid anar mga basa nga roon. Magamagagid anar yung karunyang mga ginabahan. So, agad sa weekend, ay, literal nga wawon ka mo chinabahan, makapupa huway. Kamatitradyo, agbangka, nilay-nilay, di ba? So, amat-amatan rin mga umog sa mga katropa natin yung masako na kasi magkaroon niya pag-orasyon sa mga dagapugan, banggirahan. Ano man yung mga ginakasakuan sa magkaroon niya pang-orasyon, good morning! Happy, happy Friday, katropa. Baro iba't anay. Siyempre, ro iba, wow, takarat suwod. Sabi sa mga katropa natin niya, una, karon sa gobyerno, nagatrabaho, rato niya mga government employees, ay siyempre, nagapadayon masigihapon the 4-day work week. So, every Friday, wow, tarot sugod, ro iba. Ro iba, work from home. Nga ni, ay, pwede mat ang, hindi magkama sa pag-hikot, ro iba, ay, sa bagay at asan ka makakutikutit, anak karon yung mga trabaho. Ro iba mat, hay, wag matatsugod it Friday. Nga ni, nagam. Nagapupang limpyo sa makaroon niya pang oras. Ano ko na ano man ang mga ginabuting-ting, ang mga ginakuti, makaroon niya oras. Ay, good morning, gidaki mo katropa. Ha, ano mo plano hindi na?
1: Exciting!
0: Same location na, be. Charot. So, good morning, gidana ha, mga katropa. Happy, happy Friday, everyone! So, mga katropa, thank you, thank you, thank you so much. Thank you so much sa pag-iba ka ako. Makaroon niya agahan, makaroon niya adlaw, Bernas. Pantay ninyo, masalad ka ng programa, Boxing Gloves. O, samtang nagakuti-kuti ka mo, di ka rin pamati ka mo ita. Kanam ito niya drama, hagat ka to the XFM Network Philippines, Boxing Gloves. Magatropa, magiliba, magkilito, magkita ka na adlot Lunes, same time, same station, alas 9, hasat alas 10 sa agahon. Nangin ka partner, kabulig natin, technical side, katrapang Zipril Kit Palmoy na. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, ito niya ever generous. Malwan mabot niya chief executive officer, Dr. Aray, milito, uy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aywan kinyo tananit. May rin niya gahan, keep safe everyone. Happy, happy Friday, advance, happy weekend, mga katropa. Yamang ron sa programang Serbisyong Katropa, it XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa,

0: ako sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

0: kon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahom nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong istasyon, X-FM!
3: Exciting!
4: Santon Gold, live testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Gidi ka ra, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di ka ra sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pako pus lang kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.
4: F.

0: dahil yun sa kwarto ngayon ang tingog niya. Masunod ako sa kwarto ngayon na... Angel! Anak! Oh, Diyos ko! Angel! Anak! Anak! Mabatsagan ko pa nga. Pagkurog sa kalawasan ko. Tindamgo ko nga ako na anak. Kagbisan hindi matahag sa pananawan ko. Ang iya kayong tangan. Ay, habang nagkaibalo ako, makasilig ding natabo sa iya.
1: Mami!
0: Ay, si Angel. Nagapungko sa tiilan sa akong kama. Nagkatulog kay Roger. Nagkatulog. Angel, anak. Sa katapusan, nagpakita gaman sa ako ng iya kalag. Makamang ako sa kama. Pakanto sa iya. Angel, anak ko. Oh my. Kinakus ko siya. Apang duwasos siya nga nadula. Palit siyang hangin. Kanadula siya dayon. Angel! Anak ko! Kinahidlaw na gina ko sa imo. Apa nga daw akig ang panulok niya sa akon. Anong salang na buhat ko sa akon, anak? Nalo ginakonsensya ako sang tuman sa iya kamatayon. Nakabatas bala ako sa pagsakit.

0: May lakad ka, ma'am?
1: Oo. Makad po ako sa hayat ni Father sa punerarya.
0: Ay, gusto mo ba lang updan ko ikaw, ma'am?
1: Ah, hindi na lang. Araman si Roger, ah. Upod kami nga duha, nga maduaw sa hayat ni Father. Maabot siya sa hindi madugay. Sugato niya ako.

0: babae, si Roger. Nagapakigambal siya sa nagatipan sang haya ni Father. Papalapit ako sa lungon, ah. Akong katapusan nga nasugilano niya, antes siya napatay. Tagbisan hindi kami close, kid. Nabatsagan kong iya concern sa akon. Tagbe na talupang doon ako sa iya. Samta nagasugilanon kami. Dumi nakita akong atuman nga kabugat sa iya mga mata. Tagdaw ka pamilyar.
1: Kaya hindi ninyo pag ipakita sa akon. Ang bangkay ni Dante!
0: Uy, babaeng medyo may edad na. Tag-aking siya katama.
1: Hasta mo pala sa katapusan niya, Tion! Dingutan ninyo ako!
2: Hindi ka mag-iskandalo, Dre! Maghalin ka na! Halin!
1: Hindi! Gusto ko nga makita si Dante! Dante!
2: Mag-gwa ka na, Dre! Gwa!
1: Ang talok sa inyo!
0: Hindi ka sa pagwa sa may edad ba ng lalaki? Sino pala siya? Ay, hinali ako ng kaangkon sang interes sa iya. Magwa ako dito sa chapel, ah. Dito ko maagi sa kilid. Nakibalo ako. Dito ko masalapuan ng mga babae sa atubang sang chapel nga ini.

0: ako magsala. Ari siya. Okay. Dumalakad na siya. Ah, madali lang.
1: Nga.
0: Hindi ka lang maakig, ha? Gusto lang ako mamangkot sa imo kung ano mo si Father. Nga, hindi ka gusto nga pasudlon ka makita ang bangkay niya.
1: Sino ka bala?
0: Abyan ako ni Father. Akong kaupod niya sa ginataki siya sang balatian sa kasing-kasing.
1: Ano?
0: Ako si Cherry.
1: May relasyon bala ka mo ni Dante?
0: Aba, wala. May bana na ako. Kagsuod niya nga abyan si Father.
1: Pasensya ka na sa pamangkot ko. Gusto lang ako nga makasiguro kung ano ka sa kabuhi niya. Kagun nga kinahanglan mo, ako nga istoryahon. Matapos ako nga tabugon, kagindingutan nga makita siya. Karelasyon ko siya sa to. Amoyin ang rason. Kung nga ang gintabog nila ako, gusto nila nga mapreserbar ang pagkatawo niya. Madugay nila nga gintago ang bahin sa kamaturan. Kagsubong naman ako liwat nga nagpakita.
0: Ang buot mo si Lingon. Nakigrelasyon si Father. Bisan isa na siya, kapari?
1: Oo. Madugay na nga panahon. Pareho pa lang kami nga bata santo. Pero, graduate na siya sa seminary. Kag nag-aalagad na siya sa simbahan. In fact, sa simbahan kami nakilala eh. It was a love at first sight. Bago lang kami santo nagbulagay sa nobyo ko. Si Father ang nagbulig sa akon na makarecover. Abang, na-inlove kami sa isa kag isa. Along the way, nakahibalo ang Diyos. Ginpungga namon nga mahulog sa isa kag isa. Tungod nakahibalo kami nga sala. Abang, natabo gihapon ang amon kinakahadlukan. Tugtog nga nagbunga ang amon pag-upod. Nagbusong ako kang nagbunag sang isa kalapsag si Jenny.
0: May anak ka mo ni Father?
1: Oo.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palang nakinagating kung akong lalis sa System Pain para dire-diretso ang training.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: anak nga wala niya ging kilala. Tugod man sa iya posisyon bilang pare. Kagsasul-sul man sang iya pamilya. Ginpun agong amon anak nga wala sang amay.
1: Ay, sa diin subong si Jenny.
0: Wala na siya.
1: Anong buhat mo si Lingon?
0: Naghikog si Jenny. Tatlo ka tuig nang nakaligad. Ginhigta niya ang iya liog.
1: Ano? Apang nga ah?
0: Likom sa akon. Ginkantuan niya ang iya amay. Nagpakilala siya nga anak sini. Apang kinpanginwala siya.
1: Ano?
0: Hindi stable ang emotional condition ni Jenny sang mga tinion nga ato. Kay bisan sa ako na nagareklamo siya nga hindi ko siya palangga. Ang among rejection nakaapekto sang duman sa iya sang tion nga ato. Wala niya nadala. Kagtungod doon na siya nga mahuyang. Naghikog siya. Nasalapuan na lang siya sa balay sa iyang abyan. Naghikog siya sa iyang kwarto.
1: My God!
0: Kagsang nakahibalong iya amay sa natabo. Ginkonsensya siya. Siya ang ginabasol ko sa kamatayon sang amon anak.
1: Wala. Hinali ko lang na dumduman. Ang nakita ko nga kalag sang dalagita na nag-uwit sang lubid. Na nagpungko sa tupad ni Father sang adlaw nga napatay siya. May dala ka ba lang ang picture ni Jenny? Gusto ko lang siya nga makita. Hindi ako makaibalo kung paano ko ipatag sa imo. Pero, pwede ba lang ha? Kumplasihan mo na lang ako? Kung may picture ka rin, Jenny, kinahanglan ko ini nga makita.
0: Madali lang. Kuhaon ko sa wallet ko. Ario.
1: Abi.
0: Ay, nga ano sa nakibot ka, kid? Sa makita ang picture sang akon anak, Jenny?
1: Magpamati ka. Sugiran ko ikaw sa natabo. Sang adlaw ginatake si Father. Sang balatian sa kasing-kasing.
0: Kun amo, tugtog sa iya kamatayon. Nagahupot siya sang kaakig sa iya amay.
1: Amoy ng pagpati ko.
0: Makaluluoy man ang akon anak. Makaluluoy man siya. Napatay lang siya. Nga wala na batyagan ang pagpalangga sang iya amay.

0: Tom, ano?
1: Oo. Gusto ko nga duawon ng aton anak.
0: You mean, subong na?
1: Oo.
0: Oh, sige, sige. May imus kita. Kag maglakad subong kita.

ibutang kong bulak ini sa atubang sang pancho ni Angel. Ara na. Karon, piyungon kong akon mga mata. Pagod pangamuyo. Kagusto ko kong taning nga makita ang akon anak. Gusto ko kong makita kag masugilanon ng iyak kalag.

0: pagkatapos na ako pangamuyo. Buklatan ko ng ako mga mata. May nakita ko nga bata. Nagadalagan pa kadudri sa nampangan ko. Si Angel, ang akong anak. Ay, aring siya sa ako na tubang. Angel, anak, patawara ako ha. Ba, may ginaduhol siya sa akon. Kagara sa ginakuong niya nga kamot. Ara, ginbuksan niyang kamot niya sang amat-amat. Ang unod sang palad niya? Lighter? Ihatag mo ini sa akon? Ay, kuhaon ko.
1: Jenny?
0: Si Roger. Nalipat ako. Nagkaupod ko, galit siya.
1: Dali na, sweetheart. Malakad na kita.
0: Ba? Si Angel? Wala na siya? Pagsakilin ko. Minakita ako nga nag-idlak sa silak sang adlaw. Pulutun ko sang patago. Ari na. Matindong na ako.
1: Dali na.
0: Ba? Inagbayan niya ako.
1: Babalik na kita sa salakyan. Kaya magpauwi.

0: Pagkaali na kami sa balay. Pagdali-dali ako ang nagsulod rin sa kwarto. Karon, ilang taon kong ginpulot mga butang kay ina sa sementeryo. Lighter? Gusto? Amoy ni ginaduol ni Angel kay ina sa akon. Apang wala ko nakuha dayon. Tugunog abot si Roger. Silver ang kolor sang lighter nga ini. Kag-ani ka? May letra nga na-engraved diri? R.S. Roger Santiago? Gusto? Nakadumdum na ako. Ako naghatag saya sang lighter nga ini. Sugiran ko sini si Roger.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigyan bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo. Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: X. X. F.

0: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras, sa kasaysayan, boxing gloves, diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong
0: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhol Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santhol Vitamin C.
2: Santhol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
7: Oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
9: Garantisado.
2: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
9: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santhol and XFM, libu-libong papremyo.
11: Ako si Rafael Fernandez Tornino Mabigon ni Washington Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santhol kag XFM libu-libong papremyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santhol and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santhol Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santhol Gold Coffee Mix. Santhol and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santhol Plus Gold, mas pinalakas.
12: Don si kaya biyab ko.

0: Plus Coat.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
14: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
16: XFM.
17: Patropa mo!
18: Exciting!
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
21: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
22: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
23: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
24: Kapo!
0: po'y ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Duncan Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Duncan Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Santom Plus Cup Mix bango dry emis ang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects Santom Plus Cup Mix, may kape kahuan, may buong kapa. Santom Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:55 sa Udrodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro.

0: Yung Udo. Mayarayad ng Udradlaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayarayad ng Udradlaw, Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udo. Probinsya Raklanban, White Kalibo, Mayarayad ng Udradlaw. Welcome sa aton makaroon ang palatuntunan. Adlaw kita makaroon itdaya karang Biyernes. Thank God it's Friday, TGIF, mga katropa. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman, ako si katropang Ninyo Eugene Theodore. So ato na nay pagpanamiyaw pag-abi-abit mayadayad nga outro adlaw sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa nga nakatutok na ka-monitor, sa aton karang nga pagruratsada, sa aton karang nga pag-ililiba makaroon. Kumusta, kumusta? Ro atoin karon nga mga suki sa mga nakatutok ato na. Sa atoin karon nga first and second district, it atoin karon nga may probinsya karon itaklan. Tama naman syempre sa atoin karon nga mga suking tag pagamating nga naka-monitor. Iya sa atoin nga may Banua it daya karang nga Kalipo. Sa may isla nato ni Boracay, mayadayad nga Udro adlaw. Sentro, sentro. Sa mga kaingod nato nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayadayad nga Udro adlaw kinyo mga katropa. Buto bit magabutan itaton karanga pagpangalagad aton karanga pagruratsada mayong udo mayadayad nga udro adlaw magandang tanghali sentro sentro syempre sa aton man karon nga mga suking tagpagamating nga naka monitor sa anda karon nga mga transistor radio nagasigabong naro anda karon nga mga radio sa makaron nga pang urason mayadayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ka mo mga katropa sa mga nagaog ilabas na runa? Wow! Sa mga nagapreparar na unat anda karon nga ilabas? Sa mga wapa nakailabas? Sabay, amat-amat na kamuho ha? Wow! Ay alas 11 na kita, oras naton karon sa aton karon nga oras makaron. 11 a.m. impunto. Ngani amat-amat na kamuunat ilabas. Magpupatigayo na kamota pagkaon-kaon. Pagtimo-timo. Or iba karahay, ano ko no, brunch ko no eh, no, brunch ko no. Breakfast and lunch. Sa mga suki naton, ang naka-monitor katon, makaroon sa mga mangunguma, mangingisda. Mayadayad nga Udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga suki man aton karon nga mga katropa, aton karon nga mga empleyado sa pribado ag pampubliko karon nga sektor. Mayadayad nga Udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta ro aton karon nga Udro adlaw? Kamusta ro aton karon nga mga suki runa? Syempre sa mga kakabugtaw ganggid. Wow! Bay sana all kakabugtaw ganggid mga katropa. Kakabugtaw ganggid ay mahaba-haba gid ana ro tugog. Agar iba karahay ga prepare gud man nga magsugod sa anang trabaho. Andang ro ginatawag naton karon nga afternoon shift.
1: Wow!
0: Aga syempre ro aton karon nga mga suki man nga mga katropa naton do aton nga mga drivers nga nagasuroy-suroy uy pagpupahuway-huway anay man kamo mainit-init ro aton karon nga paniempuhon grabe ro aton karon nga init factor makaron ay pero may ano ha may una kita nga ginabantayan makaron nga LPA or low pressure area sa guwait aton nga Philippine Area of Responsibility. Pero so far hambagit pag-asa ay maintok pa man kunro tsansa kara nga mangin bagyo.
2: Sentro. Sentro.
0: Sa masunod karon nga mga inadlaw. So STS na kita sa Morundaya kara nga mainit-init karon nga tiempo. Sa aton karon nga mga tendero tendera man nga nagatuto katon sa Kalibo Public Market.

kuryahan. Pagatala kayon sa aton karang pagpangalagad makaron nga udro adlaw. Kaya karang 5 months nga extension it construction it Kalibo Public Market. Hinyo itaya karang kontraktor. Construction. Nasa yuran nga temporaryong ginpapundo una karon sa Kalibo Public Market. Centro. 5 months gumat ako nururaya karang extension. May June, July, August, September, October pagumat ako no mga katropa base. Inanulat aroplastada kara. Ay taulat ana. Ano rong mga rason, ano rong mga kabangdanan hamat kahaba gumat aroraya karang extension. Sige, check yaro nato dun sa aton karon nga pagrurat sada sa dugang nga mga balita lokal. Si Mama Mayang Liberal Party List Representative Laila De Lima nagpasa trilo resolusyon para sa raya karang sangka legislative inquiry sa ginaproponer karon nga 7 billion pesos nga Boracay Bridge project. Istoryahan naton da mga katropa ay ruraya karang runabas tangani karon ay okay takandaro tulay pero mga taga Malay wat na ilas tulay katingani ro provincial government. Oh, istoryahan nato ng mga development sa raya karang atulay nga ra makaron mga katropa. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan sa aton karang pag-arurat sa da makaron sa balita regional. Bag-oro raya karang aton karon nga ginatawag naton regional director it aton karon nga Police Region Office. Os Police Regional Office 6 mga katropa. Ano natabo? Ginrelieve ko Noro Raya karang presente nga Police Regional Director. Ilagan o naton kung si Noro Raya karang ginbugos. May bag-ugon nga director ay si Police Brigadier General Josefino Ligan ay ginsaylo imaw karon mga katropa. Pero nagabugos makaron ay si Police Brigadier General Randolph Tuanio pro outgoing national spokesperson at Philippine National Police. Makaron matabiron dibaga sa aton nga part at Philippine National Police. Pero may mataroon nga may mga bagasahan, pag-silo, o kaping kung naabot yun nanda, o servisyo nga kinahangan nanda sa duyon, karon niya nasambitan nga lugar. Pero kilagahon natin, hindi na bagong nga rang Police Regional Office, no? Police Regional Director, itatun karon nga Regional Office 6, mga katropa. Sa dugang pagid naton karon nga mga balita police report abay isang kagagaki ro raya karang ninahan matapos nga ginbuno samtang naga inuman una sa sangka bar sa Lambingan Beach. Standby ka mo karon sa detalye taton karon nga patrol sa hindi magbuhay. Check yaro naton don sa aton karang pagpangalagad sa aton karang pagrurat sada. Sa iba pagid naton karon nga mga balita sa balita nasyonal nga aton karang pag-aog istoryahan banwa nga aton karang pag-check yaron. Sayang arang igapatuman it NBI rumando it Department of Justice nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Komento nga ni kara si Panelo, si Attorney Panelo, kilala man siguro ninyo ra si Attorney dati karon nga Presidential Legal Counsel sa tiempo karon ni Daya karang former President Rodrigo Duterte ay may mga puna imaw kara sa ginahimo nga mga tikang it kampo karon ni Daya karang Senator Ronald Bato de la Rosa. Ipapagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karang pag-arurat sada. Raya karang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ginapahayag mga katropa posible pat ako nung mag-umpisa ra sa July 6 no karon kay Senator Erwin Tulfo.

0: sa dugang pagidaton nga balita, idugang lang man aton. Uman karon nga ginpaidagom sa raya karang yellow alert do raya karang Visayas grid. Bangod sa raya kara, hindi na ron anong oras. Una kita sa yellow alert, i-gaungman naton do ginatawag naton karon nga mga rotational blackouts, brownouts. Ag para sa aton karon nga weather update makaron. So aton karon nga heat index iya karon sa may Western Visayas. Makaron nga Mayo 22, 2026. Iya karon sa may bahin itdaya karang Roja City Capiz nagabot sa 43 degrees Celsius kama naman sa Mambusao Capiz. Ag Iloilo City 44 degrees Celsius iya sa may bahin it Dumangas Iloilo. Sa iba karon nga lugar, posible mag-abot sa 45 degrees Celsius sa Baler Aurora. Mga katropa, 42.4 degrees Celsius sa Naiya, Pasay City. 44 degrees Celsius man sa Kasiguran Aurora. Mainit-init, gidaro ato nga paniyempuhon makaron. Pati ero 44 degrees Celsius man iya sa may Northern Samar. Daya rahay danger level nga ginatawag naton da oro delikado gid ana kumbaga ani dapat karon hay inom it maabo karon nga tubig. Stay hydrated mga katropa kapin makaraya ro aton kara nga panyempuhon sa aton nga mga suki. Ag syempre maga-check man kita karon it mga balitaan naton nga aton kara nga paga-check yaron ag aton mga report sa aton karon nga patrol with katropang Ariar Culas. Well, oras na naton sa aton karang pagpangalagad, alas 11:08 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Ag raya karang portion aya karang balitaan hay ginhatod katon mga katropa day karang Santon Plus Coffee Mix. Oy sa mga kakabugtaw gang una karon ag nagapupatigayon itdaya karang branch hay manami karon nga mag Santon Plus Coffee Mix kamo karon i-partner ninyo adu ibabe karon ay gusto gid ana karon nga may partner nga kape sa tang naga kaon-kaon no mga makarang oras nga rang kakabugtaw mo pag nga perfect gid ana roraya kara nga Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Ro Santon Plus Coffee Mix hay pang kontra sa masakit no kumbaga hay immunity booster ay makaron syempre usor mga masakit makaron eh sibo ubo sipon gani pabaskugon ro inyong resistensya samtang nagakapero. Santon Plus Coffee Mix ay may una rayang mangustin malunggay nga kilaga nga superfoods para sa immune system sa kada tasa protektado ro inyo karon nga ikaayong gawas. Ro Santon Plus Coffee Mix mga katropa hay rayro kape nga purong natural ag ginaprotektahan ro aton karon nga resistensya ginapabaskog man ro natural nga enerhiya iti gawas nga uwa it caffeine ginasuportahan ro panunaw mga katropa may kapikangon may bugong kapa. Santon Plus Coffee Mix mabakal sa pinakamagapit nga mga butika sa inyo karon nga lugar. Mahimo man ninyo ron nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Santon Plus Coffee Mix mga katropa produkto iti Yes to Health Incorporated. Centro. Well, sa aton karang pag-arura tsada, sa aton karang pag-ililiba anay, sa aton karang pag-pangalagad may adayad nga Udro Adlaw anay sa mga nakatutok na ka-monitor katon sa aton karang pag-ililiba makaron Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad nga naka-monitor nakatutok sa aton karon nga palatuntunan. Oy sa aton nga mga suki, pwede man kamo nga mag-comment at inyo karon nga mga greetings sa aton karon nga Facebook Live ay pagatawan gid naton ita dagan inyong mga komento session sa aton karon nga pag-ruratsada makaron nga Udro Adlaw. Aton gali nga winner wa nakon pa abot lang abi iya kun sin oro pwede unahon anay nakon do aton nga winner ay alas 11 yon o nagahugat-hugat do aton karon nga mga suke no, mga katrope. Anunsyo naton do aton karon nga 12 weekly winner. Oy, 12 wow! weekly winner gutagali kita sa aton karon nga Santone and XFM libo-libong papremyo. Hararo aton karon nga winner ba makaron nga udro adlaw or makaron nga adlaw it biyernes aton karon nga Santone and XFM libo-libong papremyo mga katropa.
1: Wow!
0: Congratulations sa aton karon nga winner makaron. Imaura hay taga First District. O ta Sentro Ged, Sentrong Banwa, taga Estancia Calibo Aklan. Congratulations karon or congratulations kay Charlie Zauza it Estancia Calibo Aklan. Again, congratulations kay Charlie Zauza it Estancia Calibo Aklan. Roana karon nga proof of purchase ay Santon Gold Coffee Mix. So i-check nato na hara, i-check nato roana karon nga hararo aton nga winner makaron. Aton nga kape na nangagin pasakop 1, 2, 3, 4, 5 nga Santon Gold Coffee Mix. So ipakita man nato no limang kasashay nga ginpasakop na na sa aton karon nga papromo Santon and XFM libo-libong papremyo. Again, congratulations karon kay Charlie Zauza at Estancia Calibo Aklan or sa Tagalibtong. Oo, babugdaro aton yung mga ano una karon mga entry sender sa Estancia Calibo Aklan. Congratulations, pwede na nimo karon mabuuro imo karon nga premyo nga tumataginting nga 3,000 pesos
1: wow!
0: mga katropa. Oras naton sa iya lang kakondoy ro ano ha. May ako niya. Oras naton alas 11:14 na sa utro adlaw mga katropa.
2: PBA updates brought to you by Winsor. Get your free bets now only at winsor.ph.
0: Para na sa aton karon nga NBA update, makaroon nga dawit dahil ka nga biyernes. Sa mga NBA fanatics una, araro aton karon nga NBA update, makaroon Mayo 22, 2021. Uman nga ginampas sa New York Knicks, sa Cleveland Cavaliers sa Game 2 at Eastern Conference Finals sa score nga 109-93. Bumubo si Josh Hart it anang playoff career high nga 26 points samtang si Jalen Brunson ay naglista man it anang playoff career high nga 14 assists kag Kipro 19 points. Mangod ka na, buyot yun it Knicks 2-0 nga lead sa serye.
2: NBA update was brought to you by Winsor. Get your free bets today only at winsor.ph.

0: Alas 11:17 sa Udro Adlaw aton nga oras, mga katropa. Sentro. Well, iyan na kita sa pagtalakay nato ni aton karon nga mga tagagupang doon nga mga balita. But before that, good morning, Anay. Sa mga nakatutok aton makaron kay katropang Sherwin Marco V nga nag-monitor, nagatutok maniya sa aton karon nga pagpangalagad. May ngunto, ha?
1: Sentro.
0: Naroon mo sa Pilo nagatutok aton makaron nga Udro Adlaw sa aton karon nga pagpangalagad. Anyway, haraan ni mga katropa, hindu na karon, sigurado ako nga roaton ko rin yung mga suki. Basi mga waka mo hindu na, may una na naman karang basi may mga rotational brownout na naman baga ka mo nga ma-experiensyahan. Ay kasig ka mo nga ginpaidagom, saraya karang nga yellow alert, Rovesayas grid, umpisa alas 3 itahapon na sa alas 4 itahapon, ag alas 5 itahapon hasta alas 9 itahapon, makaroon nga Biyernes, May 22, 2026. Ay base sa Raya Karang National Grid Corporation of the Philippines or NGCP, kagakip sa mga kabangdanan it pagdeklara it yellow alert sa Visayas grid, high forecasted system demand ag unavailability at large coal plants. Ay ginapasaka ro yellow alert kung bukon it bastante ro operating margin para nga punano contingency requirement it transmission grid. O hindi nga ro na, tandaan ninyo, alas 3 hasta alas 4 itapon ag alas 5 hasta alas 9 it gabi eh. Okay, latakunta ko mga tig 15 minutes nga ron. Kapin pa makaroon, no? Actually, hambang nga ni Department of Energy ay basi ipatawag rasanda sa Senado, agipaathag i-explicar. Kasi, grabe tabing perwisyo. Sa mga makaraya matod nga ra, although nga ginapatag man itaton karoon nga mga electric cooperatives nga manipis do supply itaton karoon nga kuryente, pero syempre, hindi gita malikawan nga magwangag o aton karoon nga mga konsumidor hamaan. Kasi, sa makarangarang tiempo, mga katropa, sa makarang nga nga grabit init. Ha? Nga grabit init ro aton karon nga nabatsyagan, hay nagbrinan out pa. Oo. Pero imot ang matod karang pamatsyag, hay matsyag ginadangdang ro, ginadangdang kasaraya karang ano ho, sa raya karang tawag naton kara, sa raya karang oven ba? Oven.
2: Wow!
0: Ha? Mga katropa. So, kanya-kanya lang ron siguro kita nga diskarte. Kanya-kanya lang kitang pay. Mas manami nga ni makaroon nga ng tiyempo. Brakat duyan una sa idagom it. Ano? Mahandong sa idagom it. Kapaya ko, no? Ba kapaya? Pagbutang mo pa, duyan sa inkapayang or naiwaon dun. Sagid. Oo. Sa idagop mangga, baw ka namin kita karoon doon paghuyop karot ni tangin, baw ka namin doon sa imo karoon nga pamatsyagan. No, mga katropa. But anyway, haroon na, base kung doon yung mga oras nga nga ginmit lang naton, ay posible kita maka-experiensya at mga ginatawag naton karoon nga mga rotational brownout.
1: Sentro!
0: Alright, sa iba pagid naton karoon nga mga balita nga aton karang nga pag-usisaon. Si Daya Karang mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima hay nagpatigayon or may ginpasa nga sangka resolusyon na para karon magpatigayon it legislative inquiry para sa plano karon nga Boracay Bridge Project maskin mana may una karon nga magapnagon nga upag oponer maghalin sa mga apektado nga mga communities. Actually,
1: Sentro.
0: Manami man nga ni ra nga may una nga legislative inquiry para may mga kaklaruhan. Unang-una karon rugi na hambag agi it daya karang DPWH ag San Miguel Holdings Corporation nga may ginabuitan sanda karon nga endorsement saraya karanga na sambitan nga proyekto. Sino nga mayor ag sino ro nag-endorse? Kasi kung pangutanon mo iya sa level, sa lokal, wa ama na kamit mga gin-endorse ng mga proyekto. Ay makaroon doon, nagaturaan yun. Mas mayad nga may mga makara. Mga legislative inquiry para matumod ag machikyar si Ingid Managhalin si Indo ginhalinan karon ituyon karon nga mga nasambitan nga mga issue. Although nga wa pa man nga nira makaroon na materialize nga makabutang nga mabutangan itaya karang nga tulay kasi kahaba-haba pa man dun matuod nga proseso. No, mahaba ron nga proseso unless i-shortcut nanda mga katropa. Sayid mo man do aton karon nga plastada karon eh kun makabenepisyo para sa mga personal gains ay pwede taro shortcut mga katropa.
1: Sentro.
0: So do yun, dayang House Resolution 1021 nga gina manduan Roraya Karanga Committee on Public Works and Highways kaibahan do ibang mga appropriate committees mga katropa nga magpatigayon itraya kara nga pag-imbestiga legislative inquiry sa rayang proposed project nga nagakonekta sa may islat Boracay agiya sa mainland partikular sa Katiklan. Base di karaya sa resolution nga nakaplastar rung mga concern mana haygin plastar yun para mana sa mga potential socio-economic effects itnasambitan nga proyekto. Kagakipun mana kara, roraya kara nga displacement pagkaduga trabaho it mga workers ag operators nga nakadepende roandang pangabuhian sa water transport system nga ginatawag.
1: Sentro.
0: Halin Katiklan, Paburakay, vice versa. Pagkaduga it mga established livelihood systems agro mga grabing epekto sa community-based economic structures nga nagasuporta sa linibo nga aklanon families. Arundo sa milog. No? Nga parte, nga una nakabutang sa raya karang nga nasambitan karon nga sa resolusyon. Well, at least, no? At least may nag-file itaya karang nga resolusyon ag napamatian kita nga. Actually, do, dayang nga, wala natong ginadayaw or what, no? Pero, raing mamamayang Liberal Party List, they are very active pag-abot sa mga maurundaya, karang mga bagay-bagay, tanda nyo tagratong issue man sa mga ati community, displaced naton nga ati community sa may Islat Boracay. Ginbuligan man da, it presidente, it mamamayang liberal, nga makapag-file sanda, it daya, karang mga nagakaigo nga kaso.
1: Sentro!
0: No. So, ako, pabor ako nga magpatigayon it legislative inquiry. Kasi unang-una, gusto natin masayuran matumod. Rugi na hambay nga ranga endorsement it DPWH agdaya karanga San Miguel Holdings Corporation. Pero malala kara kung basi kung mga tag mga dati-dati pat akato nga mga mayor do nag-endorso it daya karanga proyekto. Agwa utasanda makaroon sa posisyon. Doon do makasugubo karon ag rumalala ron. Nga hamaan it may mga endorsement asanda ka to. Oh, dapat kung mga ga-endorse na kamot tayong mga proyekto nga ra, you should know anay. Check ya ron tanawon kung may una karon nga same man anay ro inyo karon nga nasakupan. Kung may una karon nga, di ba? Para at least mabinag-binag man itay karang nga mga pumuyo. O hambawon it inyong mayor to, antes ako mana, haraga pangayo mana itaya karang nga, tawag natin karaga pangayo mana it endorsement raya nga ranga kumpanya ano ra atong iplastar kasi kung namatabi nagadesider ta kamo karon nga uwa kamo nagakonsulta sa mga pumuyo.
1: Sentro
0: ha to think nga kamo dapat do boses it dai karanga pang pumuyo. We are democracy, di ba? Demokrasya kita nga nasyon nga dapat ro tawo boses itawo rumas matimbang kaysa sa boses itaya kara nga mga una nakapungko sa gobyerno.
2: Oh no.
0: Di ba ga para sa doon sa House of Representatives nga ron? Pero yun yung mga ginbutang ninyo nga mga kongresista ninyo karon. Boses yat aninyo dapat sandaron, dapat anda karon nga pagdesider sa sangkabagay ay nakabase sa boses it anda karon nga mga pumuyo.
1: Sentro.
0: kung may mga makaraya nga mga endorsement like for example para sa Boracay Bridge nga na, kinahangan anay mag-seek. Now, kinahangan anay karon nga konsultahon. Rub mga pumuguyo, ano kinyo pabor ka mo kara? Agod kung may una nga mga concern nga ma-erase, hey, hindi ka mo makataot endorsement, di ba? Ito yung problema. Kung may binahambay na ng endorsement, kung mga katukato pat ang atong kung sino pat ang matarpulano ro mayor,
1: Centro.
0: May malala, ibaw ro mayor makaroon sa Boracay, pilawot ang nag-agi ro mga, or pilawot aron nakaaging mga mayor. Kung amat abi hay, kung amat abi mga katropa hay nagaiba-iba, no? Nagaiba-iba ro anda karon nga mga pagtanaw sa mga bagay-bagay. Like for example, dayang mayor ay iba taga-interoan ng pagtanaw. Tapos ay napierde mo sa masunod nga eleksyon, tag nagbuhos ka ng mayor, gain mando pa ng awan. Galing di kato sa naunang mayor, nakausad yut aroraya karang proyekto.
1: Centro.
0: Diba ka? So makaroon yun dun imaw, mga katropa. Kumbaga hay, sa daya karang mga opposition, it daya karang mga pumuguyo ay matya gusto tagihapon nanda nga padayunon ruraya karang Boracay Bridge Project.
1: Centro.
0: Siyempre ano taron eh, income generating taron para sa mga negosyante kapin pa sa San Miguel o kwarta taron eh. Basta mga business-minded ka gitin nga
2: rin. Wow!
0: Kung business-minded ka, business-minded ka gitin mo kung parang yung pagkabig sa mga bagay-bagay. Mga katropa. Anyway, haro na, may ginpasa nga rin resolusyon. Aga legislative inquiry, una sa Kongreso, sa manaba nga kapungan, agad ma-check yar ma-istoryahan. Gusto man natin nasayuran ibang nga mga impormasyon nga direkta mismo maghalin sa DPWH ag sa San Miguel Corporation. Dapat abikarahay, kung halimbawa may mga hearing on or inquiry, dapat mag-attender do dahing pribadong kumpanya agro DPWH siya.
1: Centro, Centro.
0: Alas 11:29 sa Udro Adlaw, aton karon nga oras, aton ka na nga pag-rugrat sada sa aton nga pag-ililibas. Standby, magabalik kita mga katropa right after gamangit pila karon ka mga reminders. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya. Walang problema. At nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Beyond Skin.
1: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
3: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
2: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
3: siguradong sisiglang pakiramdam.
2: Salvon Plus Herbal Oil,
3: ang pamahit
2: na all-in-one sa presyong magaan.
3: Salvon Plus Herbal Oil,
4: the secret of health.
5: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
6: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
4: The secret of health.
1: Salvon Plus Gold.
6: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amuni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini, kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
1: Salvon Plus Gold,
4: the secret of health.
6: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sini nga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Josil, isa sini sa number one nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusima man gali isa nga makabulig para ma-prevent na to nina tungod sa sining omega-3.
1: Salvon Plus Gold,
4: the secret of health.
5: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
6: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na
5: daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo.
6: Yes, Sir Josil.
5: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
6: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagidani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
4: The secret of health.
6: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce nga sa nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
4: The secret of health.
5: And pwede, gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
6: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, sa pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
5: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus coffee mix, Santhon Gold coffee mix, kag premium D3 coffee mix. Lunsay ini may balunggay do.
6: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
4: The secret of health.
5: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to 2 Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Sunbon Gold Coffee Mix.
6: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunbon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
7: Jose Amelia, di pwede pa gigo sa mabatian kong Sunbon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunbon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakaagaganda ka pa.
4: The Secret of Health.
0: Sunbon Plus Gold, mas pinalakas.
8: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Sunbon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Sunbon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Sunbon Plus Gold.
9: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Sunbon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
12: Sunbon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Sunbon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pa skin problems. Sunbon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
13: Ako si Sara sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmig, hindi ako nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong song. Sister Pain. Pero si Gas, hindi naman hulang pagsakit sa akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Oras na nato na alas 11:45 sa Udro Adlaw. Balik sa aton pala itong tunan. Sa gaya po na ako sa katropang Ninyo Regine Teodosio. Yung medalya niya Udro Adlaw ha, kay katropang Rude Salvador.
1: Wow!
0: Si katropang Ritas Adok Salvador. Ba, huwag nag-monitor imo katon makaroon, no? Medalya niya Udro Adlaw kay Gemma Revesencio. Una ako no sa Kalamkan. Sa Libakaw. O, sakto. Kay Michael Villanueva Solina, masingka nga Udro Adlaw, katropang ninyo patamiyaw akon kasi Mario, iya sa Lagin Banuo West, Numansha. Salamat, gid. Sige, mayadayad nga Udro Adlaw, ha. Nag-monitor kita. Sige, thank you, gid, sa pagkangait ilabas, katropang Rude Salvador, kakatapos yung gid. Sige, check anay nato din yan, anay katropang Rear Culans, para man anay karon sa anay nga natipon yung mga report balitaan sa anay nga area of responsibility. Katropang Rear, standby.
2: Live report.
0: Report, katropang Rear, go ahead.
3: Yes, katropang Rogino, sa aton karang manatipon ng mga balita magkaroon nakaangkon ita multiple stab wounds sa gagakingra no, matapos na mabuntaan kabiyang gidra.
0: Pilaro no, multiple stab wounds nga ron?
3: Hindi, pero sa part mata suspect, sambilog mo lang gid no, ro, anang karang pagpamunok no, pero
0: sa part it suspect, sambilog ro pagpamunok, pero naangkon it biktima, multiple.
3: Multiple
0: basing pagsambunot anana hay tatlo taro igo katropang rear grabe ta
3: kuntulan basis ta to drama kare nga pag pamuno mat anay sempre nakaisiyo tabi makara
0: okay.
3: Biktima nga ra. So natabo ra no sasangka iimdan no yes aton kare nga barangay Puok Kalibog agaray kare nga biktima bali 32 anyos yun mata nga taga barangay Bakaw Sur no samtang ro suspect bali 39 anyos nga taga barangay Puok Lambingan Kalibog kay man sinisyal nga information kara bali ka biabi alin sa aton kara Kalibog PNP mga alas 9 no kabi nanda nabaton rong report no nga may una nga nabunaan sa sangka gimnan no sinasambitan kara nga lugar so sanda kara nga pag-imbestiga base no sa panaysayon man ita witness hay nagagawa garuraya kara nga biktima ag suspect bali bukon ana no it magkakilaga ra katropa nga Rogin kumbaga magkainom lang so nauna no rong suspect
0: pero wagit personal sandang magkakilaga
3: bukon no bali mga kibahan niya tagin i suspect agraya kara nga biktima ro magkakilaga ta na katropa nga Rogin so nauna no rong suspect agana kara nga barkada no sa nasambitan kara nga imnan ag umabot pandayon do biktima no agroan naman nga barkada ag kumo no nga magkakilaga no randa mga barkada ay nagigiping sanda no ag maginom-inom ng mata na rayon so sa hindi masayuran no nga rason ay gulpi nga mga gumabot no ita siyaw rong suspect no agaging buno no rong biktima nga inigo no sa nagasari-sari karang parte ita anak karang gawas kusina wago tana no ginabubana ha nga wago no nga pagbuno ro ana karanga naangkon tana ka tropa ta
0: naghalindo ibang atong pagpamuno kun ro panindugat suspek kay isang buno gang imaw
3: isang buno gat ah oh di nya nero gina
0: kasi ibahan imaw na no
3: well wa mat na dagahig no ro sambilog it ibahan no ita daya karaga kwan matana no suspect ka tropa nga Rogin no kumbaga ginasugid matabi no may or nagasugid nga ro biktima is medyo nagpangampos ta no itabuti no sa ugo no itaraya karong nya suspect that's why nga ro nangin rason it motibo nga mamuno ta no raya karaga suspect no di nya ni man no syempre gabanya ba no dapat sa mga imnan naton nya ra ay may mga bouncer o kung nagabantay baga nga di man na makapkapan anay no bago makasugod kaya basi may mga pinahinig ban baga no nga daga no rong mga customer so after it daya karang pagpamuno nag-respondi man ro mga kapulisan no sa area agro mga miyembro kara at MDR ring o Kalibo agagindaga no sa ospital dahil karang biktima nga
0: ano kung nororason na mat nabunaan nag may ano may
3: mga baginaanay, no, medyo wapag-intindihan baga, no, sanda karang istorya. Pero, kung bago na to, no, katropang no, Jinya, may mga previous baga, raya karang sa part 8, victim at suspect, wa matana, no, kay mando niya, ni, nga, sa bar, sa imdan niya, tagig sandaman, nagkakilaga, ro barkada, daya karang ang victim, ro barkada, daya karang ang suspect, magkakilaga, baga, siguro sa anda karang pag-inom-inom ay di kararayo, no? May natabo karang diskusyon. That's why inaabot sa punto ro pagpamunod suspect kontra no sa runaya karang biktima. Pero ginaligar matabit dahil karang suspect nga medyo imaut ah nung ginunahat dahil karang biktima. Ay ginasugid ba niya na yung ginagampusan ko nung tayo karang buti aga nakaangko ni Tanina no sana karang dahil ro suspect bagot niya ni no sa ruin karoon niya natabo. Now, ginasugid matangan, eh, medyo pagariho, no, nga halin man yan sa kulungan dahil ka nga suspect nga ra, no, agray man ka ra nga biktima, matagwara, man yan ni Rayon, katropa nga Rojin. So, narecover mat, ah, it kapulisan dahil ka nga sobra sang dangaw, no, nga haba, no, ita siya, nga ginagamit sa pagpamuno, samtang sa panaysayo, no, ita suspect, ah, ay golpe nga mga sigon nga naghambar o biktima nga kagain ka. Makaroon ba nga? Ito kagain kating mana magpanuwik eh. Mga nangan ay nigapdusan yung sigon imaw ko biktima. Mm-hmm. Itray na tarang abuti. Rason niya nagangkon. Raya itlastro. No? Saan nagkaroon niya dahil. Pero sa investigation abe man, no? Sa aton karang kapulisan, nasugid, posible ro naging rason ko man nagkanina sa dahil rong suspect kay bangon hinaboy raya it bangko no kung mga saksi bangon hindi yung raya maawan no aga siyempre sa makaroon ay initial investigation pa yung mangidra aga dugang pa CCTV o kinangar mataton ka nga kapulisan para gani no sa kompleto no ga ebidensya katropa nga rin so nakakulong sa lockup cell itaton ka nga Kalibo Municipal Police Station dahil ka nga suspect ka para nga ni, no, sa nagkakaigo man karon nga disposition. Sa piyak man karangabahin man, no, sang ka motorsiklo man, mga alas-6 or mga alas-5:51, no, kainat tayo karang kaganon, may sang ka motorsiklo, no, sumunggap, no, sa sang ka nag-U-turn man karangasyakyan, sa may parte, ita National Highway, nga sakupan, ita Barangay Tigayon, Kalibo, kay manasayuran, nga parehong paad to na sa direksyon ikalibro daywag at mag U-turn ray karagang sakakan aga sunok man sa driver sakakyan alin sanda no sa part ita Ruha City aga gapaad to kung ta no ita madya so nakaroon sa Antique at mag U-turn rayan no para sa Tigayon diversion road nga maagi kung ta lang sanda so dugang pa na nga nagsignal light imaw aga kita nga magayok pa tayo karang motorsiklo. Samtang sa version mat a, driver it motor, alin mo sa balite, gagapasod kung taano sa obra sa kalibok at dolpi nga nagliko rong sakyan. So, ginpakamayad na puno nga tumbahon tayo karang motorsiklo agod hindi gid mag masunggaban no tayo karang sakyan. So, nakangkon rong driver it motor ita gas-gas do sa nagkarang tuhod matapos ro matabo kray karga aksidente so padayon man ang investigation kara kita aton karga Kalibo PNP sa natabo no nga aksidente anyway katropa nga Rojin no warman it daya karga mga balita no dugang report nga na respondihan no aton karga Kalibo Municipal Police Station aga kusasin matay tawhan no aton man karga palibot so rintanan no aton karga nabo karga report directamente sa aton karang area of responsibility. Ako man si Katropang Arar Kulas na XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
0: XFM Police Report. Police Report. Oras na nato na alas 11:54 sa Udro Adlaw. Ato yung karunya oras. Sa green karunya portion ay ginahatod ka itong mga katropa. Dahil ka nga Vision X Plus, soft gel capsule, may lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin. Herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata ginasukan. Rupag pa nakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone, ginabuligan nga proteksyonan aron mga long-term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong mga lugar. Mahimo man nga ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Produkto Tiesto Health Incorporated.
1: Centro.
0: Alas 11:55 sa Odro Adlaw, aton karon nga oras mga katropa. Well, sa aton karang pagrurat, sada sa aton karang pag-ililiba makaroon. Abo nga mga bagantayan makaroon, idugang lang naton makaroon na. Pero may ginpatigay yun, abi karakaina nga press conference do aton karon nga National Bureau of Immigration. Or National Bureau of Investigation. National Bureau of Immigration. Pwede ba katropang road? Or National Bureau of Investigation or NBI. Naging pahayag karon ni NBI Director Melvin Matibag ni si Senator Bato de la Rosa ay una pa sa aton karon nga nasyon. Iwa pa man siguro mga report o Bureau of Immigration nga nagawa raya kung pagabasihan raya mga katropa haya pa imaw sa Pilipinas. Pero ginpunto man nga syempre abo man nga mga multiple exit ag entry points sa Pilipinas. Sabdu piha karon nga parte hay naka-alerto actually ro aton karon nga Bureau of Immigration mga katropa sa mga entry and exit points it aton karon nga nasyon. Dayro mga lugar kung siin pwede karon nga mag-agi pagwa it aton nga pungsod Pilipinas. Ay rikara ro Bureau of Immigration ay naka-heightened alert mga katropa. Ay paidagom ra sa heightened alert o tanananda nga mga tawhan sa mga port ag or pantalan ag mga paguparan sa nasyon. Agud bantayan ag punggano posibleng paghana nga pagpagagiw it Pilipinas ni Senator Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Ay ano taray mo eh ginakabigot abi si Senator Bato nga ranga pugan. Maurundo yun, duraya, karanga, plasta. But anyway, hugat-hugat natin karon ng mga dugang ang mga development at kung ano pagidro mga update di karaya no, sa raya nga rang kaso na pangatubang sa ICC ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Centro.
0: Ang kugabos na oras naton makaroon sa aton karanga pagrugrat sa mga katropa. Thank you gid sa aton mga suki nga nagmonitor, nagtutok sa sang oras sa tunga nga palatuntunan.
1: Centro.
0: Makaroon nga adlaw it Biyernes, Mayo 22, 2021. DJIF, thank God it's Friday! Standby sa masunod karon nga pagpangalaga di TexFM News Nationwide, di TexFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Ariar Culas, sa supervision ni tamon niya station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin. Sa ngangan ni tamon karon niya Chief Executive Officer Dr. Emilito Uy, ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio, nag-aiwan ang dagahamba kinyo. Mayadayad niyo odro adlaw and God bless us all. Rairo XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Centro.
2: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!
5: Two up.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa,

0: ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso, at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyebe Jr. habang iniimbestigahan ang umano'y pakikialam at pagpapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala po magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos na naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
1: XFM News Nationwide.
0: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Rondo Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito, mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibog at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
1: XFM News Nationwide.
0: Project No White, inulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Tinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na traditional na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Mahar Lagmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Lagmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Iminungkahi rin ni Lagmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Dale De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma po ng Department of Health, mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon kung saan 24% o 1,104 cases sa mga ito ang nasa advanced

0: HIV stage na nang ma-diagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 na mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
2: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital na Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpinde ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
0: Sanib puwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Kasundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE. Target ang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan din ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW, higil sa pag-iwas ng karaniwang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang natatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Hermosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na natatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kaya't marapat lamang sila ay maalagaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nakakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Ang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
0: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
4: Dead on the spot ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Maligao, Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Mikator, kilala din sa alias na Titinga, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspek na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Mikator, dahilan ng daglian itong kamatayan na recover sa crime scene ng isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Samsali, XFM News.
2: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod. Itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng 2 taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
5: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Regenery Badumia, City Director ng BCPO, ito ang pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Badumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan ang umano'y protector ng suspect dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentaha ng illegal na droga. Matatandaan ang nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension, patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita RS Pinosa ng XFM Iloilo.
6: Dead on arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen, rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tinitingnang rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Welder na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
7: Natagpo ang patay ang 49 anyos na welder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Purok Teber, Barangay Poblasyon Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan, na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan. Gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting, ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon, ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny, ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Na isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay, habang nagpapatuloy ang imbestigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspek. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Salfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
0: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago. Live report.
8: ulo at mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatna ng isang magsasaka sa barangay Apiat, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes, ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon ito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, yung mga binabantayan, may binabantayan low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao. At kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao Region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po'y nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
2: Katropang Buddy, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng maalinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorms o buhos ng ulan. Sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil nasa danger level na sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:19 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mahigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po'y aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
1: Showbiz News.
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C, kalusugan sa 1 kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim Soyun sa yumaong aktres na si Kim Seron noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng Kakao Talk chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Inaunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanya nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang dalawang koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa dalawang beses na pagkatalo so far sa series.
1: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayin niyo na po XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: XFM.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libu.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
15: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
17: Bili na!
15: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
19: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
20: Santon Gold Herbal Tea.
19: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
20: Santon Gold Herbal Tea.
21: Mabibili sa mga butika.
10: XFM.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
21: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
17: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
22: XFM.
23: Tangkis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
21: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
24: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang nag-iisang kapsula na may tatlay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, glaucoma, pterygium at iba pang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo at pagkabula. Vision X Plus. Soft gel capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Vision X Plus. Soft gel capsule. Mabibili sa mga butika.
21: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
25: Para sa mga lalaking tiga Yasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Santon Plus Herbal Soap.
27: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
26: Santon Plus Herbal Soap.
28: Namigin!
26: Santon Plus Herbal Soap.
29: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pagininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo
0: Santon Plus Gold mabibili sa inyong mga suking butika.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, labi na gid sa ato sa mga suki nga nagapamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ini kay edisyon sa ato sa nga pagparagad sa pagdulong sa inyo sa mapuslanon sa nga mga health tips and information. Ang ato sinigid nga gina-invoke ka mo ang pag-tipig sa ato ni kayong lawas para makalikaw kita sa pamalatian. Amo nang daan nga halambalanon, bisan pigado lang pag sinalayo, importante wala balatian. Kaya kung kaisang sinoptan mo, kulang pagani, kuniguon ka sa malala nga balatian eh. Kung kaisa kung hindi ka pa matabangan, disgrasya ka gid, tabalunan ka lasang ahay. Sa ato sa nga pagparagad, live ang programa The Secrets of Health nga mabatian sa tanan nga mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Base bala kung may mga palamakutanon ka modera, feel free sa pagpadala sa inyo sa nga mga palamakutanon. I-comment lang sa ato sa nga live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. Pwede nyo man ina ma-text sa ato sa ringa text hotline 0950975-6970. Kag sa ato sa ringa pagparagad, ang ato sa ringa kaupod as usual, ang ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ringa programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome sa aton sa pagpangalagad. Siyempre, kumusta na naman ang aton sa mga suki nga mga tagpalamati. Kabay pa nga ara gyapon kamo sa nino sa manayanaya sa ni kagmaayo sa ni kondisyon kagkahimtangan. Pero pananglit may mga dabatsyag na kamo sa inyo sa nga lawas. Ari naman kami para sa isa na naman katupiko nga aton sa ni pag-istoryahan. Kung kaisa, Sir Josiel, malipat kita, no? Nga ang focus na aton sa pagkaon, sa mga ilimnon. Nga ginalikawan natun o kung very very careful kita kay para hindi kita magmasakit o kung para maintain ang maayon natun yung pamatsyag. Pero kung isa matingala kita, nga nga daw ka masakiton sa akon, nga nga daw kaluya gyapon sa akon, nga nga daw permi wala ako sa kondisyon. Gali kay may iban pa, Sir Josiel, sini nga mga aspeto kung mga bahin sa aton sini kabuhi, mga pangginawi nga dapat man aton talupang doon nga kung hindi naton makontrol, hindi naton na-manage ni Sir Josiel o kung madumalaan sang maayo, isa manggali sa kamangdanan, nga ang away kita permi sa kondisyon.
0: Amunikon kaysa, sa ihimplulas pangabuhi, Dok Leo, sa matagpalamatita, nya nalipatanta nga kon may pamilya ka na gani pareho sabi sa lalaki may asawa may mga kabataan na sa babae may bana may kabataan na nalipatana naton nga abitang obligasyon ta nga matagan ta lang sang pagkaon mapeskwela ta ma basic ta nga obligasyon labi na gid ang mga kabataan ta matipan ta ka mapabistihan man itbayad nalipatana naton Dok Leo nga ang isa sa mga obligasyon ta nga may dako sini nga papel sa nami maayo malipayon sini kag healthy nga panimalay amo ang pagpadayon ta sa pagpabatsyag sa ato sini nga partner sa iloy sang mga kabataan ta sa amay sa mga kabataan ta sa gihapon sang pagpalangga Dok Leo and that speaks about our emotion
1: correct Sir Josiel problema sa nga balanon nga sa pangamuyo man ko nakita ko balan ni Sir Josiel batian ko balan ni sa pangamuyo man ko nga hatagan ko sang insakto nga babae pero ang sabat ginhatagan ko sang babae nga perminsakto
0: ako nang kailain sang hatagan ni kasi insakto nga babae kag babae nga permi lang insakto no. Dogin bol baliskad man lang pero lain ang botang balon.
1: Malayo.
0: Lain man yang joke galing nga isa Dok Leo. Nang umpisar siya. Siling niya padre anong himuon ko siling niya kay do permi lang siling niya nga daw malain ang akon nga paminsaran. Siling niya hambal sang pari ko na siya. Siya bibulagi siling niya ang demonyo. Siyang problema, padre, kay hindi ko pwede siling yang bulagan ang demonyo kay base kon why nanay kabataan ko.
1: No offense meant, ha?
0: why kita may ginapatumuran siya? Joke mo lang na actually. Pero ang pag-istoryahan natin subong is about sa emotion. ang party sa ato sa ning Balatsyagon kag nabatsyagan kag party man sa you know hindi lang ang Balatsyagon ta nag-impluwensya hindi lang aton paminsaran Dok Leo ang nag-impluwensya man sini ang mga tao sa palibot kung paano kita ginatratar.
1: Correct, Sir Jocelyn.
0: So diri kita mag libot-libot sa ato sa ning palamakutanon kay ang hindi gali manami kag hindi establish sini nga Balatsyagon pagkatapos hindi negative permi ang mga gina-display ta mga emotions, makadulot gali ini isang malala man sining epekto sa ato ni kayong lawas, Dok Leo?
1: Correct, Sir Jocelyn. May labot ini sa pagka-disturbo sa pag-function sa aton sa ni organs, kag sa aton sa ni system sa pangkabilugan, Sir Jocelyn. Siyempre, magluwas ng efektado ng aton Balatsyagon, physically, kita man ang posible maapektuhan.
0: Oo. Tinambal nila, ti normal malan na siling nga may Balatsyagon ka, kabatsyag ikaw sang kasubo, kabatsyag ikaw sang kalipay, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang emotions naton kon ipabili naton sa always on the negative, buta malusin it cannot produce kono good things ang mga negative nga mga emotions kag Balatsyagon kag paminsaron na Dok Leo, no?
1: Ang kabuhi tabi Sir Jocelyn dapat balanse lang. Kaysa puntong kung halimbawa ang aton siguro Sir Jocelyn batyag o kung pamatyag pero may mali pa yun, I don't know if paano naton Sir Jocelyn ilaragway o kung mabatyagan kuno ay man sing kasubo. Ang point lang sa nidre Sir Jocelyn is balanse. Ang emosyon naton normal niya, normal nga may Balatsyagon kita sa tibuhi kita, normal Sir Jocelyn nga may mga reaksyon kita sa aton sa nipalibot, pero nangin hindi ni siya unhealthy kung masubrahan lang Sir Jocelyn.
0: Amo nang pamangkot naton nga may mga unhealthy emotions, Dok Leo.
1: May ara Sir Jocelyn, ano kag ang ginamin sining mga unhealthy kung ang emosyon nga normal sa aton nagapabilin dira Sir Jocelyn sa emosyon ni Balatsyagon sa adlaw-adlaw. Halos na lang. Kag ang gamay bala Sir Jocelyn sini kung kaisa nga reaksyon exaggerated para sa iban.
0: Oh.
1: O kung ang gamay ginapilit kay bala Sir Jocelyn nga mapadako liwaton ta ang tanan nga emosyon sa ni normal. Pero mangin indi pabor sa aton sa nga lawas kung it is too strong, it last too long, kag gina-express o ginapahayag Sir Jocelyn sa hindi sini safety o kung safe nga pamaagi, like nag-aabot na Sir Jocelyn nga nagapanakit ka na, nag-aabot Sir Jocelyn nga mismo imo ko galingon sa kiton mo, or kung may ginaplano kang hindi mayo sa iban, mismo sa imo man kaugalingon.
0: At taliga tudlo man ni sa aton kung paano ta makontrol ang kaugalingon na to na mga emotions na to yung ina-display, Dok Leo. Ang kasubo kuno sining mabatsyagani mo, hindi man malain nga magpangasubo ka. Only that, ang malain lang, kung adlaw-adlaw lang atanan, sige ti mo yak pangasubo.
1: Correct.
0: Okay man ako nung gakalipay ikaw, nagakadlaw ikaw, pirmi. Pero hindi man naman nami, Dok Leo, nga bisan masubo, nagakadlaw ka pati mo.
1: Actually, Sir Jocelyn, may mga hambalanon nga tinguhaon mga lingawon ng imusini ko galingon sa tunga sang kasubanan.
0: No.
1: At ali isa ni kabagay nga dapat naton ma-realize man mo nga hindi man kita Sir Jocelyn mo overwhelm o kun malumos sa aton sa nga emosyon. Kay kun subo Sir Jocelyn, at ali pwede kagyapon makakadlaw bisan sa kasubo Sir Jocelyn. Pero ibutang naton man sa lugar eh kay basi masalaan man ta. Ang point lang sini Sir Jocelyn kun paano bala naton bulo-balansihon kay tiga balik kita Sir Jocelyn sa emosyon naton nga normal siya, pero kung masubrahan, hindi mayong mangin resulta.
0: Amo ni kun kaysa mga emotions that sometimes triggers more conflict, especially sa magpamilya. Ang mga negativity, kag negative sining mga emotions and feelings ta. Pareho sabi ko, kaysa ginahambalan kita, do not make a mountain out of a molehill. Kagamay nga bagay, hindi mo na pagpadakua. Labi na gid kon wala malana sang kasulbaran nga paligban yung managihapon. Kaya tikon makabuhi ka kuno sang tinaga, Dok Leo, it lasts sometimes until lifetime.
1: Correct, Sir Jocelyn. May mga tao nga talagsa lang magbuhi sang tinaga, Sir Jocelyn, pero perte ang dulot. Kag may mga tao man Sir Jocelyn nga daw ordinaryo na lang sa ila ang pag Mitlang sa mga tinaga nga daw hindi man kuntani dapat imitlang eh.
0: Oo.
1: Hasta nga nag-create Sir Josil sa mga balana sa relasyones kag mismo sa nagahambal o kung may lawas man mismo.
0: Ang nagahambal nila may araya tao kung kaysa nga kulang ko nung adlaw. Daw hindi magpati ang iba niya tao kung hindi ka pamuyayaw in a day.
1: Mm-hmm.
0: May ara man niya tao nga makapamuyayaw gani, makibot ikaw, mahambal nga daw, hindi man amuni ang batasan niya.
1: Mm, correct.
0: Pero if we speak about these emotions, Dok Leo, may mga ano inihaw, may mga palatandaan na bid at makasiling ikaw nga, laban-laban, bisan pa hindi ipag-i-display na kon kaysa, Dok Leo, gapang subo sa pro hindi ipag-i-display. Pero may mga natawag kita, patimaan sini, no? Label sini, alarm system sa ato sining ilawas, Dok Leo.
1: Actually, sakto ni Sir Josil, ang emosyon na ton, hindi lamang sining basta balatsyago na kung ginabatsyag lang na ton, kaya hindi basta reaction lang na ton. Kundi ginasiling man ni Sir Josil, alarm system sa ato sining ilawas, built-in. Alarm system sa aton sa ningalawas sa ginatawag reaksyon aton sa stressor, Sir Josil, kung sa stress.
0: Mm.
1: Kung nagabatsyag ikaw, Sir Josil, sang kahadlok, sang kaakig, sang kabalaka, sang kasubo, ang imo sa utok, Sir Josil, nagahuna-una o kung ang aton sa utok nag-activate, something is wrong, prepare to survive. Kag nag-release si Sir Josil sang stress hormones, kasubong sinis ang cortisol, kasubong sinis ang adrenaline, nga tuman ka dako ang bulig sinis Sir Josil for short emergencies. Pero ang problema sinis Sir Josil kung ang aton sinis nga alarm system turns on too long, bisan waay na Sir Josil sang ginatawag kinahanglanon kag hindi naman suno sa sitwasyon, Sir Josil.
0: Pare sabi ma sobrahan ka lang panumdum nga do ginahadlukan kay mo permi.
1: Mm-hmm.
0: Amo na sa ulihan balon ka nga siguro may anxiety ka na.
1: Mm-hmm.
0: Bangod kay do permi ka lang imo ya ginakulbaan, pero ang kulba is a very good tool for preservation of life.
1: Correct, Sir Josil. Kati, kung makulbaan ka, nag-alerto ka, Sir Josil.
0: Oh.
1: Nangin ma-uptick ang emotion ng reaction sa pagluwas si emotion ni kaugalingon. In short, for survival. Pero kung ang problem, Sir Josil, kung tanan na lang karon halos ng oras, si tanan niya, law, kulbaan ka lang gyapon, bisan huwain na siyang kululbaan.
0: Hmm. Tikay, hambal na ton, for the sake ya makasurvive ikaw, for to preserve life, pareos ni isang kahadlok. Di ano na lang na karon kung huwain kay mo kahadlok, look samtang nagatabok sa karsada, kita no gid truck mamalong hindi why na di kay linasa ka ka truck ni patay ka why ka kadlok na eh
1: why ka man ka batyag na adlokan ka na eh.
0: Mm, pero kon kadlok na lang magahari sa imo amo ning pati paligo mo hadlok ikaw kung basi malumos ko.
1: Mm, correct, Sir Josil.
0: So nga Dok Leo, ining mga negative nga mga emotions naton kon mag prevail sa ato sa ning kaugalingon bala amo ni maghari na lang iya permi ka lang iya ginakulbaan pagkatapos daw pamatsyagan mo tanan niya tawo kontra mo akig ka lang iya permi ka lang iya gawori ay ano yan matabo kon magamuni man tanan na lang bala nga negative nga mga bagay na ginabod o i-relate mo bala nga basi matabo sa imo pagkatapos si permi ka lang imo daga pang subo amo nang hambal nila nga lokdo mo lang permi ang kalibutan do si Atlas ka anong matabo anong delikado si ni sa lawas na tondok Leo.
1: Dedo ka miserable gid Sir Josil sang kabuhi sa isa ka tawo kon halos na lang adlaw ara siyang kahad look, ara siyang kaakig, ara siyang tuman na kabalaka, ara siya sining kasubo.
0: Hmm.
1: Ano yan, no? I don't know. Kung kakita, kamusang tao, sining tanan, ining na mention na to, nara sa iya. Sa adlaw-adlaw bala, Sir Josil. So, ang nagkakatabo sa ni Sir Josil, ti ang cortisol niya, parmi mataas. Ang adrenaline niya, parmi mataas. Bisan hindi na kinahanglan nun. Nagresulta, Sir Josil, sa madasig parmi nga pagpitik sang kurason. Ang aton sininga kaunduran naga palang hugot, Sir Josil. Tama man notice no, kung sobrahan ka mo sining ka kulba o kung stressed ka mo pagkatapos ng maghupa na batyag ka mo tuman ka kapoy palang alay palang may poys kalawasan tungkol naga palang hugot aton taugatan ka palang hugot aton sining ka unuran. Pero problem, Sir Josil, kung naga padayon nini no padayon man naga pang hugot aton kaugatan aton sining ka unuran. Ang aton sining paginhawa madasig daw ginahapo ng iban ganit sini ang aton sining digestion nagahinay man, Sir Josil, kati always ready for emergency mo. Pagkatapos ang aton sa ninyo panulog, Sir Josil, manabaw kag posible utod-utod as if nga ang aton sa ninyo lawas nag-ready permisa katalagman bisan waay naman kontani.
0: Amo ning kon masobrahan yo sa ka-stress tingala ka lang Dok Leo. Mambal daw ay mga kosa may ginkaon nga gina LBM ako. Iba nagapatyaga mo nang masimtomay.
1: Correct.
0: So dapat hindi ta pag parion ko galingon ta ay natawag sini nga mga negative nga mga emotions nga makadulot balas ang masakit ina sa aton Dok Leo. Mabalati anon ikaw kon maghari ang mga negative nga mga emotions nga ini sa lawas ta Dok Leo.
1: It's Sir Josil kon madula ang balanse nato no sa aton sini nga mga reaction dag sa aton sini balatyagon. Nga gamay nga diferensya ang kaysa si manahan pa.
0: No.
1: Ara lang gyapon niya sa imo.
0: Mo na ganing ambal nila Dok Leo bala. Rule for a happy family. Dapat kuno hindi kamo magtulog nga may kaakig. Tipi naman ko, te, pre, musta? Daw ka pangawiyab ka? Tatlong gabi ay may tulog, misis mo.
1: Why sila tulog, guys?
0: Why sila tulog, guys?
1: Kay arag ya po ng kaakig.
0: Arag ya po ng kaakig.
1: Problema, kaya nagdubli pa yan. Kay may kaakig na, kulang pas tulog. So dapat, tambotang balon. Antes ko magtulog, istoryahin nyo mayo. Maresolba rin na or may win-win na solusyon kamabla or even remedy lang, meantime, hasta nga masolusyonan ang sitwasyon, Sir Josil. Kag maluwas kita, Sir Josil, ha, sa mga balatian. Pag-abot sa isang panahon, ako din magsigi ng mga emosyon naton nga hindi makapaayo. Kaya nga man, kung nagapadayon ining aton sining emosyon o kung mga reaksyon naton nga sobra-sobra kisa sa tawag, Sir Josil, sa mga circumstance akong panghitabo sa aton sa palibot sa aton to galingon, mahimo galing nga maapektuhan ng aton sining lawas mismo, physically.
0: Okay.
1: Maapektuhan kita. Kung nagasobra, kung nagapadayon ining aton sa ninga balatsyagon, emosyon na ton. Kung too strong, it last too long, makaefekto sa aton sa ninga sistema. Halimbawa, kung masami kayo mo nagkakabalaka, tuman, imo sa ninga kahadlo, imo sa ninga kaugot, imo sa ninga kaakig, kaga iban pa, ang imo sa ninga rason, Sir Josil, kag ang blood pressure gali, hindi mayo ang response sa ninga ko ng reaction nga man. Mas budlay sa aton kurason, Sir Josil, sa pagtrabaho sa ninga all the time. Nagataas nga ton sa ninyo blood pressure. Kag nagataas nga ton sa ninyo, Sir Josil, risk sa heart strain over time. Ti imagine nun talang, confirmi ka po yung aton sa ninyo kurason. Confirmi, Sir Josil, ka palang hugot ang aton sa ninyo kaugatan, gataas aton sa ninyo blood pressure. Ti eventually, ano lang matabo sa aton? Munig na sila sa ibang, Sir Josil, nga basi. Matumba kang away sa isang samad.
0: So in short, sini happiness and sadness, either ha, or worry and calmness. Ang pagkakalma mo blakag permi ka lang na yan nag-worry. Mabalik ka, kasi ang pagkakalma, Dok Leo, is good para sa lawas ta, pakalmahon ta lawas ta. Hindi man maayo, no? Nga, isa lang gid ka emotion na magahari all day long sa ato sininga lawas, Dok Leo.
1: Balan mo, Sir Jose, lang aton sininga lawas nag-react ni. Depende sa kung ano nagkatabo sa palibot ta. Like for example, karon may sunog na si mo sininga silingan, pero kalma ka lang gyapon. Kalma ba lang nga daw sa wailan sa imo. Lain na yun, Sir Jose, nga kalma ka nga ma-abdik mo. Why ka nagapanik bala kasi sa kalma nga ginatanaw-tanaw mo lang klayo karon.
0: Pagkatapos mahambal ay kakasunog ng balay, pagkatapos singgit ka lang imo kay why kay mo magwas balay mo.
1: Kay Sir Josil, so dapat bulo balanse lang para nga hindi kita madula sa ni Sir Josil sa ginatawag husto na ton nga response kag reaction sa kung ano man na nagkatabo sa ton palibot.
0: So if we speak about makaapekto ini sa ato sa ninga blood pressure, sa sobra na to sa ninga worry, sobra na to sa ninga pagbatsyag permi lang kulba, it could possibly result, Dok Leo, sa stroke?
1: Possibly, Sir Josil, kapin pa kon iban pagin yung mga risk factors ara na sa imo. Dugangan pagin sa imo sa ninga mga lifestyle. Kaya kung masami nga daan, Sir Josil, ano, stress ang isa katawo, ang iban siniwa ising gana magkaon. Pero ang iban gusto, Sir Josil, magkaon-kaon. Kaya nagahilab ang ilasin ipamatsyag. And Usual, kung sa kalabanan, Sir Josel, sini mga unhealthy pa o kung mga makalamay, abi ang gina-crave gid sini. Di resulta, Sir Josel, bugat pagid sa kurason, ara na nga danang imo sa nangyay emosyon, dugangan pagid sini sa kakulang sa nutrisyon.
0: Ina, bangon sa kakulang man naton sa ideya, Dok Leon, how to counter para mapakalma naton ang kagalingon naton sa tionya sa very, very stressful sini nga situation.
1: Correct, Sir Josel.
0: So, dapat kay balo kita kung anong mga dapat naton imo, anong dapat naton kaunon, anong dapat naton sini nga imnon para magkalma nga to sini nga kagalingon. Pero speaking about these emotions, labi na gina mga nag-a-star nga mga negative emotions sa aton, nagapabilin nga mga negative nga mga emotions. Anong epekto ya sini Dok Leo sa ato sini nga paminsaran or paminsaron kag sa ato sini nga utok?
1: Sa Sir Josel, hard to focus. The short ang aton sini nga ginatawag attention span, Sir Josel. Madali kita sini ma-distract, memory feels weak, madali magkita sini malipat, more anxiety and overthinking. Amo ni sa Sir Josel sang damo nga problem subong. Tuman nakabalaka, tuman yung pag over think. Ini ba lang overthinking gani Sir Josel, anong hindi man tani na matabo ah. Tagalin para sa imo bala, daw gina-internalize mo na o kung daw gina-butang mo ng imo kagalingon. Dira, to the point Sir Josel nga, hindi mo na ma-enjoy ang sasubong. Kaya sige, kapanumdom, sinisang palabuton nga, why ka gani ka balo kung buhi pata dito pag-abot sa ng panahon. Mood swings or emotional exhaustions. Kaya ara Sir Josel, ang pagka-irritable, dugang pag-insini ang pagka-maakigon. Kung permi mataas nga ton sa ni Sir Josel nga emosyon kag reaksyon.
0: So in short, sini ang negative na to sini nga mga emotions kag balatsyago nagaresulta man sa negative na to sini nga output physically. Labi na gina display man naton kung kaysa nga ano bala pag sinalayo kag pagbinatasan. Pero sini mambal nga matingalang tao nya do ka tama man sa kauna kakalma na nga subong siling niya gamay-gamay lang nga bagay sini maningal na sa kamaninggit tao. So buta malo sini may negative emotions nga ara sa sulod nga nagahari nga nagaresulta nagkagubwa pati mo sini tawag nato sini human to human relationship.
1: Correct, Sir Josel, amo gani na nga sa aton sini mga tagpalamati kung makakita ka mo sa mga tao nga amo sina di man siya amo sa una pero naglain subong ukon mga family members ninyo, hindi kita dayon mag-jump ukon hindi ta pag-encounter sa reaction man naton Sir Josel nga maakig man kita. Or balusan man naton suno man sa ginpakita man nila sa aton, kundi try ta anay no, siguro to kibon.
0: No.
1: Ano pala ang posible nga mga kausa o kung mga kabangdanan sina?
0: Tang iban sini ginadala na lang gani sa langolango, kapin pa ko magkato ka sa tiendahan Dok Leo. Kanto ka sa utanan kag isdaan, nang agapab daga buringot don. Pagkatapos ambal nga siya bagulang guro kagi Bombay ay. Pero anong epekto ya naman sini Dok Leo? Permi lang, amo na, gawuri ka lang permi, stressed ikaw, ang feeling mo so always daw, ara na nag-asete ng anxiety sa imo. Anong epekto yun sa inyong sato sa inyong digestive system?
1: Yari Sir Josel, isagit sa inyong daw laban-laban direct, tagit niya magbatsyag, no? Gakutoy-kutoy permi nga aton sa inyong sulok-sulok, o kung aton sa inyong tiyan. Acid reflux, nag-hapdos, kag nag-pinot aton sa inyong paginawa, ga-aslo mga aton sa inyong panabor, diarrhea or constipation, kung sa inyong kapila magbalik-balik sa sa CR sa pag-itsar. May araman kung kaysa Sir Josel nga pila man kaadlaw nga hindi ka makabisita sa CR sa pagpamuhin. And loss of appetite because digestion slows down during stress.
0: At ikaw naman kung stress ka gali, gahina. Buta mo sila kung sa galingan na ipatodok leo, kagrigsaan na kung ang imong RPM, butang tabi, 10 times per minute. Kon under stress siya gali, ganubo na sa 10 times per minute, for example, ang RPM mo, Dok Leo?
1: Ang emotion ng revolution per minute. Nagahinay siya. Kag ang problema, pagin sa ni Sir Josel, abi, why na nagkakasinanto, wala ang signaling system na ton. Hina na emotion ng digestion, sige ka pa sa ni isang panginaon. Ang iba na, pero may iban man Sir Josel nga madulaan, sila sa ni isang gana sa pagkaon during stress. Pero ang iban, nag

0: sina Burdayan kaman mag tulog complicated Sir Joseph.
1: Okay, if we speak about the overall health naton, nag-set in sini mga komplikasyon bala kag mga infection, pamalatian bala Dok Leo. Ang terminology ninyo sini nga mga eksperto Dok Leo is naghina ang imo sini nga immune system. Kung magapadayon ini mga negativities or the negative emotions or mga emotion nga ni bisan pa hindi pa negativa, sa imo sini nga lawas magapabilin ina dara kag ini dayon ma-cure. Hindi dayon bala mahatagan sang balance, Dok Leo. Anong epekto yes ini sa aton overall nga immune system?
0: Pasunod din Sir Josil mo, apektado ang heart, brain, mental health, digestive system, hindi ka makatulog. Kag, without good sleep, your body cannot repair itself well. Resulta Sir Josil, weakened immunity. Make you catch colds more easily. Madali ka matapikan sini kung malatunan sini sa mga balatian tungod sa kagaw Sir Josil o kung mga sakit dira. Kag, mahina Sir Josil

0: isang tao nga masami stress,
1: tiga.
0: Matiga. So sa mga ginatawag sa mga naga-massage o kung sa mga nakabalose na, ginaamat-amat nila na pahumok. Sir Josil, ya palang hugot ang abaga, gasakit sini ang liog, tangkugo, sakit sini ang ulo. Bisan pa ganin Sir Josil ang bag-ang no? Nagapalang alay ang bag-ang sang iban sini tungod sa pag-ugtom. Sa panahon nga masami sila stress or akig or kung ano nga emosyon nga nagasobra sa ila sining reaction sa
1: hindi mo lang galik yung kisama talo pang dantuod no kun akig ikaw permedok Leo even no mahambal nga daw ay makugugtom nga gaalay bag-ang ko inabangod kay hindi mo lang kung kay sama notice pero gaugtom ka gid man ya
0: correct
1: now if we speak about this ginatawag naton ini emotional pain no ini mga negative nga mga emotions naton that causes pain or kasakit sa ato sa ring nga balat siyagun. Sa ato sa ring emosyon, Dok Leo. This could also somehow abi maka mahimo ini into a physical pain. Ano ba siyagan nato emotionally?
0: Unfortunately, Sir Josil, while na niya nag-evaporate abi. Kag basta lang madula ang emosyon na naton kung hindi balansay sobra-sobra. Kung hindi nag-affecto sa aton sa ring lawas, nag-translate ni Sir Josil sa physical nga problem. O kung pala nakit, like for example, ang tuma na kasubo, Sir Josil, nagresulta sa tuma na kakapoy kag bugat sa lawas. Ang tuma na kaakig, Sir Josil, nagresulta, Sir Josil, sa pagpalang hugot sa aton sa ring kaunran, pagsakit sa ulo. Ang anxiety, nagresulta sa stomach problems, pagpalangurog, kag restlessness. Ang tuma na kasubo, pagpangasubo, nagaresulta sang tuman nga kakapoy kag nagahina ang aton sininga resistensya o kon immune system, gahina ang aton sininga defensa, batok sa sakit. Tungod, ang aton sinilawa, Sir Josil, nagapahayag sang kun ano man ang ara sa aton sinipaminsaron nga nagakatranslate o kon ang aton sininga emosyon na ginatranslate, Sir Josil, physically. Kung hindi na ito nina mabalanse.
1: Actually, nga ito sininabatsyagan, Dok Leo, do cycle man na ni mo. Kalipay kagasakit, balakon ka isa, ang pagsalasala kagang pagkakalma. Do nag-cycle man na, subong adlaw, do kakalma si mo, sunod niya adlaw, ay, ano ni siya nga do, hindi sa mapahamtang. Subong adlaw, masubo ka, the following day, may beskon ka isa, nga ti, malipayon ka naman, it becomes a cycle.
0: Kag normal, malang ina, Sir Josil. Kahit hindi man tanan nga adlaw, sung kabuhi, ta malipayon ta. Much more nga panumdumo na ton, nga hindi man tanan nga adlaw sa pangabuhi ta, may kasubo kita. O kon mangin masinulubon kita. Kaya nga man, cycle lang gani ini. Depende na lang ni sa ton sa nga pagbalanse.
1: Pero can we consider abi, Dok Leo? Nga ang tanan nato sa nga mga emotions, ang mabatsyagan ta bala, Dok Leo? Ano normal ini, Dok Leo? Makahalalit bala ini? Apikto ini sa aton ikayong lawas, Dok Leo?
0: Since nga ang aton sa emosyon, Sir Josil, gira siling signaling system, helpful ini. Kinahanglan nun din ikag hindi ni makahalit sa aton sa ning lawas. Pero kung nga nga nagabalatian kita tungod sini, tungod nagakadula kita sini sa balance, Sir Josil, masubrahan kita. Because emotions are not the problem. Ang problem na to lang aton sini sobra-sobra sini nga reaksyon dari Sir Josil. Kagang isa pagit sini kun ang aton sini nga pagpahayag man sang emosyon sobra-sobra man Sir Josil, may ara pagit sini nga isyo. Kung ang emosyon man naton karon ginabaliwala man naton Sir Josil. Kung ang emosyon man naton karon ginaugto man naton sini Sir Josil without release. Dari man sini ang isa ka problema Sir Josil.
1: Sensor sini dapat balansihon ta Dok Leo no. Itong pamangkot sini, ini mga emotions naton, Dok Leo, pwede marimedihan ini, pwede marimedyuhan ini if supplementuhan tang lawas tabi sa mga healthy foods.
0: Yeah, pwede gid Sir Josil. Kasubong man nga kon emosyonal kita pagkatapos sige kita kaon sini isang sugary Sir Josil, inom sini sa mga sugary nga mga ilim noon. Dugang pagidbingit tigre tabli naton.
1: Number one, ganyan nga triggers per me, sugar, no?
0: Ang sobra, Sir Josil.
1: Ang sobra na intakes ng sugar.
0: Klaro, talaga ang sobra, Sir Josil. Kaya ito ginistoryahan na ito, hindi emosyon, normal eh. Pero ang sobra man namang hindi mayo.
1: So ang sobrang intake na ito sa sugar, nag-a-powersen sang aton sining emotion
0: nagadugang irritable Sir Josil. Pero primero daw heaven ang iyo humatyagon makakaon kasang

0: Kinakrave mo Sir Josel eh.
1: Oo.
0: Pero tungod sa pagka-affecto sa Sir Josel sa imbalance ng aton sugar, ga-affecto sa aton sa nga modo.
1: Oo. Ante, bakal ka ice cream, mamakon mo nang namit-namit ko naman, lipay-lipay. Gito, nalabot siya ko nung langit sa kalipay. Gito, nakakaw na ice cream.
0: Mm-hmm.
1: Sige-sige, akaw na ice cream. Kasi nyo, daw permi lang ko lipay kung kaon ko ice cream. Oh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkalipas isang bulan, lugar magpa-check blood sugar, ya, 20 na.
0: Hindi, subo naman siya.
1: So, speaking about summoning mga gina-display naton yung mga emotions, kag nagapabilin it malawig sa ato sa ring lawas, pamatsyagan, kag paminsaron nuklayo, nga makadala sang kalainan sa ato sa ring ikayong lawas, marimedyuhan ha? Sa mga nutritious sining mga pagkaon, kag mga pagkaon sining dako, ang isa niya pwede mabulig according sa isa niya mga mapuslanon dira nga mga nutrients. Specifically, ano ini nga mga pagkaon ang makabulig sa aton nuclear? Kumon ha, nga mga pagkaon.
0: Okay, pag-abot sa pagkaon, Sir Josel, duha ang mayor sila, nila sa nga mahimo. Pagdugang sini sa makinanglanon nga nutrients para kita sini ang mabuligan niya mabalik sa balance, Sir Josel, nga aton nga emosyon.
1: Mm.
0: Kag mabuligan man nila pagid handle ang mga resources sultana sang aton sa ni uncontrolled emotion.
1: Uh-huh.
0: Like for example, ang makita sa kusina naton sa ni nga ahos, nagabulig suporta sa aton sa ni nga heart and blood circulation. Nga ang heart naton, Sir Josel, nagapitik sang mas madasig, kag ang kaugatan naton, Sir Josel, nagapalang hugot, ang blood pressure naton nagataas kung masami kita sa ni emotional.
1: Mm-hmm.
0: Mabuligan din sang garlic. May araman sang anti-inflammatory and antioxidant properties, kag makabulig man, Sir Josila, sa aton lawas sa pag-handle sang stress better, even indirectly. Pero mabuligan niya, Sir Josila, no? Kung, kaya nga man, kung ang aton sa ring lawas healthier and less inflamed, makabatsyag kita, Sir Josila, sinisang dugang o kung mas i-establish sinikag less physically drained nga nag-aafekto man sa aton sa ring modo.
1: Garlic ha, butamalon ahos.
0: Correct, Sir Josel.
1: Okay, kung sobra ka kaaking dukleo, kanto ka lang sa dapog pagkatapos mag-usap ka kahos.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos sa baylo, dayon ang imo sining nga mudo mo.
0: Oo. Eh.
1: Kayo, nastanan, makawas ba mo dukleo?
0: Ano sa lingga, doka lang tos niyo?
1: Hindi, yung ibang ka pangaking pagigani.
0: Mm-hmm.
1: Siya, pi ayas sa kapagkakahang.
0: Kundi sa ahos ka na nakik.
1: Sa ahos ka na nakik. Pagkatapos, ang balon ka na lang sa upon mo sa balay, birahin na kakaon kahos kag buyayawa.
0: Pero at least, kung sa ahos kaya naakig, makabulig sa simo korason kag may antioxidant properties.
1: Oh. In short, hindi mabuligan niya, Cleo, manage, no?
0: Correct,
1: ang mangin ipikto sa mga negative nga mga emotions na nagahari sa lawas.
0: Ta. Correct, Sir Josel. Hindi mo lang pag, hindi nyo lang pag-iakwan, ha? Hindi nyo lang pag-dalahiga ang ahos kaya panghaboy nyo.
1: Kauna ninyo.
0: Kauna ninyo.
1: Hindi nyo pag-ihaboy kag ilapta sa surut sa balay, bla.
0: Mm-hmm.
1: Bisan, muna gani, laban-laban may naka-experience na gansin, eh. Nga may akig bla pagkatapos nagtimo sa ahos, mama, PI niya. Ha? Sa pagkakahang.
0: Na-divert na yun.
1: Oo, dito na lang ang kakigis sa ahos. Ano pang iban sini, Doc Leo, nga kumon sini? Utano na, for example, kagiban pag sini nga, aram lang sa ato sini nga palibot nga, makabulig agad to nga, malikawan naton ang malala sining epekto sa paghari sa mga negative nga emotions sa ato sini nga lawas.
0: Isa sini, Sir Josilman, ang madahon kagberdi sini nga utan, amo ang balunggay.
1: Mm.
0: Nga paano sa makabulig? Tungod na gaya ini sa vitamina kag mga minerales, kasubong sini sang iron, kasubong sang calcium, kasubong sini sang pilapagid yung mga vitamins, nga nagabulig, Sir Josel, para mangin na energetic kita. Kag mahatagan gindi isang dugang nga ginatuwag pagpuno ang makakulangan dira kung nutrisyon ang pag-istoryahan. Magluwas pa nga may antioxidant kita. Ano ang iya sini angot sa aton sini nga balatyagon? Kung manubo gani, Sir Josel, ang aton sini nga energy, kagkulang kita sini sa nutrisyon, nagapalala ni Sir Josel sa aton kakapoy kag pag-irritable.
1: Mm-hmm.
0: Which is madugangan siya sang balunggay nga nagabulig pabaskog pabakod sa aton sa ninyo lawas nga eventually kung amat-amat mapunaan ang kakulangan sa aton sa ninyo nutrisyon na kinanglanon, Sir Josel, ma-improve man ang aton sa ninyo mood stability.
1: Ang mood lay sini kung may high blood ikaw, Dok Leo, eh.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos permi ka lang blaga pangakig or akig.
0: Mm-hmm.
1: Murang hambal nila daway kung may gin tuga kung nung adlaw ang makaako ko kunong hindi kay mo yakig bala. So ang possibilities na kung may high blood ka, takyon ka permisa imo sa ning high blood pressure, Doc Leo.
0: Pero Sir Jocel, kati mataas permisa imo sa ning emosyon, taas mo ning imo sa ning blood pressure.
1: So delikado ha. Mo ning dapat sa mga kauturan takay balo kita mag-manage. Actually it's all about management. And partly, it's all about mansato sa ninyo mga food intakes.
0: Correct, Sir Jocel. Pero ari, yun ang pinaka-importante nga dapat gid naton tandaan. Hindi lang kita magsiling na, ay, ang ako ni Muson, tungod basi sa akong sining hormone, tungod sa kakulangan ko sa nutrients. Actually, number one, gid sa aton sining mga tagpalamati, gusto kita may baguhon, nag-reforma sa aton tugaringon, decide kita nga aton inabaguhon. Support ang nutrition.
1: No.
0: Hindi sila naisalig to dira tungod sa emotion yung mga imbalances, tungod ng gin-emotional ka. Yes, may point. Pero pinaka number one, gid, decide ka. Decidido ka dapat nga baguhon nina. Kaya mo nang isa nga mag-command gid sa ton.
1: In short, gali, ang pagpakalma sa kogalingon na ton, Dok Leo, ah. Parang dasig kita bala maka-move on, tawag naton sa nisa mga emotions nga ini. Hindi lang gali nga mag-inom kita sa mga ginapainom sa aton pampakalma, Dok Leo. Mm-hmm. Ha? Pero kung nag-account ka gali sa mga healthy foods, madasig maka-recover ikaw sa mga negativity nga inay, Dok Leo.
0: Mm-hmm. Correct.
1: So, importante, para hindi ka sagi kalumoy sa kung anong ginapainom sa inyo, dira, para lang magkalma ang inyong sininga ko galingon, para hindi na ka mo magpangakig, hindi lang ka upermi mag-worry, pagkatapos ining daw hindi, parang hindi ka daw gina-anxiety lang permi, gina-panic attack. So, dapat nga kaon kita, amuginin liabi, kaon kita sa mga masustansya ng mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocel, no? Kay ang pagkaon naton sa masustansya ng pagkaon, magluwas nga, una-una mag-decide kita nga pabakuron ng aton tugalingon.
1: Mm.
0: Kaya mga dapat kita baguhon sa aton sa nga baratsyagon kaya emosyon. Ang mga pagkaon, Sir Jocel, nagabulig man para ng aton balang self-will, kagang willingness na aton, Sir Jocel, maayodahan pagid. Pinagi sa mga vitamins and minerals. Kaya madunduman ka wala may isa kapasyente yung pamangkot niya sa Dr. Tidok. Daw okay naman ang pamatsyag ko. Saan ako makagwa? Sinyate, kung halimbawa, okay naman imo pamatsyag, makagwa ka na yun. Pero kung magpaluyaluya ka, basi madugayan kapagid.
1: Mm-hmm.
0: Buta ba lang, Sir Jocel, may point ang aton sining panghuna-huna sa pagpabakod o kung pagpaluya sa aton lawas sa pagpamasakit o kung pagpadali sa pag-ayos.
1: Amo na nga kung ma-hospital ka gani, ginapamangkot ka bisan sa doktor, kapin pa kung may mga medical procedures, sinyate nga, kaya mo na ko galingon mo, ha? Masami ginapamangkot sa doktor, if you're in the state of recovery na, mambalik ako, Dok, saan ako pwede kagwa? Sinyate, okay, kaya mo na ko galingon mo, ha?
0: Mm-hmm.
1: In short, ang doktor na siya nga makareseta sang kinanglanon nga bulong para sa imo sining ginabatsyag. Pero primarily ginapamangkot ka sa doktor kun makaya sa lawas mo kun indi.
0: Kagang willingness bala, Sir Jocel.
1: Titi, for example, sina Dok Leo, balunggay, pagkatapos garlic, makabulig ina sa ato sining ako galingon. To fight mga negative emotions, especially maglawig sa ato sining lawas. May aray na sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo. Pamangkot sina, mga pila ka kapsula ang kinanglanon naton sini Dok Leo para nga masiling naton la masuplementuhan kita sang enough sini nga supply sa makuha naton sini nga mga nutrients sang garlic kag balunggay, Dok Leo.
0: Pwede kita makainom sila, Sir Jocel, twice to thrice daily. What commonly ginasuggest naton, Sir Jocel, pwede kita makainom sila sa aga kag sa gabi. Pero kung manotice mo nga daw medyo taas gid ang emotion nga emosyon gamay di prensa do kadako gid sang emotion nga action, pwede ka makatumar sa ni up to thrice daily for a couple of weeks or up to 3 weeks.
1: Now, mayong tiyempo sa pag-inom, Dok Leo, before or after meals?
0: Pwede observe ta ang time, Sir Jocel, nga 10 minutes before sa ni kaon, kung 30 minutes pagkatapos kaon.
1: Okay, tandaan nyo na, 10:30, ha?
0: Correct.
1: 10:30, 10 minutes before meal, 30 minutes after meal.
0: Correct.
1: Okay. It's either 2 to 3 times a day, pwede ka muka inom sa Sanson Plus Gold Capsule. Makabuligin na, ha? Labi na gin sa permida, mainiton balang ulo. Kaga daw permi lang hambal nila, Atlas. Siya niya, guro, tatay mo si Atlas ay. Pasaan niya ang problema, kabilog ang kalibutan.
0: Kati si Atlas, gano'ng portray, nga nagalukdo kalibutan mo.
1: Oo. makon mo na problema kabilog ng kalibutan na nalukdo mo, kay tibilog ng kalibutan, globe na lukdo ya mo.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang dako galisin ni makabulig, Dok Leo, sa pagpaganagan sa ato sa nga balatsyagot, kag pagbalansi sa mga hormonal imbalances, also si Dice of Lavon, no? May ara sa Santon Plus coffee mix, Dok Leo?
0: Correct, Sir Josil.
1: So, if you want coffee, for example, ni mugid madula, abi sa imo sa nga habit na magpangapi, sa masami ba lang, lain ka pa matyagan ko, balasubong, ay iba na kamunogin.
0: Mm-hmm.
1: Siya nga kung maakig ako sila niya, tag isa kaadlaw sila niya, nga do, akig lang ko, permi.
0: Doon di madali mong pawan?
1: Oo. Makabulig gali si na, Dok Leo, pabalansi sa hormonal imbalances. Labi na gid kon ara na sa mga babae sa menopausal stage, no, or age, Dok Leo?
0: Dugang pagkita niya, Sir Josil, sa pagka-irritable.
1: Mm.
0: Maglas kung may mga hormonal imbalances pagkita niya related sa pagka-menopause.
1: No.
0: Makabulig, Sir Josil, ang self-lavon. Kay isa sina nga mabuligan niya once nga ginatawag, bisan paano mabulo-balanse ang hormonal imbalances na mapakalma na. Kung magluwas pagkita niya, Sir Josil, mabuligan pagkita niya ang aton sining tawag blood circulation, aton sa ninyo lawa sa pangkabilugan, pati aton sa ninyo kurason, reproductive system, malungan pagid.
1: Mm.
0: Kagang isa pagid dira, Sir Josil, nga nagahatag sa pag-irritable sa tao, kung permi bala nagabatyag nga daw masami, I mean, masami ginagutom, nagahilab ang sulok-sulok, irritable man ang tao sa Sir Josil eh.
1: No.
0: Ang manami sini sa ginatawag Santon Plus Coffee Mix, kay tungod sa iya sininga protina nga upod, halin sa soya bean, halin sa spirulina, halin sini sa balunggay, dugay sa gutumon, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: That's why ang masami na ito, nga mabatian sini sa nagainom sa Santo Plus Coffee Mix. Damo sila sa mobra, Sir Josil, kag daw tuloy-tuloy, kay hindi sila basta makabatya gutom, kaging kapagsik nila, aragid.
1: Oh.
0: Isa ini sa mahatag man nga duga nga binipiso sa pag-inom sang Santo Plus coffee mix. Kapin pa ang iban sa ni Sir Josil gusto mag-inom sang coffee nga waay sing caffeine.
1: Oh.
0: Kagun emosyonal, kati manami ko nang emosyon nga gina-cafe, Santo Plus coffee mix, kati waay sing caffeine, Sir Josil. Kag ang isa pagid sa bintaha, kati bisan bata nga lima katuig, ya?
1: Hmm.
0: Pwede ba ka-inom sa ni Sir Josil?
1: Kagamon ang long-term niya sining effect kung sige-sigihon ni mo, Dok Leo. Ang ibang sini nag-siling sa ato, nag-feedback bala.
0: Mm-hmm.
1: Siling niya, sumugod niya, nag-inom ako Santon Plus Coffee Mix, sige-sige ko, after a month, siling niya. Nga doon nagkalma nga akon sining paminsaron, permi kag balatsyagon. So, unas niya, Dok, permi sa akon, kamainiton, gamay lang ko kaysa nga, diferensya, dayon ko paningal.
0: Mm-hmm.
1: Pero, isa ka bulan, sige-sige, bala inom sang Santon Plus Coffee Mix, Dok Leo. Siya, Dok, Dok, alaba akon, pahanunot, kag pasensya.
0: Hambal sang kilala ko, ang bana yaman to ya, Sir Josil, ang may problema, ang damadyo retable, bla.
1: Mm-hmm.
0: Sige-sige, yaman pa inom. Kaya kalabanan sa mga asawa, Sir Josil, mabatihan mo na itong hormonal imbalances. Pero sa lalaki, may arap man manifestation, Sir Josil, kaya retable man eh.
1: Mm-hmm.
0: Lango-lango, mala ni Sir Josil, siya sang sugod, siyang ginpainom ko sa siya dok sang Santon Plus Coffee Mix, siya nagdako kag naglaba.
1: Pasensya?
0: Pasensya.
1: Oh. Abi ko kung ang bana yan, nag-sinki tapat bala, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Siya niya, permi lang siya daw akig.
0: Mm-hmm.
1: Gambal nga, dali na, tulog ta.
0: Ah, nakaturbo na yan.
1: Pero, dari sa pagmanay sa ito, siya niya, ano ha, mga emotions nga, kung maglawig bala, kung magsigisigi man, hindi man gali manami sa ito, siya niya, kayong lawas. Now, kumukay ti ang Santon Plus gold capsule na ito, nami ini siya imnon 10 minutes before meal or 30 minutes after meal. Tang iban sini nagainom pagi Dok Leo premium D3 soft gel capsule kin opdan pa nila na gani sa Santon Vitamins ya mo nang tatlo gid ya ka kombinasyon ang naandan sa mga kauturan tang imnon. Ano naman ya madulong diri sang premium D3 soft gel capsule nga bulig abi or kaayuhan Dok Leo sa mga malala ng epekto sinisang nagaprolong sining mga emotions sa aton lawas.
0: Actually, isa, Sir Josil, sa pinakamanami o kung pinakamadali, kag libre na ito niya mahimo kung na medyo retable kita,
1: mm.
0: Pasilak kita sa adlaw.
1: Aba,
0: nagabulig na panami o kung panayanaya sa aton sa nipaminsaron, Sir Josil. Hindi lang magpatama, kaya basta mag-init ulo sa iba na. Kung masubrahan man karagimuot, karon kag masubrahan makatagite sa init bala.
1: Oo, nasunog ang skin.
0: Nasunog ang skin. Kapin ba kung may mga skin regime o kung gina-apply dira ako na nabala, Sir Josil. Pero, scientifically, ang vitamin D3 nagabulig, Sir Josil, regulates ang mood-related brain chemicals. Ang low levels, Sir Josil, sang vitamin D3 nagresulta sa low mood and fatigue sa pila sini ka mga tao. Kaya ang vitamin D3 nagabulig support sa brain and immune function. So tungod nga ang kakulang galit, Sir Josil, ano, base sa pagtuon sang vitamin D, nagapakita nga ang tao mas kapoy kag hindi bala, Sir Josil, manami ang paminsaron bala, instead nga manaya-naya do ka ginatawag low and unmotivated sa iya, nga kung makorrect ka ining deficiency, Sir Josil, makabulig para ma-improve kag mabalik sa balanse ang mundo.
1: Okay. Ano naman niya, Doc Leo, ang maayos din nga pag-inom sa premium D3 soft gel capsule before, after meal, Doc Leo?
0: Pwede kita makainom sa ni Sir Josil like 10 minutes man gyapon before or 30 minutes after meal. Preferably sa aga o kung sa udto, Sir Josil.
1: Okay, aga kagugto, ha?
0: Correct.
1: Sa premium D3 soft gel capsule. Now, ang vitamin C, Doc Leo, kaya mo nang pinakakumon actually. Damo kita sources ang vitamin C sa mga pagkaon ta, sa mga prutas, sa mga utanon. Pero kung bala ninyong hindi ka mo makakaon sang prutas, hindi ka mo makakaon sa utanon, balon ka mo sang Sunthon Vitamin C.
0: Correct.
1: Ang vitamin C, ano naman niya, Doc Leo? Ang mahimo niya sini? If we speak about our emotions, if we speak about stability sa ato sini nga mudo, Doc Leo?
0: Ang tao, Sir Josil, nga emosyonal. Irritable, madali maakig, permi nagaakig, permi nagaugtas, masinulubon, mabinalakon, madasig, Sir Josil, madrain ng ilang vitamin C.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang problem, kayo ay nagahimo ang lawas sa isang vitamin C. Diri sini nagasulod, Sir Josil, nga ton sa ringa Sunthon Plus Vitamin C o kung Sunthon Vitamin C para sa mga tao nga emotional, Sir Josil. Para nga ang madasig nga pag-drain sa nga ton sa ringa vitamin C tungod sa ton sa ni wain na sa lugar nga emosyon ang masuplayan, Sir Josil, kung ginatumaran aton sa Sunthon Vitamin C.
1: Now, ang pamangkot sini Doc Leo, ang ining unstable nga mudo. Kagang mga emotions nga negative emotions nga naga nagadugay sa ato sa ring lawas, makadala ini, Doc Leo, sang parag ano bala pag palang mala sa ato sa ring panit, Doc Leo.
0: Isa gud, Sir Josil, kay nga man ang isa sa posibilidad kung stress ang isa kataas, Sir Josil, masami sa nagaihi.
1: Mm-hmm.
0: So resulta nagamala ang aton sa ring lawas, ako na literally, Sir Josil, that's why itong gani nga panit sini, naga-dry, kag naga-colorinot gani ang iban sini. Nga panit kung tuman ka-dry, Sir Josil. Isa ini sa ginatawag manifestation o kung makita naton, Sir Josil, sa aton lawas kung masami kita akig o masami kita sini emotional o kung stressed kita.
1: Ang resulta ay gali sini, ano, colorinot kag luyat-yat ang imong sini nga panit. Panit. Tatlay, ano? Mm-hmm. So, you need collagen, magamon na, Doc Leo?
0: Kinanglan nun, Sir Josil, ang collagen. Pag-abot sina. Kagang isaman, Sir Josil, sa bulubantayan sini, kung emosyonal yung sa katao, pating atay natin sina, affectado man eh. Isaman yung makabulig sa aton sa liver, ang mag-glutathione. Especially sa paglimpyo sa aton sa ninyo lawas.
1: Oo. So, tiara na, if you want glutathione, actually, kag collagen, unconsciously, makuha ninyo ina, kainana, dagin man kamo pangapi, o daway orasan, pagpangapi ninyo, to make it sure nga may makuha ka mong suplemento, inom ka mo sa Sunthon Gold Coffee Mix.
0: Correct, Sir Josil. Kag ti may iban iyang bisan emotional sila, Sir Josil, pag abot sa ninyo sa oras, sa ninyo taga-kalafe, maumpawan sila mo.
1: Mm-hmm.
0: Naganami ila sa ninyo mudo, kapin pa, at agonta, kapin pa kung ang coffee, Sir Josil, may mga sangkap nga, nagapanami, giman, nagabuli, giman panami sa natin sa mudo.
1: Oo. Just like Sunthon Gold, may collagen glutathione, siyempre may garlic dira, Doc Leo, kag balunggay.
0: Correct, Sir Josil.
1: May mangustin, ang palaya, kag spirulina. Amo nang iban gani nga under stress, Doc Leo? Kadto na lang kun nintong hilit-hilit pagkatapos magpangapi.
0: Correct, Sir Jocelyn.
1: Kaya muna nga to, sining nga stress buster mo bla. Makahigop ka sang kape, pagkatapos makahuyop kaya sang hangin sa bilog kalibutan. Nga matyagan mo mapalid ang tanan nga negative sa lawas mo. Daw maka pahawan-hawan bala sa imo sining balatyagon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Pero atagon man nato na nga hindi sa tanan nga tao nga stressful kag emotional, paborable ang kape para sa ila.
1: Pero ining Dok Leo, tawag nato sining pikto sa ato sining pamanit bala. Magkulori note na ini because sobrang stress, no? Isa na sa dako man sining nagapalaway sa ato sining skin condition. Mambal kang kalain, do pwede ko makapirma. Sinang pirma ni Marcos, do pwede mapirma sa panit ko, balagagi. Kay nag-arikabo mo. We don't know, externally, pwede nato ini mabulong abi ang pagkulori note nga ini, pagka-arikabo nga ini. Just like for example, sang habon abi, Dok Leo, ning Santon plus herbal soap and clear skin herbal soap, Dok Leo.
0: May tama ka na kung factor, Sir Jocelyn, ang habon na ginagamit ta sa health sa ngaton, Sir nga panit. In fact, bisan hindi ka pa sa ni tuman ka stressful or too emotional or hindi abi stabling imo sa nga emosyon, Sir Jocelyn, kung ang sangkap sa imo sa nga ginagamit ng mga habon kung gina-apply sa imo sa nga panit is tuman ka isog, nagamalagi po ng imo panit, Sir Jocelyn. Wala sa nga ton, sa nga Santhon plus Gold, Sir Jocelyn, ito yung mga natural ang sangkapsun eh. Like kapayas, ara dari ang bayabas, ara dari ang malunggay, may manggustin pagyid. Nagiban pagyid nga mga sangkap, Sir Jocelyn, nga makabulig yan nourish sa aton sa nga panit. Though ang nourishment sa nga ton, sa nga panit, Sir Jocelyn, largely, halin gani sa nutrients ang ginapasulod na ton. Pero siyempre, may bulig man ang mga gina-apply na ton sa sagwa, like ang habon, kasubong sang ginagamit na ton nga habon, Santhon plus herbal soap, kay nagabulig pag itanig ni Sir Jocelyn sa may mga body odor eh.
1: Oo.
0: Kasi ang iba sila kung nagka-stress, Sir Jocelyn, pwerte nga pamalhas ni isang palad, pwerte nga pamalhas ni isang ilok, dugang pag-stress ng iba, kasi nangalis nga mo pag-id. Which is ang Santhon plus herbal soap, baka bulig tap na, Sir Jocelyn, sa pagpangalis nga o sang aton sa nga lawas.
1: Ini nga, Dok Leo, pamangkot yung observasyon ini niya ho. Sila niya, natingala bala ako. Sila niya, no na, 44 anyos na ako, lalaki. Sila natingala akong kung sako ang hulid na mo ni Mrs. Sila niya, batsyagan ko sila niya, doga palamala pirmi akon sa nga panitaw.
0: Alaga palang malang, iya sa nga panit.
1: Oo.
0: Confirm sila naga?
1: Hulid ni Mrs.
0: Naga hulid ni Mrs. Siguro hindi ka guro maghulid, ano eh.
1: Hindi pwede guro na, no?
0: Hindi taman to, Sir Jocelyn, ma-ascertain kung ano ganang posibleng niya kausasin na, no?
1: Oo.
0: Or base sa imo lang ang una-una, confirm ka mo sila naga hulid, siguro nagamalay mo
1: panit. Base 7 times a week, Doc.
0: Base dehydrated, yung man to, Sir Jocelyn, no? Kaya na sobrahan pala. Siguro, try mo inom siguro sang tubi or hindi gani ariyo. Try ba lang like 1 hour before bedtime. Inom kasi ni bala sang Santhon Gold Herbal Tea. Para mabuligan nga ang imo sa nga panit, hindi magtuman sa nga mala, kahit ma-hydrate ikaw sa nga mo. Sang tea nga imo sa nga ginainom, like Santhon Gold Herbal Tea. Kagti, kung masubrahan man, Sir Jocelyn, ang kwan bala, ang aktibidad bala, sang mag-asawa nga ini, siguro hindi man healthy sa aton sa nga lawas. Bisan ano nga bagay, actually, kung sobra, bisan mayo pa, hindi mayong iya sa nga resulta.
1: Hindi man ko sigurado sa ni kaya man gin padala dari dok ang rason, no? Basi bala ko nakaturbo bala twice a week bala.
0: Teko nakaturbo si Sir Jocelyn, karga lang sa sandugang fluid eh. Parang ang circulation sa sandugo mabuligan, kag tipati ang panit, Sir Jocelyn, ma-moisturize. Kagabi try gamit sang Santhon plus herbal soap. Kati subong tigilinit, Sir Jocelyn, may posibilidad manggit niya magmala aton sa nga panit, kati exposure na ton, o kung ng heat index nga da na ton, mataas. Ti isa sin nga makabulig sa gabi, abi pagpaligo mo, kung pagpanibin mo, abi gamit Santhon plus herbal soap, pagkatapos sa mga conscious sa ila sin nga guyali o kagbutkon, Sir Jocelyn, pwede iya ang clear skin herbal soap. Kati ariya may VCO nga makabulig niya, Sir Jocelyn, para hindi magmala ang aton sa nga panit. gamit.
1: Or hindi gani kung may mulumasahi pa na karoon niya preliminaries, Dok Leo, gamit sila sang Santon Plus Herbal Oil.
0: Pwede, good.
1: Oo, parang may ala moisturizer effect ang Santon Plus Herbal Oil, Dok Leo.
0: Correct, Sir Jocelyn, kati may VCO and malunggay oil.
1: Pero hindi tanan mga produkto tolini sang Yes Oils Incorporated, sa managa pinamangkot gali ha, kung din pwede ka bakal. Ari, sa suki niyo butika, pamangkot lang yung kamudra. May mga ano kita dara, may mga outlets or may mga butika. Available ang mga produkto sa Yes Toils Incorporated, yung panglawag ta. Hindi gani kung may branch dara sa inyo ang Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, Watson sa pwede. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop kag sa Shopee. Available da nga ito sa mga produkto. Sa siyudad sa Bacolod, sa managa pinangita da, para kumpleto, gusto nyo da mag-shopping kaga mangumpra, tingbon ninyo. Kanto ka mo dara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, in front of Marayo Bank. Diga mo da magtalang ha. Pamangkot lang mo da sa Lizari Street. Tapos tultulon da mga street sa Bacolod kay Durudritso inay. Ah, doon naka-square-square, naka-bloke-bloke. Ara sa Mayorgin nga dalan sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan Yes to Health Store. Sa siyudad sa Iloilo, basi kung makakadto ka mo dari sa mga hindi taga-Iloilo, ara may clinic kita. May libre nga konsultasyon dira. May mga program of supplementation yung gina-offer dira. Labi na gid ko may mga ginabatsyag na may mga blatian na bala. Pangitaon nyo, kagkatuan ninyo, ang Yes to Health Wellness Center. Wellness Center, Yes to Health Wellness Center. Ara sa A. Young Building, Yulo Street, sa City Proper, atubang ina sang Midtown Hotel. Libre na ang konsultasyon, open ina every 9 o'clock in the morning. So, dra, pwede ka muna kabakal, kompleto ang produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa dari, Dok Leo, ini mga negative na to sa nga mga emotions, we don't know kung maipikto ini sa to sa nga mata, Dok Leo, that possibly makadegrade pagidugang sang ato sa nga eye condition and eye health, Dok Leo.
0: Maka-affecto, Sir Josil, sa ato sa nga hormone. Like, for example, kung parmi ka sa nga emotional, affectado ang imo sa nga tulog, eventually, affectado ang imo sa nga insulin sensitivity. Kaya eventually, Sir Josil, affectado mo nang emotion ng blood sugar level. Ito yung blood sugar level, isa ka-complication ni Sir Josil, ang pagburon sa nga taon sa nga pandulukan. So, makabulig ang Visenex Plus Soft Gel Capsule para nga bisan paano makapulupan nimbang mapreserbar ang aton sa nga matahag ang aton sa nga panulukan, Sir Josil. Pero siyempre, address gid nato niya ang aton sa ni hindi na sa lugar nga emosyon. Kagang manami pagid sini sa Visenex Soft Gel Capsule, Sir Josil, kati bisan hindi kita iyas ni stress o kung nagpalanubra nga aton sa nga emosyon o kung ay nalabot sa emosyon bala, tiara, Sir Josil, ang mga factors like computer, ang aton sa nga gadget, ang aton sa nga pagpulaw, ara, pagid sini ang pila sa nga mga bisyo nga nagaigo iyas aton sa nga mata. So, dira yung Sir Josil, may binipisyo gid ang Visenex Plus Soft Gel Capsule tungod siya siniginaangkon nga lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
1: Actually, sa mga nagahampang bala gamit ang gadgets in your computer, may prolong dira nga display of emotion.
0: Mm-hmm.
1: Kaya parehas na yung gahampang ikaw da inaway karon Dok Leo. May mga gira-gira da pagkatapos masinandukot ang girahay ninyo, ginadipinsahan mo nga hindi, ikaw maigo, kag patay ang imo hero sa imo sininga kontra ang prolonged and sustained emotions nimo at the height sa imo sininga emotion of excitement, Dok Leo, fear ara daghari, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil, tarayya particularmente sa mga nagahampang, Sir Josil.
1: Oo.
0: Katimi ara man yang naga scroll man lang, simple naga scroll lang saya. Or may ara man, Sir Josil, nga part sa ilang sining trabaho ang pagatuban sa computer, typing or kung ano man dira. Pero ti mas intense pag ito, Sir Josil, sa mga gamers.
1: Oo. And ang isa diriti ang resulta ya sini permi sa mga prolonged intense emotions sa gina-display ta para nakisalawas, Dok Leo. dayo. Pero ang advice natin, dari Dok Layo, hindi sila dayo mag-inom sang pain reliever. Katulad abi ha, even though we have this is the pain, pero kung makaya nyo man lang, hindi nyo anay pag-imni sang pain reliever. Pero kung waay, nagid ka mo choice. Nga kinanglanon nyo nga, dulaon dayon ang palanakit sa inyo sa ninyo lawas. Ang manifestation sang pain bala, dapat balo na ka mo, this is the pain, Dok Layo.
0: Mm. Kag isaman sang tandaan, Sir Josila, sang mga masami nag-computer, sa nag-gadget, ang isang apektado sina inyo, sina mga joint sa tudlo. Kung sige-sige ka mo sina, dira, kago kulang na sa pahuay or hindi na balanse, man Sir Josila, ang physical nga paggamit sina.
1: Mm-hmm.
0: So, isa nga makabulig, Sir Josil, para nga bisan paano magtulotawhay aton pamatsyag, ma-relax aton sininga pamatsyagan kaysa sent palangadaan daw kanami na sang ginatawag pamatsyag na ton.
1: Mm-hmm.
0: Ang paggamit, before sinaas ang pain reliever, ha, ang paggamit, anay Sir Josil, sang Santhon Plus Herbal Oil.
1: Oh.
0: Pero siyempre, as always, gina-remind na ton, nga kung nag-persist, gid, pwede kita sininga makagamit sang sa the pain para matawhayan ang ngut-ngut busog o kung pala nakit nga nabatsyagan nato.
1: May mga temporary effect kung kaysa ni mga prolonged nato sila yung mga exposure sa gadgets mo.
0: Mm-hmm.
1: Labi na gid kung number one, gampang ka or amon lang ginangi mo sila yung trabaho yatubang sa gadget. Ang iban sinibala, nagakaunay ang tudlo mo. May ara nga na kilalaan ako, Dok Leo, nga naghampang sa mga isama lang kauras.
0: Mm-hmm.
1: Pagpauli nila balay nila, nauyatan niya nang iya sining ano bala, pointing finger.
0: Mm-hmm.
1: Pinamangkot ni nanay, na ano na, sinendo hindi ko na matikuhaw.
0: Mm-hmm.
1: Gali mo kay naunay ka hala kapisga sa keyboard sang computer.
0: Correct.
1: So mga ano na, magsigisigi na actually, basi it could cause disability bala.
0: Eventually, Sir Josil, ano, kung hindi na makontrol bala ang sobrang oras siri sa exposure o kung pagpabalik-balik nga paggamit na ton sa aton siri mga tudlo sa keyboard, sa keypad, o kung iban pagit ni Sir Josil or sa mouse man eh. Nga, siyempre, kung pabalik-balik, Sir Josil, ara ang wear and tear sina nga lagi katabo, kapin pa kung sobra-sobra na sa oras.
1: Okay. Doon lang halang nagaling kami ni Dok Leo sa Chimpo. Ha? Maano kami, anay? Mapaiway-iway, mabid goodbye kami, anay. Gabay pang nakahatag kami sa inyo sang ideya, ha? Abi naton konti, it's just normal, ang tao ko, no? Kung hindi magkasubo, magkalipay. Kung hindi ko, no, mag-relax sometimes ko, no, nagapulok-pulok kita, nagapalak-palak. Ang mga extreme emotions bala, ang malain lang sini kung magprolong. Buta mo sini nga magprolong, amo na maghahari sa aton bala, sa malawig nga mga tinayon, kung kaisa, maybe more than a day, ang iban sini, labutan sini mana. So amo na mga negative nga ma-effects sa ato sini kayong lawas, nga mabuligan gali sa pag-inom ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, Santhon Vitamin C, kag iban pa yun sini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, ko ang tanay, isang iya sining a parting words sa ato sining a certified naturopath practitioner and consultant, Dok Leo Amos, Dok.
0: Do may kuan kita eh, may pahabol kita taga Barutak. Sana do mayad kita na ako na Sir Josil.
1: Oo.
0: Do mayad kita na ako ng ego katurbo.
1: Apa man ko talang siniti, why man gamala kaga nagari kabo ang panit mo?
0: Why man ma mention Sir Josil, pero ang iya sini ka tatlo ko na mo.
1: Oo, sa sunod bi feedback kanya kita, Dok Leo, no? Why man ganipis dulunggan mo?
0: Basta kargado sa nutrisyon, ah.
1: Oo.
0: Para bisan pa, no, may resistensya Sir Josil, ano? Pero isa ini sang duga nga nagpamatuod Sir Josil nga makabulig man gid ang hambal ni bago lang ko naghambal Sir Josil sa pabalik-balik nga paggamit wear and tear.
1: Mm-hmm.
0: Pero ari ang iya ko, no, buhay yan ang away na gamit. At least nami ang ginatawag response ni sa Turbo Dietary Food Supplement 30 minutes antes ring sexual activity kag bisan twice a week lang ang paginom sa isang Turbo Dietary Food Supplement for men kag para sa overall health na ton. Bisan pa sa ton sa nga emosyon nga eventually mag-affecto sa ton physically. O galiun na ton na pagtumar sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Makabulig para bisan pa nung lawas na ton ma-handle niya ang stress sang mas maayo. Kag bisan pang aton sa nga balatsyago na ton paminsaron tungod sa mga vitamina, minerals nga makuha na ton diri sa sining tatlo ka kombinasyon, mabuligan nga nga mahaganhagan ang aton sini sobra nga reaksyon sa aton sini nga emosyon. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ang test paman mangin ulihi ang tanan kay suno pa sigara siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat gid kay Doc Leo Amos ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant. Kasi inyo man, salamat gid sa inyo sa ninyo pag-upod ha. Until sa masunod nato sa ninyo programa dari sa The Secrets of Health. Hindi ka mo maghuya-huya padala sa inyo sa ninyo palamakutanon ha. Kahit tingoan tang mapamangkotin na sa ato sa ninyo certified naturopath practitioner and consultant para magiyahan ka mo ha. Already gani bisita kamo sa clinic dari sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulu Street sa City Proper. Top-top sa masunod naman yung edisyon sa ato sa nga pagparagad dari sa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: XFM.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
1: XFM. XFM.
6: Mga katropa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito!

0: mga Katropa Philippines at their time, alauna 58 na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. Uy, happy Friday, everyone, ha? Thank God it's Friday. So, May 22, 2026 na kita. And of course, welcome, welcome, welcome na sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At syempre, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, araw na, Friday, good makaroon mga katropa. And of course, nakalive man sa gyapon kita sa kanyang Facebook pages. Agro XFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumaan yung mga para pa out there nagkatutok sa ato kanyang XFM Radio mobile app, especially sa ato yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy happy Friday na nakin yung mga katropag. Sa ato man yung mga radio listeners, pwedeng pwede gate ka mga kapaabot man. Ito nyo kami sa pagtamyaw sa ato yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Friday.
1: Yes, katropang Yanni, happy Friday. Good anong syempre sa mga katropa at anaton ron na nga firming excited. Saray ka na nga Biyernes. Ay, kung tama yes. Katropa masadya kita kung tamay sugod para ton karang mga busa ro na mga kahita nga may pang warang
0: para manami ro weekend unwind, no
1: o makabaliwa-liwa ka kahit papaano ba makatropa haya rimo man mga nga pagpahuway hay sure
0: ma-enjoy
1: man, oh.
0: Kasi iba gid agi hapon matud mga katropa para may bagon ka man.
1: Yes, oh, oh.
0: Although may mga agtuon man ako mat nga no gastos pero syempre gusto mo man yung may makaon ka
1: yes.
0: May makuot ka ro na may mainom ka may pang gasolina ka
1: tama harun gid ang mga katropa. Pa aga. Isuro yun, isa ka rapang yan nga ginaisip-isip ani rapang gasolina gina.
0: Yes.
1: Nga alin mapano kita, alin mana ma kuha. Kandami mataro trip kay ina ni Katrapang Claire. Ay, gabi gina trip ni Katrapang Claire. Do advice ni Katrapang Claire kay ina nagpamati abi ako ka na makatrapasan ng programa. Haba na nakatrapang yan ni Haya. Ay kung wa matama na kwarto, wa matat magain ka.
0: Yes.
1: At least pwede ka man ko na mag-unwind sa sundin yung itbagay.
0: True.
1: Maabo man ko na pwede yung
0: kanya-kanyang discarding ani ron. Pwede ka mag-movie marathon, pwede ka ron na mag-muni-muni, mag
1: yes.
0: Haron,
1: diba? Daya perfect na mga katropa. Pero na amin siya aging saga at ako sang inkampod kahapon karapang yan. Kasi nga
0: nagpanglimpyo.
1: May oras sa pabimakon. Mabata mga buhay. Tama ko na oras si Tagaho. Na imasyon na limakon.
0: Kapo ka maubra.
1: Hindi na itong ma-feel. Agad mo namin rin sa matyagan niya.
0: Nahugasan.
1: Oo, oh, hoy. Siyon mga ako na pinanghimos kami ito sa ibabaw. At syempre, yung pagkaya kung wak may wak ka kung ginagamit nga lambong or kung alin kay mo, iya mo makon ibutang
0: yes.
1: Para may itao kita. Kasi gailinabo makon raton karang lambong riya.
0: Gatambang
1: malang man. Nasuksoka
0: baka
1: na higing inano na naging haram matama na akon atets na hara oh sige oh nag-go kami may akong gusto ka na or
0: ayaw pa nagbalaluhan
1: ayaw pa ako pag ipilakroy ka nung go na imo matani kada butang ay nami taraya ate oh siguraduha makusuksokon moro na ipasi puro ka nami ate hindi mo man makapagsuksokon
0: yes haram malaro ka nugo nabi ko ama oh
1: pero kanami man gali ka pang yan sa pamatsyagan nga mabawasan ro mga syempre ba man nato makatropa buko man itanan gid ano binakay ko git ano as in sa gat mga presyo git ang kamangmahan
0: yes.
1: Kung baga haba kay ko to makatapos may mga ukay sa may mga gi
0: sa pang tauman di ba
1: tauman ka ko nga ging gamit ko
0: mamunano
1: man haya ba ko ay sige ma kun daya tag ay imot at trap nga ni punggang git ano tag sa mga outfit tag sa mga sayod bugit ana nga halin sa mga sa TikTok or sa Shein naharato git ara na hawiran haba ba ko gatinan o kat isang brand magtanaw ka makon
0: sa quality
1: or sa ano makon ho
0: sa style
1: imong agagtunan
0: yes.
1: Kasi alinod mo makon ro ka mang mahal nga ron kung bukon man ita wa ka man na komportable ato nagiinuso gihanawiran na nato
0: yes.
1: Sige makon go pero kung tuhokon mo makatropa iro imo gid ana nga sa paghimos nimo diba dati ro box nimo ang dudotan
0: dasok
1: o alat ang dilinasok indi magdago dasok gihapon pero kung imo bus bawasan makatropa tag mga wa mo taman ginagamita
0: yes.
1: Kanami magali pa man taw kay pangini ay sakto ta imo
0: pati ing pamatsyagan naghahuga
1: oo
0: imong ambungan legit
1: yes. Ron habang kumako ay kinami tagal makon nga uot at gasagyan sa may dura o sa may dura box
0: kasi agbukot malisod buksan kasi gani ano tay mao ko bagka komportable na sa dapur
1: yes perfect kit ang anima akong kalira ray galima akong nga kwan kasi guys ay ba kun ako kira pang yan hey, isa gid isa pa ba ako na iwasan na rumaunahan ako't mabuot
0: yes.
1: Kasi miski maato mo mga katropa e safety mm-hmm. mako dro maski man o mo pa itbotos man o mo pa itago kung nga rumabuot o suyon gihapon
0: kaya dapat gid mga katropa kuwa malang ginagamita itaw sa iba at least pamasuksok tanda
1: yes.
0: Pero legit gid aron nya may ma-outfit kita ko amat nga once worn ni tagin
1: naton
0: or never ganyan never been used
1: yes pero na this nan ka man mag-give up
0: oh,
1: diba
0: oh.
1: Kung katag ano pang
0: yan kung nag-invest ka
1: hindi lang ah oh, oh, oh. Kasi syempre isa mga katropa outfit man na naman tag sa Palawan
0: actually gina. Sa Hong Kong gina ginanugunan
1: ah, yes,
0: kasi mas mahal ang bahal oh, oh. Then madamo eh oh, diba oh. Ka
1: pero sabi mo karapang
0: hindi ka tayo suksok
1: tama diba ka kaya gani may mga madamo may mga ano nga
0: raho diba okay na tarong pang beach nga ron at least magamit mo kung hindi ka man mag two piece eh. Pero upper
1: oh, oh.
0: Diba ka pwedeng maidiyahan
1: yes
0: gamitan mo as syempre pag tama, everyday
1: nag-invest ka naman abi ka to syempre mga katropa first time man na mo
0: true at magamig abi ko no?
1: Sa magamig ka to nga kahidlaw yes. Magalira mga rato nga vibes no? Ay,
0: pero bukot makahidlaw ro paggastos ka to
1: tama tama gidana pero malay matanak sa sumasunod oh. Matana
0: sabagay sa, malay mo sa North Pole at sa kinakita
1: oh, oh. Malay naton katropang yani hey masunod may kitatag sa habuitan niya tong snow
0: ah, yes.
1: Diba malay oy, mo lang natin
0: manifesting diba no
1: malay makatropa pero
0: out of all the outfits sabi matod katropang mengay nga na invest di ka to ako miko nadugunan
1: okay.
0: Kasi nga hindi mo masuksok yes, sa Pilipinas
1: yes ayun ko gagiro taginyo gaging sa siki
0: oh, oh.
1: Sa siki
0: ay, actually di ka to malang to nasuksok sa Disneyland
1: ah, diba
0: alam mo bots ka iya diba ya
1: oh. Aga iya babe medyo kawuya man nga minko oh. Outfit kaya ba diba kung sangkurot malang ugay kung yan harap makatropa ako kawuya karon diba ya
0: singkiring ulan ka lang
1: nag-half bay malang ruugan tapos ikaw eh grabe
0: ka-apple pa
1: kaya mo joke abat makatropa yung na-acquired ka man isipo matawki mo ka OA snow yarn isipo mo na kasi man naiyar
0: diba pero normal jacket ka na pang mengay sa pang winter
1: oh tama
0: syempre may pagka periphery pa birato nyo maging pamakan okay na taro mga jacket abe man na like biskan maong pa yung una or basta tag jacket ganyan sabi mo tag everyday kung gamotor ka gabubaktas ka gusto mag jacket dato abi hindi pwede diba ka
1: pero hindi pwede gitana pero isa man kato karapang yan kaya uwa ko man gina sa ano ko tabi na sugod mas safe abi mo sa maleta
0: ay yes pwede gid
1: diba sa mga dora box sabi mga katropa hey syempre nakikita na may mabuot tao lang uwa pa man ako naka-encounter it gina angkit
0: ginakit-kit na gina
1: mabuot mas mabatiyan at mabuot ahara galing mo
0: gusto mo na experience
1: hindi ko uwa ko karanas mat anak kaya gusto ko takarapang yan hey maski sa madra ang maleta kato na sinudlan
0: ko safety
1: kasi ano mat ato mga katropa bukod ni mo itela or ano medyo plastic imaw nga kato ko ginatago mga important gidana nga mga memorable kasi syempre ako pag isa ka pang yading wa ko gidana ginapahugamay sa kung kanyo or kung kansino bukod man ipagigig tao ako ko selfish
0: or
1: ano ka kasi memorable labi ka kasi no last time abi ka to nagaba ka pang yani si mama kaya wa ko gidana ginapagabi kung gusto ko man nga gamiton tag ako ta dapat do
0: yes.
1: Uman
0: kasi tama man do
1: diba?
0: Hindi kita mga katropa ma-offend or magsunggod if ever nga may isang kabagay hindi ka tong pagpahugam mo kasi ukunod dahil sa waka to tiwala
1: tama.
0: Kundi may side niyon sentimental value
1: yes.
0: Kung hangat huwag mo nila i-let go di ba may mga not just that mga suksok kundi mga gamit pamat biskan samad yun may gabot yun or dahil niya may basag yun huwag kanilang i-let go kasi diba? May memory si Mowgli
1: yes,
0: mo
1: yes perfect kaya diba? Pangyaning explanation kaya
0: na gusto niyo mong i-keep that again for yourself
1: kaya may point lang nga syempre kung may kagapangutan na gasabat ba't ako may akon pero makon hay gina
0: hindi pwede
1: makon
0: yes.
1: Kasi side ko man abi sa ibay kung i-extend ko abi ang side kaya pang yung habo may OE may
0: kakarman
1: pero abo ko pasalamat sa gihapon ako sa mga taong kaantigo
0: at ana
1: mag-intindi diba ga aga syempre kita tama ba ni kaya pang yan si gabot pa ron diba
0: yes.
1: May paborito gihapon kita ang rato atong gustong suksokon
0: agba sa may ana gitang memories para kimo
1: kasi
0: ano kaamat yan diba do ato mga cellphone kaamat wisan sama diyon
1: yes.
0: Wag na ilang itao
1: tama.
0: Kasi may memories kapin kung ikaw mismo ro nagbakal
1: yes.
0: Kasi iba pero anak ko niya dugot kimo mga katropa unlike sa mga gamit nga okay lang man kimo eh let's go pero may iba gita nga may sentimental value
1: yes maski pag tipig ka to karapangin uwa ko gita aging buksan sa plastic kasi
0: diba?
1: Feel ko gita abi nga imaw ka tumalang
0: kapag memories diba no anang memory itsang katawo nga hindi dapat maduga hindi dapat pwedeng tabingon yung
1: yes.
0: iba.
1: Yes. Agde ba, maabo kita mga katropa nga mga gamit nga para katun na iya. Hindi gina naton anay ipahugaw. May so, may tiwala matakita sa isang katawo. Yes. Pero haron yan, may magagom gina na nga rason kung hamaan. O example man, o, at mga experience na ito mga katropa, gusto naman i-share experience lang para magpamati, magpati ka mo. Agoda, bukod kita it bias. Example yes. katropa nga ni Tagdibo, ni may ina ako katropa nga ni nga gambo, may gown ako nga. Siyempre, yung paubrat na rin
0: yes.
1: itong gown niya.
0: So, mag-customize.
1: Oo, oh, yung customize na itong gown. Ang bago, hindi ko gudama kung gusto. May mga nag-ano man.
0: Nag-attempt paghuga.
1: Nag-attempt man magpahuga. May mga bagay man. May ano ka man, may nag-abot man sa part.
0: Matya,
1: sa part.
0: Gusto mo man.
1: Oo, oh, gusto ko. Sige, ay, kasi ba natin, pwede mo man na iparenta. Oh, pwede mo man gano'n na iba.
0: Ipahugam sa iba.
1: Ipahugam sa iba. Pero imo pa matyagan, mga katropa.
0: 50-50.
1: Diit ama kong kaya ra. Pero, at pero sa mo nung katrapangyan, nabuksan kay mo after bilang years sa rato karang sugudlan, may something yung imo nga higo or everything. Pero what ako nasad?
0: Kasi nga ni, na-preserve mo ima. Although, dugambong yabe, lalo na pagpute. Di pamatay, may discoloration.
1: Yes.
0: Or tag, kamatay, may tuktok.
1: Oh, yes, aron.
0: Biskan mo man, yung alina.
1: Sa bids, abe, na nakatrapangyan, itao lang, kasi ro, bids, abe, sa datong hay, nag, na, ano, abe, imawe, syempre, yun na.
0: Natuktok, din ka amat. Oo,
1: natuktok, imawe. May one time ka to, nga, pagbukas ko, imuhay, ay, sige, mawawot ako na sad, kung katon hay, sige lang, kasi,
0: at least nasamad, imawang natural.
1: Haroon, oo.
0: Huwag imaw ginsamad, kasi mas, ma, feeling ko, mas ma-hurt ka, gindi, kasi kan, katon man tanan, ma-hurt kita, kung ibang tao nakasamad.
1: Yes.
0: Pero kung, kusa, kita mismo nakasamad, okay lang, di ba? At least, wakat basugon, okay. Kasi kung iba, isip mo, dabi rin, wakat naging hagungi.
1: Tama.
0: Kina, harabas, porky bukot anda, di ba? May mga makaroon ka nga, intuition sa
1: yes.
0: inyo kanyang
1: kasi. Kaya ginas, ano, gina naton doon eh, ginatago, gina, gina, nasa safety, gahapon yung mga katropa, ba kung ani, hay, gusto ko pat, na makita it akong kapwapuhan, ra.
0: Diba?
1: Diba, tag mga mauraya, baka na pangyani nga, mga eksena. Mas yes. nadugaw na ako, syempre, sa ko mga katropa, buko pa naging it dati, usur, mga nagakit ka it, mga pictures, gin.
0: True.
1: Nagkagaduga ko, nahak ko to Facebook, kung sinsin.
0: Yes, at least mo may mga bagay ka ko, amat nga, maalala. Halip, abis ka wakot, i-show nga photo, at least, raya nga ba, isang kabagay,
1: oh,
0: okay,
1: oh.
0: Saraya nga gaun, dahil ang
1: yes.
0: isok-sok, agray ikot, bahaw, tag time nga to. Oh, diba, oh.
1: Aga, syempre, may mga pamahiin, matagrabi, gina natin niya, gitter, mucho, ters, throwback Friday, tara atin niya, ra. Syempre, mga katropa, hay, may mga, side man natin niya, syempre, kay, sa, kayo, sa part, abin ako, kira pangyani kay mama, diba, anak, kagabanan, abe, kung alin ro mga haaiwan man na ni, mama, oh, like,
0: yes.
1: lambong,
0: oh,
1: like, kung mga, alin mga gamit sa bagay, di ba, gahay. Habay ko, rugambong, hindi, gita makun.
0: Hindi pag ita,
1: kasi, oh. Kasi kami, binipapa, nag-istory, ayaw man na, in-invest, abe, man na ni mama, mura, nag-asta, yun mo, kira pangyani nga, nga, pwede mong gamiton, pero, daligang anay,
0: oh,
1: ah.
0: Hindi, gon.
1: Oh, oh.
0: Hindi na pagpakialam, ibutang mo lang mo sa place
1: yes,
0: na, what may magtabing,
1: oh,
0: di ba, ga?
1: Kasi, wag man ako na heat, na ilang, wag ko man sa, wag, gita na ilang, pero, wag ko na ilang man na mabalik man ng mga bagay-bagay.
0: Yes.
1: Kasi may ina, gada, bigra pangyani nga, gambong, pagbukas mo, gambong, naalala mo, may something, gada, throwback,
0: ag my favorite, di ba, ga?
1: Oh, oh, tag, mahambay

0: Oh. Buwit ko nga nanuro na.
1: Tama.
0: Diba?
1: Ay, hindi mo ko i-pressure. Pares man sa jogging, mga katropa. Ay, di ba sa Pastrana, may katropang yan. Ababo ka rin mga nag-jogging. I-share mo lang man sa akon nga mga hod. Ay, abo ka gabanan ko ng katropang yan. Siyempre, balik-balik. Kaya rato, what naman ang kagauyan? Rato, sigit naman ang piliniyog, di ba ga? Tapos ay, basi man naisipin na takang tatlong tiyog at ang hambang kong anikan. Uwa man sa datake alam ka ron.
0: Yes. Kasi
1: imot ang imot ama kong gawas ron. Hamaturaan mo't ama kong yan. Sige pa, tiyuga pa. Ayana pa.
0: Is, di ka na tanga area, di ba ga? Agree ba matabi is magapa do anda karon nya scope. Randa ang gusto is ito man saya ba. Kumbaga kalibo to banga. Ngayon na matana nga oval lang no na tagit sa kalibo pa sana yes, park na ikot.
1: Tama.
0: Diba? May challenge ko si Bosel.
1: Tabi mo ron mga katropa aga. Syempre haba binana ka to haya. Maabo matana nga dya. Agat pansin ninyo mga katropa sa mga naga-jogging. Wa sad paki alam.
0: Yes.
1: Di ba kung kato na agree do gold do na bro gold karapang yani.
0: Dapat gid man.
1: Yes, kasi say dabi nato abo bi makarang mga judgmental sa
0: yes.
1: sa ray karaga
0: ga,
1: sa
0: fitness era.
1: Sa mga fitness fitness era karaga ginatawag, di ba? Syempre, may mga naga-jogging abi katropang yani nga.
0: Syempre
1: naka-shorts. Ay syempre kung habo man nang ugit ama nagpangbuwi para ali ni anat ang purpose ng kadagagan ta imo, di ba ga?
0: Ba may mga pampanya no para mag-high imo sa kada isa ga.
1: Yes, kasi bisky kita mga katropa magwarang una naka-airpods asanda ron.
0: Yes.
1: Kumbagay, naka-focus asa sa nasa goal nanda.
0: Sa'yo mom, nakakabulig man doon para makalikaw sa distraction.
1: Tama.
0: Agad di mo hibatian doon. Sa'yo mo, iba, may inag, hindi gahapon na may maduha ka na pang may kapis, may karsada ka.
1: Haroon.
0: May mga tao gahapon niya buki.
1: Mm-mm.
0: Di ba ga? Sa'yo niya nag-jagging.
1: Yes,
0: tapos,
1: tama.
0: Tapos inistoryahan patagihapon.
1: Tama. May ina, may nalalat na ako na itong mga
0: pagkakas.
1: Diba ga? May karoon dati ka na pagkakas. Siyempre, nag-jogging, nagkita nga rin makatropa. Di ba ga-jogging ka? Ginatugok ka na. Kasi yes. Tugok ko, ganit baka.
0: True.
1: Tapos kung tanong mo, alin? Di ba ma, di ba? Isa
0: tapos,
1: ba?
0: Tapos mag-istorya-istorya pa dahil, di ba? Tag-obvious gun. Tapos ay, hindi mo maintindihan kung naalin man ka
1: yes,
0: mo para. Or kung gusto nyo man, sunod kaya ka mo. Di ba? Tara!
1: Kaya gets ko, ano?
0: Jogging,
1: mga...
0: ano? Tara?
1: Tara? Kita mo mga katropa, Santa Ronaya, mas ginalikawan lang nanda nga magtao, mag-distract sa dadahin
0: yes.
1: kinyo. Kasi sa inyo lagi kong amat nga mga pananaw, sa inyo lagi nga,
0: mababa ko amat.
1: Siyempre, kanta ka ron eh, nagagapang, ano ta sa, nagagapanggain.
0: Agree ba man, abig ka na pang mag-isay mo, tagmataklesa, or tawag ka mga sarcastic. Hey, di ba kama, tag-agi ka, nag-pass by ka gawin, tapos ay, ano sa da, hay, siyon man na pre, jogging tama. Sa'yo, mag-gasupagan. Tagin na pabati, pagid ang aron, no. Uwa man ko tat magain, pero siyempre, the way ka mo maghamba, yes. Masya bulok, aga, imaw.
1: Ang isa pa, katropang yan, kung may mamakang sitwasyon, medyo na-offend ro, rato kara, or medyo na-awkward rato nga dali
0: yes.
1: May ko nagapagayo isin lang ako, kara, may ko ginapunggan yun, ang mga katropa, para anda, kara nga, goal ina sa, nga gating tiyog ba, na tapos, eh,
0: siyempre, ang nga, maila ka pa nga, kaibahan sa ruta ni mo, hindi lang, kasi,
1: yes.
0: Ay, natamad
1: kasi nga, ni dahil sa inyo, mga muro yun, na,
0: true.
1: Isa pa, katropang yan, pag once nga may nag-jogging, pero side na dangan may nag-aagi, pero, ruin baga nga, naga, kasagasaga man. Kung kato na ina, basta na magsig iping-iping man.
0: Ay, kapag kumpulan pa eh, no?
1: Ay, naku, mga katropa, kamo gita na nga, hindi inyo gita kong amat. Tama gita man, ikan na pangyari, natatawag lang kamo mga buki. Dahil, hala kamo bilinan ta itawo.
0: True, pero manami ang makaroon niya, si Sira, isa buabo ang gid man. Aga, nalipay kita magtanaw, no? Kasi buko niya mang it mga bata,
1: yes.
0: Kundi may mga adult, mga middle age, mga senior nga. Sa inyo rin mga katropa, nagapahugas-hugas.
1: Yes. At bukon mat-aron mga katropa, klaruhon natin ha. Bukon itanan nga jogging hey, about sa pa-sexy. Sa pa, kung ano ba, nabaguhon sa sarili.
0: Kundi,
1: saan na nga being mindset, saan na piniino. Try nyo kay mga katropa,
0: at imbes mag-bash
1: ka mo.
0: Di ba ga?
1: Imbes mag-bash ka mo, imbes mga katropa nga mag-pinakialam ka mo sa dakarang mga gina-jogging ro na, try nyo kay, inyong piniino man karon ga, kung ano man.
0: Ma-refresh man. Agad mag-ugan-ugan man ka mo, pati inyong mga piniino.
1: Yes.
0: Di ba
1: ga? Kaya grabe git ano, musisiin kit ing mag-agto karahay, huwag gihapon. Kaya nga ako na nami magpamantaon sa jogging, makita
0: yes.
1: mo gitar mga tao nga as in, mga katropa, kay, ano nga, kay Monique. Kasi imo, may isa sa nag-jogging, nag-dagagan eh. Kaya makita mo gitar mga tao, gita na nga, grabe kung amat ko na tumugo ka na nga.
0: Yes.
1: Kung ano ro, ano ra yun, kung tugokon baga.
0: Kasi tama man, aga-jogging ka malang man, huwag ka man siguro naga, huwag ka man nagapang-sunggap, di ba? Huwag ka man nagapang-merwisyo. Ikaw mataro gauyon eh.
1: Di ba? May naman, ni Karo pa, jogging ah. Di ba, makuwaro mo, karo yun. Ay, sabi mo nga nga jogging on. Di ba nga? Rataw ta naman ah.
0: As in, super kabuabo mo doon
1: yes,
0: yung may eksena sa karsada.
1: Nag-gets mo, no? Tadaan mo niya. Gusto ninyo mag-create it conversation.
0: Yes.
1: Pero mas nami pa, nabandahan ha. Makaroon yung kunta o mga words.

0: this way.
1: Oo.
0: Bukod ito, medyo makatagaman, di ba?
1: Ikaw may gasasok
0: para pansinon ka, di ba?
1: Oo.
0: Kung kapapansin ka, ubraha sa maayos ka
1: yes,
0: paagi. Ah. Bukod ito, tira nga papansin ka lang talaga.
1: Oo, di ba? Kaya kumiyari man nag-jogging, ima, o naksok-sok, ima. Ayos ang maning sapatos, ah. Di ba? Mangkaroon ka na pangyanir. Ah, syempre, iba mo tayo, oo, mana.
0: Depende, abis sa delivery.
1: Oo.
0: Sa tono, it paghapag. May una mata na nga, manami pamatian. May una mata nga, side mo gitang may nagapanggarit-garit.
1: Yes.
0: Diba?
1: At ako man yan, ano inyong gusto makapapunduhon sa dalagan? Nag-istoryahan lang kamo?
0: Yes.
1: Ayun.
0: Abibhin nyo lang. Mabalik ka na pang macho and wolf. Haron sa profile, mas nagbaho, mas umaburo ab sa tiyan na may guru-guru. Sana all! Ibagot, anagis ka na pang macho and wolf. I go lang, apadayuna. Sige na pang Bernardino Arguelles. Good afternoon po, abaw. Thank you so much, Danakimo, ha. Ay, magaganda, matalino, at masisipag. Sana all!
1: Thank you, gitana sa inyo, nga rin mga katropa.
0: Yes.
1: Ano pa si Nana nga raa? Makita ko lang si Karapang Mengke sa Facebook Live ang excerpt ng kompleto raad lang. Ay, sa'yo ba Karapang Bernardino ging stock ta? Habag ko, sino umakon sa likod? Itry ang Facebook nga raa. Pero thank you gihapon ay adla-adla ikaw nag-comment niya.
0: Yes.
1: Ay, hindi ko mamahambal nga Koreano ra. Di ba gayo? Habag ko nga ni Karapang yan eh. Hindi na nag-aklano ba kung sa akon niya. Ano? Sa akon karang Facebook Live. Sa akon karang live.
0: Yes. Kaya thank you so much. Ito sa imo kanya effort ha. And sige na pang Elky Abaw, good afternoon. Ha, papa, listening kita na Kimo na sa Kalibo Public Market.
1: Abaw, magdahan din ka mo sa imong partner, katrapang Elky Rona, ha?
0: Sana
1: aga.
0: All.
1: Mas abo, gita rong mga suki. Mas yes. Maabor magbakal sa inyo karang baligya, Rona.
0: True. Agad, paldo, permira aton kanya negosyo. Uy, oras na ito mga katropa, ha? Alas 2:30 na sa hapon. Agrikon niya oras, ginatod ka ton. It's Santon Gold Herbal Tea. Uy, kung medyo constipated ka mo, Rona, mag-inom ka mo mga katropa at Santon Gold Herbal Tea. Hay manami ra para sa aton karon nya mga tiyan, sa aton karon nya mga pamatsyagan para baga ma-release yung mga toxins sa aton karon nya kagawasan kasi may ginger mao, may record nya cinnamon bark nga manami gid ay mga katrop para anak karon nya aroma mahumot. Hara ra manami sa ra karon nya Santon Gold Herbal Tea mapainom kagid imo kasi nga ni mahumot ni mao.
1: Yes. Iba pa relax man na mga katrop para imo karang
0: pamatsyagan.
1: Ang tama ang ba nimo ni katropang yan nga kung amat masyado kang napaabuit ka o tapos hindi ka kung amat abi ka pang yan hindi ka matunawan nag hindi ka git hindi magit ama pagwaro higko
0: yes.
1: Sa gawas daya perfect ra mga katropa.
0: True. Para malikawan pag sakit sing tiyan kasi kung hindi mo abi pagwaro higko ng mga katropa ay syempre mo nagabara imaw so imong tiyan man irritable
1: yes.
0: Na siya gusto mong ipagawa pero wagit ana so mas manami mga katropa ang imna ninyo Santon Gold Herbal Tea.
1: Tama.
0: So subok pag ana ra nga produkto ni Yes to Health Incorporated ag available ra sa mga butika nationwide. Pwedeng-pwede nyo man yung ma-order through Shopee aga TikTok Shop. So go na mga katropa. And oras na to, na alas 2:31 na sa hapon. Uy, ma-commercial break, anay kita. And of course, sa atong kanya pagbalik, may pamatian kita karun yung kanamiton yung man yung drama. Iya sa atong kanya programang X-Rated. So magapanambalik kita mga katropa, makataliwan nga mga rupin lang ka mga reminders.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
2: Katropa, yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
3: Ako si Rapadon Fernandez Tornino Mabilon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libu-libong papremyo.
2: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
5: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
12: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
14: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
15: Yes to health!
16: The secret of health.
17: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
18: Yes.
17: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
18: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sining pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid nimo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tindi rin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
17: Ang iban sini nag kata ta ng tiyan, mm-hmm. kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
18: Yes.
17: Kung wala na gid.
18: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
17: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pa nga masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
14: Southern Plus Gold.
16: The secret of health.
17: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Doc Layot, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
18: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem na ton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sininga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sininga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, nag-endorso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa sarantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
17: Hindi na sa kabatsyag.
18: Yes.
17: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
18: Again.
17: Again.
18: Yes.
14: Gusto mo ba ng pinakamalaki?

0: Secret of Health.
1: Kayo kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Sergiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nagaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga lalaki naan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining nga prostate. Ito yung those suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig na ito sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson herbal oil kay pwede nyo pamanyo samtang nagapamasahe kamo.
3: The Secret of Health.

0: Yes, mga kitropa Philippines, another time, alas 2:42 na sa hapon. Good afternoon once again, mga kitropa. Siyempre, magapanumbali kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At sa gihapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Mengkay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok sa gihapon kama sa programang X-Rated. Iyamaroon sa X-FM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. So, padang kita naka-live, mga Katropa, sa kanyang Facebook page. And don't forget, gitaan na ha, to follow sa amon kanyang page, mga Katropa. Iba si kung iba unang kinyo, na always kung ta nag-comment, nakatutok, nag-share. But, uwa, tagihapon, naka-follow.
1: Yes. Eh, syempre mga katropa, gusto man namon kamo nga makilaga pagid-an.
0: Yes.
1: Mas kamo pagkikita mga nga magaililiba.
0: True. Hangit raw pinaka man namin nga regalo ninyo kamo. Bisan mo kung patarat Pasko.
1: Yes. So, pinaka namon nga gihay ka Paskuhanan ng tabo gid
0: an. Yes. Sa manami matag gina manifest gid na turon tanan. Oy, shout out anay ha sa pamilya Argelles, Tibulan, Regaladog, Ortega family. Aga, syempre, shout out man kana sa nang amigo si ni Katropang Bernardino nga si Lester Durana, si Mark Innocentia at Vinculag, si Ryan Patrono na rin sa New Buswang Kalibo.
1: Thank you, Gitana, ha? Katapang birthday kahaba, gitariin.
0: Yes, kabo-abo, gitangani. Pakigreet pa kayo, pinakagwapong gagakit New Buswang nga si Bernie Romolo. Wow. Pinakagwapo. Wow, tagitita.
1: Iba.
0: Makaagaw ka sa ng pwesto.
1: Yes. So, ay, napagit ko nung katapang yan sa Advincula family sa May Santa Elena, New Buswang Kalibo.
0: Kabo-abo, gitariin mo mga sinakpan ha, Katropang Bernardino. Kaya thank you so much na nakimag shout out si mga friends out there. Patsyan alala ko takana si Katropang Ariston.
1: Ayon!
0: Yes, baga.
1: Wag na sa tao. Mga tangan, ikaw nagaling mabugos si Katropang Ariston sa anang gitaan ng mahaba-haba nga comment.
0: True.
1: Thank you gitaan Katropang Bernardino. Gina-appreciate ko gitaro. Imo gitaan ng comment ka to.
0: Yes. Nera. And sa adlaw-adlaw gitaan mo kanya pagpa-shout out. Kabay pa nga hindi ka mag-aoy, no?
1: Yes. So,
0: tanawa ha, basi wa kapat imo naka-follow. Hello, kay kanugon man rin mo kanya always na
1: yes.
0: Pagpamantaw.
1: Yes, so yun nga ang namon kaya sa page kung wa ka. Karag kita karaga kikita mga katropa.
0: Sabi ito nga checklist na mga katropa. So anyway, as promised nga ni Kaina, di ba before kita mag-commercial break, hamba ko mga katropa is mamati uman kita ito aton kanya. Drama of course, ito ang nahitlaw kita anak ka mo ay every Friday. Pwede naman natin ng kubrakon mga katropa para nga ni ma-relax ka mo samtang nagapupahaon para sa inyo kanya weekend. So yun kita mga katropa sa mag jowa nga rang sa inyo man sa modernong panyampon kita man karon mahilig uta kita sa cellphone, mahilig uta anak kita nga before anything else magpicture picture anay.
1: Yes, ag medyo what ita ano medyo what ang init oras sa kada isa para
0: yes,
1: mag or istorya pero medyo familiar ka pod ta as
0: what at ginapili nga lugar ba karon no ag bisan nagutom mo no tagapod kon
1: inspiration
0: mas ginauna tagi hapon mga katropa paro pa mag pang camera ay ato na ra pang story
1: pang story pang story sa IG. Okay, naalala karon imo bida kara.
0: Yes, harang kita dapat reforming nga unahon eh. Pero haman taron no, sa tuod yung mga katropa, mat makaruyon yung anak kita. So anyway, para mas maintindihan nato na itong istorya magkaroon, harahay aton man nga pamatian.
2: Sa modernong panyempo, nausong unong pag-upload naton it mga manami ng mga litrato sa social media. Ikaw katropa, prioridad mo man baga rupag buo it litrato matapos nga i-serve rupag kaon sa mga restoran nga imo nga ginaadtunan. Mas unahon mo pabaga rupag papicture kisa sa ginagutom nga chancing jowa. Mga katropa, duhugungan naton nga saksihan ro istorya it magnobyohanay nga Rico ag Pia. Iya lamang sa katropa drama serye it programa nga X-Rated.

0: Uy, Bes! Kanami tayong picture na to kahapon ah. Sino man ka mo nag-agto sing jowa, hay?
1: Ikto man lang ako sa una ni tama niya office, Bes. Bagong bukas sabi nga cafe. Sakto, gingsugang ako ni June kahapon kaya naghapit lang ni kami ikto for merienda. And syempre, you know, date-date man kong amat.
0: Sana all kita baga, Bes. Sana all ginasugang tapos sana all nag-date-date.
1: Hay, di ba kakapanaog ang manirico? What if sampiton mo man imaw magwarang ag-date man ka mo para ako man room makisa na all kinyo?
0: Gustuhon ko man kung ta, Bes, kaso hindi pwede makaroon eh kasi masako pa imaw sa andang training ag may medical pa ko no imaw.
1: At the after lang itaan ang mga ginaubra ron. Malay mo, worth the wait man.
0: Matsawa man ako choice, Bes. Kundi maghugat.
1: Okay lang ron ah. Ro importante may ginahugat ka. Asi, sana all ginatinawagan ni babe. Sabtagon, dali.
2: Hello? Hello, babe. Sin ka?
0: Iya pa ako sa gawa, babe. Kay bahan pa kami ni Christy makaroon.
2: Anong oras ka makauli, babe? Tapos sinabi ako nga ginaubra. Pauli yun ako yun sa kalibo. Plano kunta nga sa piton ka for dinner.
0: Ah, sige, babe. Chat mo lang ako, ha? See you. Dahan ikaw.
2: Bye-bye.
1: Ay! For the go, what the best? Agun makapag-beauty rest kapait pilang oras. Harun yun yung ginahugat-hugat. Ginasampit ka kung sing babe.

0: Hello? Hello, babe? Naka-ready ka yon? Paadoy na ko'y na sa inyo.
1: Ah, yes, babe. Nakailis naman ako. Ikaw lang man ang ginahulat.
0: Babe! Iayon ako!
1: Coming na, babe! So, paano? Motion yun?
0: Sino mo gusto, babe? Sino mo gusto makawang kita?
1: Ah, ito lang sa bagong cafe, babe. Kahit ginagdunan day Christy kahapon.
0: Haman sa cafe, babe. Di ba puro snacks man ang rugi na serve ito karon? Ag 6:30 yun. O hinug-iapon yun da.
1: Bukon ah. May mga meal matarun sanda ito, babe. Sandang menu. Pwede ka man kapili sing gustong kaunon aside sa mga smoothies, props, ag snacks. Gusto ko gidabi matry ito, babe. Kanami abiro ambience.
0: Sige, babe. Ikaw lang ani bahala ah.
1: Thank you, babe. You're the best.

0: Dayang gid man da, babe?
1: Oo, babe. Gin-check or convo namin ni Christy ay dayang gid man ron name it cafe. Yun yun, babe. Sood ta.
0: Madyaman namin. Tagid man niya, babe. Abo, paanda nga customer.
1: See? Pati kaon-kaon. Pagkakita ko pang sa picture ni Christy, na-excite talaga ako mag-agto iya.
0: Hala, babe. Di ka lang siguro kita pungko, babe.
1: Sige, babe. Hay, aling galing gustong kaunon.
0: Mas gano lang, babe, ah. Basta may rice nga kaibahan. Ikaw lang bahala magpili.
1: Okay. Bale, rairo ato ni order ron, ah. Chicken teriyaki, bacon and ham, then gusto ko man itry, babe, roandang bestseller sa sandwich, ag harang ang mga drinks.
0: Oh, kaya mo ubusong tanan ron, babe?
1: Una ka man para mag-ubos, babe. Siyempre, for picture purposes ito doon, kaya ginabuan ko ro order para manamit ang awon.
0: Grabe.

0: restroom. Anay ako, babe, ha?
1: Sige, babe. Dasigang, hey, basi kung ma-serve yun doon ato nga pagkaon. Hi, sir. Here's your order po. Thank you for waiting. Enjoy your meal po.
0: Wow! Very nice gitara ng presentation, babe.
1: Kaon to yun, babe, ha?
0: Wait! Dali ang anay, babe. Picturean ko lang anay.
1: Kabuhay pa, babe.
0: Dali ang gid. Huwag pa ako natapos. Wait lang, wait lang.
1: Kaabo yung maling na picture, babe. Tama ang doon, ha? Gutom itang.
0: Dali ang anay, diba? Dali-dali, gid. Gutom na gutom.
1: Ay, kaina ka pa, pinicture. Parehas man lang ron. Sumag, ay ba? Paro itsura ka ron.
0: One more shot lang, gid, babe, please. Wait lang, wait lang.
1: Nano yung taron, tiya? Nagutom itang ni Rutao, pero ginauna ang pagyapon ng pagbulit litrato.
0: Sige, unyani, ah. Pagkaunhun, oh.
1: Permi ka yang, kada magkaon kita permi sa guwa. Matiyang purpose na tayo magsampit kaon nga iyamang kaon sa kape nga para magpicture ag ipost mo yung mansing social media.
0: Ano magain sa pagpicture ag pagpost? Since when pa naging issue ron Kimo Rico?
1: Sayod mo rin magain. Ru pahulatun mo taro-taro nga kaina patanagutong para nga unahon mo ro picture taking nga ron. Ano? Permi ang gid makara? Mas mayad siguro kung sa balay lang kita magkaon. Gawin nga ni kita sa training. Agsabiyahe, tapos, pahugaton mo pa?
0: Eddie, sorry. Hindi yun galing ako magpinicture it uman.
1: Bukon manit sa makaroon, babe. Ruakon malang. Kunta kung amat, kantigo ka man magpamatyag. Bukon man yung problema kung magpicture ka, pero hindi man magpagpabuhaya. Nakapilang click yun da, diba?
0: Ata, oh, nadugaan yung tangitgana. Natamad, gutang. Usyon yun yan, haga uli.
1: Ay, paano yung pagkaon nga ra? Kaabo, pamanda.
0: Hindi ka unan mo isa ga, gutom ka, diba?
1: Ang ugali, kita nga ron, tiya. Uwa, kayo iting kabutang sa lugar. Maski-maskisiin ka, ginapairan mo kita yung batasan nga ron. Basta hindi, magsunod din gusto.
0: Hay Allen, matindog ka un-una or aywanan tag mag-uli ako isa ga.
1: Kaway buhay na ako, tiniisa yung ugali nga ron. Ginaintindi ta, pero makuno na sobrahan kayo na.
0: So, ano kita bidayon? May mahimo ka.
1: Sayod mo, piya, palangga ta, pero kung makaruyon lang permi, natakan yun tang. Nga, intindihon ka, mas mayat pa siguro nga, mag-break lang kita.
0: Break? Sigurado kaon karon?
1: Oo, dahil uwa ka man pakialam sang batyagon.
0: Then fine, break man kung break. Sino kagid abi para intindihon ko? Che!

0: Okay, tropa. So, ito ha. Grabe gid ana, no? Masya makasubo matana nga mag-end katropang mangero relationship dahil lang sa picture taking. Oh, yes. Pero kung everyday, kung parmi-parmi lang, abi matuod, no? Kasi kung amat abi mga katropa, ginaneglect na ito mga small things. Abi naton maisot mo lang ang bagay.
1: Yes, so,
0: pero kung parmi-parmi, wabat pagbago. Nagiging mabaho nga issue.
1: Ang nakikita mo lang, mga katropa, nagutom mo ana imaw.
0: Yes. Pag-gutom kita katropang mangero pinag-uusapan. Kita mo nga, di ba, galit-galitan yan, yes. Nirain kita.
1: Tapos rin iba nga, di ba, mga katropa, kung hindi pa magkaon, kid matay na akig, di ba?
0: Yes!
1: Samantalang na itong istorya nga to, daya nga natagkaon yung tao, di tagay na baga, paano may kunuraan ang baga tsago?
0: Paano patabaga sa reality, katropang mga
1: guy? Yes,
0: makaroon, gitana, kitana, abo, gitana, thank you, katropang Jory, ha, mabuhay ito ko na yung naka-follow. Very good, katulaga siya, katropang Jory.
1: Katropa, para sa
0: di patiro tanan, hindi, katropang follow, katropang Jory, ha.
1: Kasi rin, tabi mga katropa, syempre, kung may mga nagkakagatapo, ay updated, ya,
0: yes.
1: Kasi mga ginapost iya mga katropa sa amon ka nga Facebook ay
0: makita,
1: para gitu, para aware gid kita tanan mga katropa.
0: Yes, it's very very important talaga. Kira pa Rita, so oy, welcome back sa aton kanya comment section. Good afternoon. Bow hello iya ako sa puno it akasya gapahangin-hangin gid ako na mainit do mundo nga ginagalawan. Sana all katropang Rita. Mainit pero gakape kagihapon.
1: Yes, sabi gid. Oh, perfect matabi gihapon kira pa ngani kung makara oras ag nagakape ka.
0: Yes, basta Santon products, di ba ga? Kaya go with ang mga katropa, enjoy your coffee. Sige na pang Bernardino, ito talagang gusto ko, bakit ako nakikinig sa ng programa ng X-Rated. Kasi marami po akong natutunan, abaw kita, marami ka naman natututunan ka mo. Ano sana, all. Thanks kita ha, ka na pang Bernardino, sa iyo mo kanya appreciation.
1: Yes, at least ba mga katropa, bukod itanan nga, oras iya sa atin ka ng programa, ay permilat na painit sa
0: yes,
1: iyo boss,
0: true.
1: Painit sa iyo babaw.
0: Dapat ay tanan kita mga katropa, gina, iistoryahan natin. May ka na pang chori. Do yun gid dati ang naagyan na ang babae lagi may toyo dahil gusto ng babae sa lagi silang tama kahit mali na tama pa rin sila.
1: Ayun!
0: Depende siguro sa kibahan ka na pang chori. Nagapati man kami nga ko amat ay ko amat yan eh kami maroon na gutom eh. Pag-abot tabi sa pagkaon in fairness ha sa istasyon nga mga katropa wow ana karat nagapabuhay-buhay
1: diba,
0: tanan
1: or,
0: alerto.
1: Or mga katropa ginapicture namo kasi may buhin go.
0: Yes ko amat yan after na eh. Diba? Makano amo niya estilo iya kasi nga ni hay food lover gid ana kami kita niyo man siguro sa amo niya kagawasan di ba gano
1: yes. Ang dalipay kami mga katropa nga ginadaghan niyo kami mo gid
0: yes.
1: Abati-bati ha pero syempre appreciate kita namo mga tao nga permi nagadpadaga iya or
0: yes.
1: Sa mga fans gid ana especially gid ana sa Martinez family
0: o
1: ade katropa Leoski gid ana ron nagang sa iba pa gid mga katropa naton iya nga nagapasamit gid atanda kara mga
0: blessings kaya we're grateful gid ana kinyo mga katropa. Aga, waka mo ito, problema ako, hindi ron mauyang.
1: Yes,
0: tanan gina ron na ginasamitan namon.
1: Yes,
0: ang gina-take out.
1: Gagakagan pa kami. Oo.
0: Kaya naman may gina-take out pa. Eh, hindi kita ka magproblema
1: yes,
0: kami mga katropa.
1: Yes. At diba, kung amat na ginapabangdanan, pakita nga kung, kung may nag-take out. Ay, wapa, nero iba ho. Diba nga, isang biatong kilang. Pero ito, may galirong bit-biton.
0: True.
1: Pero ayun mong biging pagabing ato nga ginatago
0: ako
1: mo.
0: Ako
1: may galirong target. Ako may galirong target na. Ay, nga, siyempre, mani ako man mana rin dat.
0: Dapat abi pwede share lang, hay. Di ba gano? Kaya thank you so much, ida na kinyo. Ay, very good. Kita harapang Bernardino. May in-check mode, anak ko nakapalo.
1: Very good,
0: ikaw.
1: Oh, oh.
0: Very good. Pero iba pa niyo mga friends, runa. Nagiging na pang-mention mo kaina. Paki-public
1: yes.
0: Masanda. Iba
1: mati,
0: follow mo.
1: Oh, oh, mati, matun ka mo sa tanan yung program iya sa XFM. May sari-sari, abi rin yung mabasyagan ka mga katropa. May,
0: yes.
1: Siyempre, may mga nasa balita.
0: May seryoso.
1: May, may seryoso.
0: May gabuligan.
1: Oh, tama.
0: May kapasadyag. Siyempre, pwede ka mong sumaot. Oh. Diba ka? Kaya, tanta na rin mga katropa maghamit yung ganyan yung mga emosyon.
1: Mm-hmm.
0: Din yung karon yung mga
1: yes,
0: gustong gamiton.
1: Oh. Pero mga oy. Katropa, inyo nag-iisipon hindi na ay mga gospel songs sa atong kailangan gina-play.
0: Yes.
1: Kasi, basta pagtatak, abing mga katropa, Biyernes, sunset, mga katropa, i-start na rin atong kailangan gospel song.
0: Oh.
1: Aga, sa dapat anarihin aga pa mga katropa, 6 p.m. ang sagi hapon.
0: Marishow.
1: Ay, marishow man doon. Mga favorites man ninyo mga music. Yes. Yung makaparelax, makapatawhay, sinyo ginaan ang mga piniino.
0: Kaya go lang, pamati ang kamuruna mga katropa. Buksig at arinyo kanya mga radio, arinyo kanya mga monitor. minute or una sa inyo. Inyo kanya access yes, sa radio mobile app.
1: Sabi mo ka na pang yan, di ba nga hayo, sa sobrahan it loyal inet iba. Di ba iba ibo kung kunit mahilig sa mga songs nga ranga.
0: Yes.
1: Siyempre, mga lalo.
0: Gospel songs.
1: Hindi ko mahabaw ka bilang bevas, no? Pero iba matagali to. Hayo mo ko ka na pang yan, hiya. Araya ka raya, isa nga na akong avid listener, mo ka na pang yan. Pero we matrice kung siya, loyal, labi mo sa XFM.
0: Yes.
1: Aba na, nakikita ko, tayo mo nakinanta, no, ng mga songs about Jesus, oh. Di ba?
0: Ano ba dami? At least ay na-adapt mo tayo sa adlaw-adlaw ni mo pagtuto. Kaya thank you ginanang kinyong mga katropa. At least bagahay, may manami kita karon niya. Ano no? Influence. Yes. Di ba? Sa ating mga sa, listeners.
1: Kasi sa Ate Chris, sabi, di ba, kung ikaw matabi ka na pang yan, kung gusto mo tayo mga music, matabi nga, aside mo rin, tag-vibes mo, ito kat ihalinon mo tayo naro radyo.
0: True.
1: Pero kada ante, abi, hay,
0: favorite yung ano tanan.
1: Ang pati, taroan, si uncle, nakikikanta, what abi, mo rin, sa takon na naro mga kanta itay dahil nagkarahaton.
0: Kaya grateful gita na kami kinyo mga katropa sa inyo kanya effort, sa inyong time. At syempre sa inyo gita nga pagtutok, pagpamatiag, pagpa-shout out. At sa aton man yung mga listeners and ako yung mga radyo, haya, hindi ka mahuya mga katropa. Kung may load ka mo, pwede ka mo katawag or kung ka-text sa aton yung hotline number nga 0998-591-5186. So go lang mga katropa and happy weekend ah. So oras na to, impunto alas tres na mga katropa. And of course, ma-commercial break ani kita. Bangun may atot pa kanya 3 o'clock prayers. Mga panumbalik, yung programang X-Rated, mga taliwan gamang, rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rapalan Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
4: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
8: Problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
12: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

0: katropa, alas tres jes na sa hapon. Ang syempre mga katropa, manumbali kita ha sa itong karang programang X-Rated. Ang sagi hapon na kaibahan ninyo, si katropa Mengay. Ay, good afternoon, good ana ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Abay, nakalive sagi hapon kita sa itong karang Facebook page, ESXFM Kalibo 96.5. Para sige na sagi hapon mga katropa, na itong karang pag-aur istorya, ang pag-ililiba makaroon nga hapon.
1: Exciting!
0: Ay, good afternoon man, anay, ha? Kaday, Uncle Bibo din nakara sa Tabangka naman siya sa Kawaling Family, gid, anak. Kaday, Tatay Bog, nakara sa may Bajangan, kay Karapang Tix Roldan, o nakara sa Backhouser. Hello, gid, anak, kinyo, mga katropa. Aga, grabe, gid, ano, pasta Biyernes, mga katropa, maabong ganap, maabong pwedeng ubrahon. Ay, mga katropa, magpaliwaliwa, mag-unwind, gid, anak, mga katropa. Kasi deserve, gid, anak, ninyo, nga maging masadya sa Biyernes nga ra. Kaliyakan ni mga katropa, hey, aton, anay, ha, mag-relax, chill gang kamo. Ay, pamatian man, anay, naton, mga katropa, ay, kaparte, gid, at permit, aton, karang programa, rumagapur, pamatiit, mga sonata. Hara, mga katropa, pamatian man naton, karang kanta nga bituin.

0: Nabatihan natin mga katropa, ray karang mga kanta, it atong karang aklanon band. Nga kung sa siin, magatukarda sa iba-iba karang area sa atong karang probinsya, it aklan. Mga katropa, kurkulabos na kita sa Chepo. Thank you so much kita sa pag-ililiban ninyo kato na. Umpisa alas dos kara it hapon na sa makaraya karang oras. Naging kapartner natin technical side, si katropang Daddy Lods, Noel Estelliero. Sa support man itamon karang station manager. Kay katropang John Allen Ascanio sa pinakamabuot, pinakamaalwan, pinakasatanan. Ramon karang Big Boss, Doc Remely Tuuya. Ay ramon karang General Manager kay Sir Edwin Garing. Mga katropa, magkililita ang matakita karahin aga ha. Same, ay naga, sa Lunes, same time, same station man sa gihapon. Naging kay Ban, ato si karapang yan, iaga ko mga katropa. Si katropang Mega, iya sa programang X-Rated, RXFM 96.5 Kalibo. Happy weekend mga katropa. Thanks God, it's Friday. Ang katropa mo.
1: Sana. Wow!

0: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centum Plus Herbal Oil.

Oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:48 sa hapon. Ginbuyagyag ni Senator Amy Marcos nga may natarabo nga pag-istorya sa tunga ita leader at kongreso og mga opisyal at gabinete ag mga negosyante para nga idusoro sang ka-constitutional assembly o kun-kun asa nga magapasood at pagbag-o sa saligang bataas kagakipro pagpagawig sa termino at mga nailiher nga opisyal. Ginpayag pat senadora nga kagakip kara aro proposisyon niya pagpagawig sa tatlong dag-on niya termino. It mga mamalidha ag presidente kama naman posibleng kanselasyon it national election sa 2028 o paglimita gamang kara sa lokal nga posisyon. Ginkabit man ni Senator Marcos Rocon sa plano nga pagpataas it 3-age requirement para sa pagkapangugo paadto sa 50 years old. Nasuno ka na diskarte para madiskwalipika ag mapunggan nga magdagagan sa Vice President Sara Duterte. Dugang pait senadora nga may ginagamit man nga hadlok ag pagtanyag it milyon-milyon nga kwarta nga pondo sa mga kongresista sa Visayas ag Mindanao para nga piliton nga magpabor sa impeachment at isarwa pa it konkretong ebidensya nga nagasuporta sa anang mga akusasyon. Sa iba pagid nato yung mga balitaan, inagauman nga magiging mainit rosesyon sa Senado sa mabot ng Lunes, Mayo 25. May kaangtanan sa natabuong pagpamaril o Mayo 13 sa tunga ito sa AAG NBI. Sunod kay Senator Ping Lacson, may pending motion si dating Senate President Tito Soto nga i-refer sa Committee of the Whole to privilege speech sa may kaangtanan sa insidente. Gininsister ni Lacson nga dapat limitahan nga mang aro issues sa remedial legislation ag administrative remedies para hindi mauman retention sa Senado. Di man sigun dapat pakialaman it Senador investigasyon it NBI ag PNP CIDG may kaangtanan sa posibleng criminal liability it mga niyakot. Dugang panana, wagong senador maghalin sa majority block no mag-interpolate sa privilege speeches ng Senator Risa Ontiveros ag Senator Erwin Tulpo nga ginagauman nga madugo nga balitaktakan sa Senado. Sa iba pagid natin yung mga balitaan, mga katropa, ginpahayag ni Metro Manila or Metropolitan Manila Development Authority General Manager ag dating Philippine National Police Chief Nicolas Torre III nga umray nga magbulig sa pagpatuman it posible nga pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa akong raya igamando ni Pangong Ferdinand Marcos Jr. Apang gintawan man it punto ni Torre nga may nakatagana nga nagapangunang ehensya nga may trabaho sa pagpatuman it warrant of arrest kontra sa senador. Sunok ka na bukon it issue ro personalidad kundi ro proseso ag sistema it layo. Sa karapusan niya mga balita, mga katropa, ginpahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartatis Jr. nga bukas ro Philippine National Police o kung PNP nga ipaidagom sa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Apisar nga ginklaro PNP Chief nga nga butsinghanong kararo pag surrender it senador sa mga otoridad. Kasunod riot directive it Department of Justice may kaangtanan sa pag-aresto kay Senator Bato matapos nagawa aro arrest warrant kontra kana maghalin sa International Criminal Court. Dahil nga balita ginahatod katon in Santon Vitamin C. Vitamin C nga maghalin sa Santon. Ginapabas ko gro resistensya gabion sa mga physical activities. Ginasukan ng fatigue, ginabuligan yung magbadasig sa recovery, maghalin sa masakit. Santon Vitamin C. Rayaman si katropang Ninyo Rujin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Tatamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapadon Fernandez Tornino, mabigod ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: ng all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Inyong napakinggan ang
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
7: Ako si Rafael Fernandez Tornino Mabigon Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa inubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani sa mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Rapaden Fernandez Tornino at Mabigon ni Washington Aklan. Nagpasalamat sa XNN at kay Dr. Nerito Oy sa akon na nagdagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
8: Dati, counting bilad lang ng araw tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala si Kathleen, the 7 years old.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Apur balik si Biluan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at Mabilon Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
9: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: X FM.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang

0: Marathon and XFM, libong-libong pa-premyo.
1: Ako si Rapadan Fernandez Tornino Mabilon, Washington, Aklan. Nagapasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon sa XFM libo-libong pa-premio.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premio. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premio. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ang hinita ko, sitwar ko ako. Hinahali po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Hampton Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng nga manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it ginomit sentong plus cup mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga klase it kape uwa it side effects sentong plus Cup Mix, may kapi kahuan, may buong kapa. Rosanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Rapadon Fernandez Tornino at Mabigo ni Washington Aklan. Nagpasasalamat sa XNN at kay Dr. Nelito Oy sa akon na nagagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barcoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Kagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Mas gari sa ka-service ko. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangakong salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi batyag ko dahil wala nang sakit ang akong ikot.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

dalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming ang kininang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

Christian music on radio. This is Gospel Hour on XFM.

Lord.